0: Hallo?
1: Hallöchen,
0: Auch schön.
1: Walle.
0: Heuer,
1: Ja,
0: mach mal eine Stelle.
1: ne?
0: Sag mal, ich komme hier so. Akuzafumitiwa ke akube dadani wa muti aya wonelela laha apuluka kusatu wakwe a wonelela kusohana ka apuluka yula ngufungufu hi tumbunuku wa hina hi ta nghena ka swin'wana kani leswi hi sangulasani ka tumbunuku
1: Inkomo ba. Akhane. Kasi la kusaka awawa sa awan akuyeleka awele kisiwa masungu kati akunde siwa na kubezela. Iwawa sa tuwanga awele kisiwa sati tiluni lawa wakuli wawa sati. Epurisi vangasa hi ku veleka hikuva loko xi hundza maxin'wanana a va swi tivi ku xi hundzukeka na xi sweswi se ku nga ni swibedhlela a ku ni ka malembe lele malembenyana ndzhakunyana sweswinyana njhe malembenyana ndzhaku a va xibedhlele a va ku loko a wansati a veleka na nuna wa ku a li kona a ta tata swiwona ha yexe a velekisa nsati wakwe a swi li kona leswi lomu ka hina ka mabunganini swi tirhile la ka xibedhlele xa ka hina xa ku a ri kongresani ti swibedhlela swin'wanyana swa ku a swi maheka ka ni swi tivanga a loko va ku a veleka a nun'wa va ku a kona nun'wa wa kona va ku a ka kwihi va ku a le kaya a vo tsutsuma va milandza leswi a ho swi yingisa kota hi nga la mugangeni hi le mutikweni masi a hi ntumbuluko wa hina vanhu a vavanuna i va yilisiwa kambe loko yo khameka mina na karhi xikola na kola a n'wana kumbe ni heleketa xibedhlele ku n'wana u lava ku huma kola na kola swa siyisa ku a boha mbilu a wonelela ku veleka mina makona ma lwa ni thata ma ku wa xisati a veleka ni nununa wakwe loko a veleka na ha li kona nuni wa kona hi ku saka a makoma mina a nga nun'wi loko a ku yoye wa kwalaho o veleka masi a nga hanga xibedhlele a veleka ni nun'wa wakwe va yinga n'wana u ku ku hi wa kuma ku swi va ni n'wana a veleke ni nun'wa wakwe va velekisana nun'wa wakwe va yinga n'wana swi helela hinkwaswo ku zi a nghena ku hlambeni a hlamba va mali swi va ma haku swona se va ma hi ku n'wi byela swa ku a dlaya Regina velekile e Regina velekile va ku a velekile ni n'wana swa maheta loko hi yo khameka kola na kola wa sela ku nyima u boha mbilu hi nyimeka hi maha leswi hi ma haku swona ni mani tolo hi sweswi hi nga le xikan'we ni sweswi a hi ma hi xikan'we sweswi
0: hi swona
1: hi ku saka swi yo khama kola na kola masi hi loko o lun'wa munhu swa ku a ku 3, 4, 5 hours letempuna a ha lun'wa va lava masungukati hi lama ta ku ma ti tamvelekisa yena o xumba kwale ka kuleleniya a tisola swinene ngopfu swi a tata hi loko swati wa n'wana a n'wan'wana wa ka hi kona swi a tsandza wu kaka hi ku saka hambi ye hina hi nga ni vamamanyana loko ya xibedhlele loko a lowun'wali lo va maternidad lomuya loko hi tshamele handle handle ha tisola masi hi tshandzauko hi loko se

0: tswangwana le mangwe ke ba go tsana tshungu se pamban tshungu ba ba nyeketse ke kona e tsanga o ka sa yila khale ni khale ke tsaka avala nuna avai ni siwa ka ba ba tsati ni tsikane a bo tsweka ha loko a le ntamo wa bona ba mbiri a hi ni siwa ba ba nuna ni ba ba tsati ko a ngumwa a wansati a lingwa a ri na vuveleki xihona na xiswoswo hambi ko khale loko ni tshametile mahisasoswo a ni lava ku tshamisela leswo ku nga hisa leswo inkosi
1: kan mambo kambe mamana xitere
0: ma
1: loko hi hlola ka xikatileci leswi mu swi vulileku hi xihoxo xi nga kona lexa ka ku viva a nuna a wonelela ni ku hi kwihi ku sasa ku nga kona ka swona leswo
0: a ku na xihoxo xitsongo i lexima na swona swoleswo
1: okay
0: hikuva mu tirha swa n'wina a bindzu leri i la n'wina hambiloko mo bindzulo luya valava masungukati yo lava mabalaku leswaku hi wona manina laku a nga sana na ku veleka mazi a bindzulo n'wina vambirhi lava vo tirho swa tirha ku swova gama va teka bindzu ra kona va wiseka n'wina vambirhi kota ni mi ku sungula ka lokona i nga n'wina mi nga ma ha bindzuleni a na mi li vambirhi ni swoxo mahani mi li vambirhi a ku na xihoxo futhi swindzi swi nga ri ngopfungopfungopfungopfungopfu a ku va mi veleka velekisana swati ni nuna
1: bongile mixini ya nopangalato ya mitirhi radio Msambiki
0: inkomu vamalo
1: Tchau, tchau. Ele é cá, 2 horas e 20 minutos.

0: Alô?
1: Baba Loi.
0: Oi, Arroia.
1: Elias e Andresa, da Mela Maracuente. Mas você está lá no Tungula.
0: Canumam. Canumam, canumam, vai bom. Você está lá na mamãe no moto com a sé.
1: Canumam.
0: É.
1: Já, está enganando a Madeira.
0: É, João.
1: A maga ele a wanuna wa vonelela a nsati wa yena loko a ya vupfulukeni. Hi lisima bya byikulu futhi mina ni ta hlaya hi mina aku sunguleni ka kona masungula ya mina nkama a nsati wa mina na a tivula a kona kokwani a kone vahahani va yena mani nkama wa kona swa ku a lava ku khuluka nsati wa mina va mususilane ni le kona va mu veka yindlwini le yin'wanyani lani a va le kona vona va vakulu masungu kahle maya maya mphulukiso a wa wumbirhi kokwani wa mina a nga ha ri kona a hi tshama ka khongoloti a Maternidad a kule kule mas foi obrigado ka ma nga sungula ku lun'wa hi a le mintama ya maduazora madrugada ni yo pana tihomu empakela ka nqolo ni khwela hi hina lava ya famba hi ya Bagamoyo ya khasa Maternidad ka Bagamoyo ni basipalo va pfula va mu amukela hi ntampurondo va ku nyimanyana la a no va ni nyima nghena ndlwini loko a nghenile loko mani ya sala va va va mu khulukisa ni a swi hlwelanga va gama va huma va ni gwela ku a sa tona khulukile a ni swi fanyana kodi ku famba ku ri swi ni vonelelile ni swi vonile
0: iswona
1: loko a ni n'wi nghenanga lomu andzeni ku ka a nawu

0: ukombele leso kwalingeni ndweni ni shubona leso isiphetho sokuthi manje hiko kuvonelela singaba na khona kanimambo papa ivalo
1: zendamela
0: papa
1: a hantu kuve ungena hele mukusuhani kota vangele ka tirlo kutani kuve urambile sikukari a hele ka kuphuloka vakungone sene utazwonela kusuhani uvunetela a zvavumitiwa lezvo ka hina vavanuna kutana hi
0: swosi ka masiku lawa na swikile na va swivulavula swa ku swa kumeleka swa ku wanuna a nghena a swi vona swoti a yero bya byikulu lebyi ni byi vonaka lahani hi loko zyani bebu i niyinyini na ku ni vasati van'wanyana va ku a hi nsati wa wena swi ta yisa ku ri ku va u ya vona lavayani va vasati va yambalanga nchumba va bya wena wanuna wa nghena laha leswo swi nga mana swi enceka mai ndi ku va ni respeto ni vasati va van'wanyana ku ta hi vasati va wena bya hi leswo ni hlayaka swona mina a wansati a wu tshami byake ni wu tshami bya vanuna a ma fani a vavasati va vonana hi ku vonana ka vona vavanuna va vonana hi ku vonana ka vona a nge kumeki wanuna mun'wanyana ku va a ya vona wansati mun'wanyana wa munhu mun'wanyana a matshamelo ya yena ni marakweni ku ve ni malembe kama ni nga sungula ku ta tibyela makoni mun'we wa yifrimero wa muti boho a ya le ka maxubu loyi a phulukisa vavasati dizerbade hi na a vanhu vanyingi futhi a va zanza ku va va trataeriwa hi yena diku ku va va trataeriwa hi wasati ku ri swi ni ku va vavanuna va tiza leswi ku va va tizela leswaku wansati a phuluka hi leswi popayi va loyi ni bekaka swona
1: bongile mixinene
0: khani mambo ta khangana ka
1: exkoyaxitoko khani mambo chacha
0: khani mambo

0: kuwa vhela hambi mina rin'wana siku swa ni endlekelile loko mamani a tikile ni n'wi heleketa xipitali u fika a wa kwan'wana ampfhukeni yo ba xipfali mukameni ya kona ya hayantswa no ba xipfali ka muti wun'wanyana u nga ri kola kusuhani se ni va hlamusela ku huma va mamani lavaya va gama va n'wi thusa va ku hey wena famba ni malesi ka kule vo huma va mamani vambirhi va mi tendela se ni va nyima kule vhela a va phulukela kola ndleleni ma swi fambe ben hinkwaswo
1: wa vona ke
0: manje swoswi ha va pfumela hambi va genecologista va nyingi swoswi
1: vavanuna
0: phulukisaka
1: loko hi cuka ntumbuluko wa hina hi fananisa na leswi swi nga ha swona nyamuhla hi chihi xivhunu kutani xikarhati xi nga hi kona loko hi vona a matshamelo lamambirhi leswi a ntumbuluko wa hina wu nga wula swona na leswi a nyamiwaka wu tlhariki wu laka
0: bava wa mina a ntshama lowuyana a vanhu va khale lava nga pfundanga hi ntamu maji a va ni wutivi la vona lava va nga swi endlisa swona leswaku loko va ku lexi xi fanela ku mahisa lexi a swi va swi fambisa swona sweswi se timhaka ti ta ti ta onhekela la ka va nge teki ni ku tivisana entre a ntumbunuku ni medicina modern porque loko ku ta nghena timhaka ta medicina modern ka hina phela a swi kala lomu a nga hospitali para kusuka kaya a ti tshama 35 kilometer i vavasati va tala ku va va lumiwa usikwini hi ntalo wa kona se a ni nga va woni mesmo wa madala va tshuka va fistira leswi a va nga fistiri ate loko se ku fika masiku a va mi susa a etlela na kokwani wa xisati leni ya taraku va mi kontrolera porque masiku se ma kwazi hi lomu a nga huma kona a nga etleli lomuya na papa a huma a etlela na kokwanivanprakova
1: loko a nga hi kona la kusuhani va ma hi ku mi kombela ku ngo ni ta tshama seni u ta vonelela
0: hi swona tenki va kombele munhu wa vavasati paraku a ta etlela na yena a ta vonelela paraku loko swi tshuka swi ku a ni vona va mi tenderaku vona va tumbe hi ku ti ta wu gwela ndlwini swa ku heyi nabe mamani wa xaniseka senyamaji wena etlela wena se u ta twa loko se xin'wana ni xirile se hi nkama loko heyi impela se swi fambe kahle
1: hi swona hi bongile arlind mixini ya nakupangelato ya mitirhelo dimosambiki
0: gadimambo ha va vuya va khumayo va ta vuya na tona va hasali va yelele na gabriel na va la ndleleni
1: gadimambo chacha
0: hi swona gadimambo
1: 2:31 hlaya hine 86 93 86 399 ta phinda 86 89 Hello. Hello. Hey. We fanele va bula mamana. Iphikizano. Tshemba ku ti holova mutini silete. Hello.
2: Awuxeni bava valoye.
1: Awuxeni.
2: Hey.
1: Hi lopi xilori.
2: Hi yena lopi Francisco Mondlane. Paro do Lipo.
1: Oyoyo.
2: Awuxeni.
1: Ahle ku mhaka yi kumile Mondlane.
2: A ni kumanga madaloo.
1: Xikarhati kutani ku ahla ku mhaka nyamuhla hi la ku tiva leswaku bya vhumitiwa ke ku ve papayi wa muti a wonelela a xikhatini lexi mamani wa muti a phulukaku kutani ku a tswala

0: Ku ke
1: hey
0: e la kutiva hi tlhelo ka ntumbuluko wa hina hi la kutiva kambe hi tlhelo ka xinyan'waka xi nga siyensiya
1: ya hi swona papayi wa loyi aleswo swa twala manji loko hi swi landza hi khali ka ntumbuluko wa hina a swi nga pfumetiwi ku veneni wanuna a nga fika a kusuhi ku veneni a vonelela a ku veleka ka nsati wa yena na hambi hi loko u va xikan'we lani andlwini loko a sungula ku luma a khali ka kona ku mile xiyani leswaku loko a lava ku sungula ku lungoxa swa ku leyi i n'hweti ya yena leyi a ku ni masiku la se a nga ha etleli lomundlwini na wena mavava loyi tenyaki va mususa a ya etlela ni masungukati leswaku loko ku fika enkarhi lowuya va mu teka va mu heleketa exipitali ndzeni ka masikunyana mambirhi na ma ha salile a va ni tolovete leswaku a yi exipitali kambe a swi tshuka swi endleka ku veneni a velekela la kaya hi ku ku veneni a ku lun'wa ka yena ku nga luka ku teka xikati wansati a nga lun'we a swi karhati a swi hlwili porke u lun'wani ku veleka se swa tshuka swi endleka a veleka kola kaya kambe hi ntiyiso ku laveka masungukati leswaku ma mi vonelela ku venena a veleka swoswi hambi hi ku xibedhlela ku ve ni nkarhi lowu va nge tisa kume ku veneni ku ya u ya sixtira apart la nsati wa wena maxi hi ku veneni a nga swa thekinolojiya vagami va tlhela va swi vona swa ku leswi hi swona kambe a swi na marindzano leswaku wansati i nge swi tlheli swi nyimisiwa futhi leswaku nompodo ku veneni wa nula a ya nghena lomuya va nge hinkwenyeni a sixtira a ku yini a ku veleka ka nsati wa wena porki leswiyani i minchumu leyi ya ku a wansati i nsati wa wena loko ku li ndlwini mu le xikan'we kambe loko se ku li ka minchumu ya wunge hi liya swa karhata porki lomu ya ku ni vavasati va vanyingi va nga kona se wena u ta ya u ya nghena u ya sixtira apart la nsati wa wena u ta hi wena hi wexe u ta ti vona nawu le kwini
0: yeso
1: swa karhata porke a ndhawini liya ya ku veleka i komu sala de a opera sound porke hambi hi loko wo famba nawu li na yena va tlhasa va mu teka va mu veka leyi va ku huma u ya handle va sala va ku tendela na va mu bulisabulisa hi xivona leswaku a ntirho lowuya u famba khwatsi a nga swi twi ku vava kambe hi ku yini a hi wena wa nuna va kona a va parteri ku veneni va phukisaku a yini a vavasati manji leswiyani swi endleka hi loko swi kadlarisana n'wambu ya ngwani na yena wunhali yena a nga xikalandi ku ve a li ntirhweni loni siku lolelo swi kumeka swi kameka na ku nga heli na wansati la kusuhi ina a li dotori va nga mu lavelela leswaku a ya ku yini a ya kota ku phulukisa luyani a wansati a lun'waku hi ku ve a tindlela ti nga hi kona kambe loko ti hi kona tindlela na ku ni vo vapartere lava vatsongo hi vona va kota ku peneni va ku yini va fambisa ntirho lowuyani bava va loyi
0: hi swona hi bongile Lopes Mondlane hi wonela ka wena na ku tshemba swa ku van'wani va ta engetela kutani ku hungula ka leswi vuleleko hiswo
1: hi swona ke bava loyi swa karhata phela wa vona a nga ti liyani ya wansati loko a veleka yi hambanile le ya ku u tsimiwe xilondza se a ku venile u yi sixtira a swi na byalanga se ku riso a swi tsimbisiwa ku veneni wanuna a ya sixtira apart la nsati wakwe hi mhaka leyo bava loyi kanimam
0: kanimam chao chao
1: Hey, sure.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ehe.
1: Ocean,
0: Emmanuel.
1: Mondan, Kashleguan, Carlos Mondan, Kashleguan.
0: Okay, hoy, hoy.
1: Ah, kan mamuna ke sa usin. Ile programa zela. A wanuna wa a swi pfunekeki ku a nghena a swi tirha leswi ya yini ku va ka lomu va pfulukaka kona i sala ku munhu aswo u va kuma vambirhi vanharhu mune va pfulukaka kona ku njhani u nga ta nghena hambiloko wo tshuka va ku nghenisa ni ha swa nkama wa wunyingi futhi maminuti 2 minutes u twa humesiwa futhi a swa vungazi loko u nga to tshama u heta nkama a leswi se swi kumeka swi karhata swoleswo antiso swa endliwa ka maloko u tshuka swi kadlarana hali ndzo la dinga li yexe maxa kala futhi naswona swoleswo a wu kumi ku a ta pfuluka liyexe buri xipiritan xa yena ya wusake phela ku lumiya hinkwavo vanhu va hlanganaka ku kolaya wa swivo
0: ya
1: leswi ni nga swi vekisaka swo phela ku wanuna a nghena sisla leswi swa karhata ku pfuluka ka wansati swi hundla swin'wana xa ku wanuna swi nga fanele ma swa endleka ku va swi kadlara wanuna na yena na a pfulukisaka mazi naswo a swi talanga a ku va vanuna va pfulukisa va nga va vona vo tiva ntirho vona hi ku ni fanele timetelo swa swa se swi endlela mana a pfulukisa wansati mazi ntiso vona vavasati a kunani va pfulukisa
0: swileswo Bongil, Mishinen.
1: Dan Mambo.
0: Ciao, ciao.

0: Hallo.
1: Ha o tsene.
0: He bolo na man.
1: Ke tsela lo khoma le ke tsela an khoma ne ya tshongweni.
0: Hoya hoya.
1: Ah, mala le o le kwa bandla.
0: Mhm. La go tlhike o mone ba ba khoma.
1: A le tsena ba la go tsona.
0: Aha.
1: Anka ringa ka wone lika tshinguva. Kune munga setilwa le go huma kwa nge setumetiwe le se.
0: Aha.
1: Lesi mina dasi balako leswaku atolo ka tolo vhela tani hi vanga siti lavanga yena va huma. Asi nga pfumetiwi. Majisofi. Uni sato wela kaya. Kola na kola swo mu humelela vhela ku nga tsutuma umutshiki kwa ha hi swaku a swini lumbi leswi wa tsutuma umutshiyela. Ku hayela vavhizinyi ku yini na ku va se u karhateka la ku wa lun'wa ka kola na kola ku swi ku humelela for example muyingisiki loyi a hali ku huma ku nithata makwena leswi ha hi swikolokolo ku wa nghena xibedhlele swisira u ni michuma ku yo humelela kola na kola yi tikongomeli swi xa ku gamesa hi leswiya ku na na hali ka maputu hi mi ni nga kulela kona ni funda kona kulo munhu wihi divhezi swa ku vuya divhezi lomu ka va nga ta kuma ku a wu tomela lomu ku hanya khwabye kan'we ko ka mapozi a hanya basimende phela mahanyela ka mapozi tihunyi leti ti tirhisa nyana u tlhela u tima layani tihunyi letiya u veka mali lomu u tirhisa tihunyi bodi u nghena ndzi no hetela ni swi ni vulavulaku swo pfurha ti gaxareka se mali ni nga dlankama na famba ni nhloko ya mhaka a hi le ka xibomba ha vuya mamani munhu kwala ka xibomba khale ka kona va ku yitetea mutlhavenge yitetem ka numeriki wa renta xidamali bazini na hi ku hinkwaswo para ku boxa magowanini tshanisa magowanini leswiyani xa ku boxa magowanini wa lebazini a hali misava ya ku tshuka olun'we mamani wo karhi ka xibomba ika hinkwerhu ko huma bava munhu wa ku a yivela vuzozo a nge se bama a nge se va na masasenda a likuma swikwento tali hi ya nga ti endlela mamani leyi hina hi nyimikulu xani ku swi vona leswiya masi munhu wa ku a ni hali mitsongo sereke ni lava vakulonta vakhehli va ya kuli va mamani va wu karhi a va mi tiyelanga se hi ndzhaku matelefoni lama nga se va kona ku humelela a vatsasinyana vangaki va ni garatiyaka swi va mi teka yena liya ya xibedhlele bava loyi a tlha mi lungisela mamani loyi a famba na exibedhlele a tini va tile ku mitshula bava leyi a yi nga lengisaka la muti lowu lomti ka marati va mi huwelelile khale ka kona a va ku emisori ntre provinciali
0: ndimaputigaza
1: nkama la hi tetendela radi la ka maputi ku vuyeni ka mina radi wa le nge se va kona se hi ni mhaka ya kona leyo a sofi a nkama hi nga ka wona hi le ka xinguva se swi ka endlenge no huma ka programa swi fana ni ti mutini ku humelela munhu a jeza lovile maki swa ku lumba swi humelelaka ka wena la swa ku a famini a lumbisa munhu liya van'wani va tolovela ku mina a swi ni lumbi leswi na hali mitsongo a ni khumeli ka leswiya mali ku se swi ku humelelelaka ka wena u nga ta mi siya munhu wa wena wo ya kombela vanhu va handle swa ku lumba swa wu swi humelele wu yelaka yena se ku fana ni lo bulile swa ka lona leti kama hi nga ka wona hi le ka xinguva a swa ha tsimbiwi leswi.

0: So karata tra zambo zizini la ngisathe ke lo kwanga tanga tatu yangu lo to kwalo ngi tumile nga kutsanga ke ngato tani tuna ta kuona le ke maka kona nga ta vulavula ni gamoko
1: hi ku chusiwa kutani ku hitolovetu ku tsika leswa ku zwichitsukete ku alunwa famba chibedlela va ku kutani ku hikwala kaya a matsatsi ma heleka ku mi phulukisa ma ku ngwana u ta swi wahela kusuhani bya vhumetiwa leswi kutana hi
0: swa pfumetiwa loko va ku vita va ku pfumela wa pfumela
1: sweswo
0: loko va ku vitana sweswo swi kuenga pura mi pfunetana kwala kaya ka kwalako na mpiko ni ka ku pfulukisa leswi a ni nga nghena loko ni twa lava tirhaka ku va ku pfulukisa vanhu va tolovela ku va vitanana va nyikana mavonelo soko vana a n'wana wa hlwela ku huma nga mahisa ku yini a sweswi va nga ku vitana lana va ku a nga kona wa mukulu ka swin'wana ku lana ku fikela n'wana a nga humi la a ta za hela ntamu kani ku kuleka ku veni ku vikeliwa sweswi ku huma masungukati laya makulu ma marama hi makhwiri swilo loko ku ni timhapa ndhawu ya karhi va lava ku tlhava homu va talisa ku veni lava vakulu spirito va etlela hi makhwiri swa ku tirha homu liyani yi nga hunheti le yi nga hunheti mhamba ya hina ka swa leswi swa maheka tintumbuluko na wona vo a wu landziwa khale yi nga leswi wo fiki ntumbuluko ni wu vona se wa so
1: ya
0: les
1: la hi gondza swinyingi la
0: leswo hi minchumu leyi nga yi hanyanyana
1: basi bongile mixini yena upangalato ya mitirhira timisaviki
0: isona ante xoza no xokwama hi sweswi ni va vona vange se tingi va talanyana mali ka xitondzo ni xokwama byi
1: talelanamtalisanaa
0: kambe loko swi koteka u ta mi chela xikeleke dani bava zandamela la rimandu mazayo hi swona mitirho yinene
1: kani mam chachao hi ta lava ku amuke munghiso ta wu gumesa ka mixi leyi alo
2: lexiyile bava loyi
1: lexiyile bula na mani
2: u na Philipi Novela ka xifana
1: hoya hoya
2: hinkomu bava loyi ni tesile
1: inganyi ma curiosidad ba novela
2: okay ta bona
1: n'winabava
2: loyi
1: n'wina vambirhi va novela mi kumeka ku ka xisana mi va ka makabyi
2: hambane va bava
1: we
2: Julio Novela mina ni Philipi Novela
1: tabe basi a yi hluka kahle ku mhaka
2: hi swona bava loyi a leswo swi kumeka na swi karhata ngopfu hi ntamu hikusaka a ntirho lowu wa ku fana ni wolowo a wu zanga u hi lumbile hina vavanuna se hikokwalaho hi swikarhato hi nga za hi kota ku hi phundzeka hina vavanuna kambe ke a wu zanga u hi lumbile
1: hiswona
2: vinyi va wona i va mamani i nga va partera va xisati hi vona va fanela u tindzelela ngopfungopfu ntirho hambi hi ku va ma hi ku va ku vita leswa karhata va ku vita loko va luma phakati va sungula ntirho wa ku fana wolo wa ku wena wanuna hi nga nghena va tata vonisena mitshumu ya kutani nada swa karhata i nga ve lexo xinyuwani kasi mina leswi a ni zanga futhi ni swa ni tshunzeki ka swona leswi manjeke a ni famba na yena sempre kun'wani ni kun'wani ni mi helekela manjeke leswi a ni zanga ni swi kumile so ku hi marito ni matwaku swa endleka kumbexana lexi xinyuwani xinyuwani vhela ka hana leswi yalaku purk hambi vo khale a ku ri leswaku va ka nhloko hi ya vavanuna ku na leswaku va ka amatandza amadyiwa vasati ku va nga chaa ku veleka manjeke lexi ya naswona nkarhi wun'wanyana a yi li ku tsona kumba yi li ku yina hi swi
1: tivi
2: manjeke hi ntirho wa kufana lowu bava loyi u kumeka na wu karata hi ntamu nada wa karata mina se ni fambeka nyingi manjeke a ni zanga ni vitaniwile a ni nga sali mazanga ni vitaniwile hambi hi loko swi tshuka swi mi karhata ngopfu tshuka kumbexana hi wu famba kumbexana yo beni kwa kumbe sileyi kumbe yin'wolo swi mi karhata swi kumeka swa hi kwala ndleleni a va vona va vo nga nyimanyana ko sele swona hi lawu lunghisaku swona va velekisa se ni jama se hi tlhela hi koka tihume hi famba hi zehe hi ya fika yi tendlela a byi va nga swi koteka swa ku fana ni swo sele

0: Kan man bu baba no.
1: Bongil machine.
0: Ngo.
1: Ciao ciao. Avi mengi sato hena ugume se bongil ka ngwetlo na mhlingirile ku ka sikuliganya motho le go tsempa jo ko amanziko a bolele kitawe ke simam nzoka kube hlule kwats a mehlekati ya hina itawe hetengetela kutani ku lava kala ku vanga kota ku nghena vata swi kota ku yiva nghena kasi va nyika outlingle gadge a ka longoloko lowu wa Radio Mozambique laha ku xuva ka Radio Mozambique ka makungu hinkwaswo lawa ku ve hi tiva leswaku cini xi lahlekaka ka timunhu kwa hina cini xi simamaka na ku hi cinca ku hi nga chikwatisa kasi ku ve automi ki kumeka na kichikwata aka miganga ya hina ni ka mahanyela ya siku gin'we ni gin'wana hi bongile hi ta tlhela hi ta vi xikan'we kutani hi ta simama hi xikan'we ka mitirho leyi ya siku leyi ga 26 ka September wa 2026.

0: Adert ma besa lo yanga ipangalata ka chkatlich na ula ula hich bots. Na kutsambasho ka hich bots lcha cha makamba kambe na kutsambasho ka ushizili. Lisa ndaba kuvia itlamsela ka chinyawa ka lichi chikumeka kuchikarata siku gimwani gimwani. Tiku nga Msambiki, 3 hours.
1: Radio Msambiki, Inyambane.
0: Zalezi ramba ora sirumoni uchenji gangoma ya viki lukusitea 3:30 hitangena ka shkole no shtokamosh.
2: Uchenji gangoma ya viki.

0: mutazviona.
1: Kulani vananga na n'wina mi ta swi vona, kambe ku hundza ka mpimo wa swona hileswaku na loko madala lowu ya kula kutani ku a tirha chikalaka ku vuya hola peceni hikwalaho ka hula reforma, van'wani a va swi koti ku ve va nyika lesima ka leswo. Vana lava swikhati swinyingi hambi ku tirha va kalaka ku va nga swi lavi, va rindzela ku ve ntsena va

byale va tira va nyika muholo va va nyika hambi peceni hula amudend lowu va holaku se loko va humulile ku tshika leswi va vona swa ku nada achasiwachikwana ku ve hambi ku va hlongola laha mutini kasi ku ve va salani muti lowo kambe mandziku wa siku loko u nga swi tivi ku ti mahela madala u ta fa hi ndlala hlongole madala a nga ku nyika mudende nyamuhla u cenci ka Thomas Chauklek hi ku teka ka dixugaugau 1987 leyi ganga ku yi vita

Zen kachikata neta winge na kanzi mea kui shkole no shitoka amush. Tsikulege 26 ka setembro wa 2026. Itlagani sako kusanka mazuna mambiri, tlano makumini gingu ni tlano masiku ni muni. Ino salatena ni 96 dias. Tano ku tlano makumini muni, tlano masiku ni gingu. Kasike chikala magumu kalem. Imbeti salavega 2026. Gel maranza mingi sete kwa sima maiti hita kasa hita tisama kungu Eko luku inga imahilesho Tatsika jipala

0: Philippe Novela ka xisana.
1: Oya hoya.
0: Baba loyi swi nga ha koteka ku ni tlhela ni mi landza mabesa.
1: Mabesa swa koteka.
0: Oh, ni kombela hi mabesa loko a ku khohlela xiboso. Ni mi kongomisa ka wena u nga ni amukela.
1: Ni
0: kongomisa ka nkosi kazi ya mina Olinda Nhlayiso, George Mashuve, Liya Izandamela, Mani Lena Gabriel, Lopi Mondlani. Ni kongomisa ka nkosi kazi ya mina Olinda Nhlayiso, George

0: Carlos Mulanga Segwana.
1: Oya oya Carlos.
0: Ah na kensa awusini ni kombela Thomas Chauke laba ku xitumana xinwana xipandla kule.
1: Mhm, Thomas Chauke.
0: Ni kombela ka Elias Zandamela muzima kwakwa Sterling Konzo. Mweni vumenina ka Bohani. Kirimel Dukumayo ku kamsava. Kandavini na kona uko kusini yani nako ni hinkwavo varhangeri va radio na khensa ku va va fikeliwa hi mandza valo na wena kwalani ngopfu wena mutleketeli walowo wa swi tiva na wena
1: kanimamba bongeli mwandlani
0: kanimamba
1: chao chao le ka 3 ni 43.

0: Mtlolo mo bo go boa.
1: Mhm, kunjani bowani?
0: Ha ho ikona sona go vuleka.
1: Mhm, a le simona la koleza.
0: Kombela a le simiza ke bazini lo kwa ko. A go fa go fana ni jono jo go fo.
1: Mhm, ba le beta ka homenage.
0: Ma, papa.
1: A bit ga le simule le ba le beta ka homenage. Lela swa leswaku u nga xaniseki mundzuku ba João u nga vula
0: leswokuhi
1: swa leswo kasi ku mundzuku u nga wo livito ligiyani wa ku e maxa yi kumi xa wa wona
0: jungula hinkwawo nyambana tama David Muwa
1: Nuku
0: tama rilindu mati nuku zanda umele kwa ula marakweni mkati waka nuku vavunga mnyingi nuku wana vavuli na matroni nima ya nivada kama woku mkwavo nga jungula kama mwashusu niva kama matroni mkwavo na wenu kola chizilo nilu
1: bongele bongele shio chao chao.

0: Taba mkelamu ngiseti kachikatleche, alo.
1: Lishi ile
0: Ibrana man?
1: Gonzalez manu se kama bungani.
0: Hoya hoya. Alisi muna wala kuleza?
1: Daniel Lang.
0: Loka kuyi.
1: Akushilo muni sha ukashinga hili.
0: Mudomo.
1: Nirungula asatu wa mina Flood the Macam. Nirungula vuvungwa mnyingi. Na shiteri mkonzo. Ni mkwa ulawa nyingi sa ukanka mawuri.
0: Hezwana, bongi.
1: Hema.
0: Chao, chao. Alangili simula Daniel Langa kuluku ya tsamela wano na vata kuvita kumudomo. Hilika 419 itabe hamukela alo
2: boa noite
0: yebulana man
2: ni Stephen Sambu
0: Stephen Sambu alisimuna wala kuleza
2: sana sangu ndimuya yangiti
0: sana na sangu lisimule liya kaman
2: liya kabonsi waka sambu

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi se ni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.
1: Kuna 20 minutos ndlaka lebu ngisele fandaka ku golovela yona kuva xomiso lexi xi nga tshoka xi hlupa ngopfu swinene.

patata ku veve akombose anenge nchwi ponye mukulewele watata ku veve akombose.

Doropa la angoshe lini matimu ya kupfunza swinene mayelana ni ntengo na ku tirhisiwa lwandle la indiku lana ku nga ha fambisiwa matikweni swikarawu ni timhondzo ta tindlopfu. Ka malembe xidzana malandzeke ku tiyisiwile swanga mpolwe wa lisima ka ntengo mhaka yi vonekeke hi kolaka ku na byala ka mahlambetele. Swihitani i swinyingi leswi swi vulavulaka hi ku tumbuluka ka ndhawu leyi. Hi xifaniso, matsalu ya dyondzo ya Joaquim José Machado ma xungeta leswaku ku ya fika lembe xidzana 15 ndhawu leyi ali ya lisima ka mintirho ya ntengo na tiko la India. Hosi ya ntengo a yi chiwa Sultanu Xhosa. Ndhawu yi vumbiwile hi tixaka ta Swahili lana va yi cheke vito la Koti. Ka vona a Koti, vito leli li nga ha vitaniwa murhangeli wa ta xisurumani Sheikh Amazoida a tumbulukeke a Abishin. Vatshami va muganga tixaka ta xikhuwa va daputare hi mavulavulelo ya vona va ku Angot kumbe Angoch, vito li cinciweke hi xiputukezi li vitaniwa Angosh. Xihitani xin'wani hi kolaka vito la Angosh xi komba leswaku vito Koti kumbe Akoti li tumbulukile ka xitshungu xa Lomwe amugangeni wa Merefoni ku kumekaku ka tintava ta Namuli. Khale ali ndhawu ya ku chavelela kona tinyimpi ta van'waxin'wana lana va nga ha endla.

ya kona a mintengo ni vaharabi nkarhi va fikeke va ve hi ku hlamala ngopfu swinene lana va nge te ish na kodi hi lerimi la ndhawu liyana swi nga ha hlamusela hi zili hi fika ku sukela ka kolano va chili vitu nkoti muganga va wu vitana angochi kambe swiheno swa vasurumani hi lembe xidzana 19 ni lembe xidzana 20 swi tiyisa leswaku hosi ya muganga wa Angosh u ta ve u vumbiwile hi lembe la 1386 hi va makwavu Hasani, Abdala na Selemani lava va tumbulukeke a Zanzibar. Ku fikeni ka vona va khemile ka swihlale swa mafameto ni le katamayu lana va rhangeleke a ntengo lava a va fikisa a nxavo wa wona eka muganga wa Maganja da Costa ni le Ibu hikola ka lifu la hosi Hasani Musa shaka la hosi ya Ila de Msambiki a simekile Choza n'wana wa Hasani hi tani murhangeli wa Angoshi nkama wa kona muganga u vitaniwa Parapatu vitu lipatsiwaku ka vahanyi va muganga hi ugamu va ku vitanile Simpayu.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya makhivi lawa mahlengeletaku mati
0: tivhikeli u va u cukumetela malaria ma fambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuwi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuwo.

0: Lowu imbiku wa munti ulumukelaka timhangu hi ntirhisano ni munti wa matirhela ya xihandla exifundzankulu Gaza.
1: Votação ya unangalaka ya ka nkarhi wa ntshimantshima.
2: Banaxiterixiko 744 Cardinal ka foni la wena. Langalana vangete ngoma hi ku landza u ku kere votare u tsala kodiku lalisimo u li navelaka se u tsala male hi ugamu u konfirmara
1: loko u phazamile deketa laya vangete outa delegação se u langa delegação lintshwa lana lisimo la wena li lumbaka kona
2: yingisela mihandzu hi migqivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
3: Mandla yo basa xitsimbiso xa udomi tunduliti ndambi kambe avubasisi la simama hlamba amandla hi mati misabawu na unge senadla ni loko wa haligama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: swona.
1: A swi tani mkhulu, hi ta hlangana ka nkarhi wa bula.
0: Kanimambu.
1: Kanimambu swinene 8700 51 3 3 3 8700 51 3 3 3. Wingiseri u nga mpfhukeni. Hoyo hoyo.
2: Hey, avuxeni.
1: Avuxeni avuxeni, xiselo wa mani?
2: Avuxeni wemba va tangwa hi mukhanga na ka xikhotana.
1: A kunene. Nduna hosi ya muganga. Ri xe njhani ke ka xikhotana hosi ya mina?
2: A ri xe kahle mkhulile.
1: I na va mukhavela? Laha gwimbanyana jambu ka tsakisa?
2: A ku ku pfuka hi ku kula ku kula na gqekeni.
1: Mhm.
2: A mundzuku ya ya tshamisa yo hosi.
1: A kunene, a kunene, a kunene.
2: Swona bamba tirakwaza
1: tlangele swinene hosi, tlangele ngopfu ku khumbuka ha n'wina mfana ni kwela ka vhiki kunene.
2: Kanimambu, kanimambu
1: nkomo swinene hi hosi ya muganga ke ka xikhotana lahaya ka le ka Karl Sprecht na Sesh na 13 minutes a hlaya hi lwele ya masiku 8700 51 3 3 3. A kona mungiseri mpfhukeni hoyo hoyo.
2: Lishile mash.
1: Avuxeni, avuxeni, avuxeni swinene xiselo wa mani?
2: I Vasco Paulo a ku fikela anjongweni muganga wa le Vinyeni.
1: Le Vinyeni ka matimu, ri xa njhani ke nkulukumba wa Vasco?
2: Ah, maxele ya muganga lowu u tshamisekile, hambi leswi hi nga ni swilo swa ku a ja rin'we li nga luza eka mpfhuka wun'wanyana wa nkosi Joni
1: sweswi.
2: A leswi swi hi khomangi khwati hikuva va luza ku tichunga. A swi na swilo swi ku swini swi nga maheka nkosi.
1: Ya ku biha, ya ku biha swinene.
2: Kanimambu.
1: Vutomi byi nga fanele ku byi gamisa leswo.
2: Ah, swi nga fanele ku ri mahisa xiliya swi i jala ya hakelitsongo mungani wa jala mina laha kayela.
1: Wakit, wakit.
2: Se a luzile mungani wa kosa a sale ali yexe.
1: A sale yexe mani.
2: Eva, leswi i nga va toloverile ka a fika lana eli haxa.
1: Wakit.
2: Xiyimo xa vona. Hi swona.
1: Swa bava kambe u ta swi byela mani?
2: Kuku vanhu hi na vanhu munhu munhu a ndlisa ya yena mali swo vavisa hi ku leswi nga hi ndlisa swo swo hi kumaka swi ri kurele.
1: Hakunene, hakunene mkhulu.
2: Hi swona.
1: Khwatsi.
2: Kanimambu.
1: Tshama swinene mixo wa khwatsi. Hi Sage na 15 minutes. Tapa era mba Pedro Langala.

0: seja, na 22 minutos. Akona mingi sele mfukeni. Hoyo hoyo.
1: Awushini.
0: Awushini, awushini, jiselo wa manchana.
1: Kani ya machana.
0: Tata na machana. Risha njani ke abuani.
1: Amasaka lani ngako kuse kwati.
0: Risha kwati kama saka.
1: Ai, lika ntiro ukulu. Lukano shipiwa sabu wonga studi mabamba rdini. Ana nako vitani ile itashisa itaka sinele.
0: Ei! Ei! Amaritu moya.
1: Liyo ushanzanga niyesela.
0: Kusikubaleka kambilu.
1: Loba uyote ana udenya mashinene shone mbala pente.
0: Akiti pani. Lea kupulua albertu mashavela kukutatsa kakala ni matinyo.
1: Yaa. Manje tlangela xikwembu ke ku hali ntirho wa xikwembu anga li ntirho wa ku tlanga
0: hakunene
1: ya
0: ku tsaka loko
1: laa ku nga tsakiwa mugqivela
0: lowu
1: hi tlhelo leyi ni nga laha ni nga koma saka ku xiphata vhiki leyi li fambeke phati a ku zanga ku ve na xirhalanganya kasi siku la nkhululeka a ndiya da xifoti za rimada hi xi vone phati na ile ku tsakeni eka nkhuvo wa mihla
0: hakunene
1: ya
0: kanimambu ku kuma style machani loko ntirho lowu fambe khwatsi
1: kanimambu
0: ku rhandza ka yena ku yi tlhela yi tlhana ka minkarhi leyi tshunelaka ka swo
1: kanimambu
0: a ndla yike ya ha ri ya mpfhuka 8270051333 laha ku tiva xela hi tiva a makungu ya murhandzi wa yena mungiseri mungiseri mpfhukeni hoyohoyo
2: avuxeni vuxeni marimarx
0: avuxeni ndhuna hi mani ke ya xiselaka
2: musilanyampfun'wini
0: a hi mukumi khwatsi
2: u khuluwa musinyampfun'wini
0: Tana, nyamfungwini, i dropeni ndawu leyi. Ndawu leyi dropeni.
2: Futhi.
0: Ngena koko ku la ku va swi tiva hinkwawo swa ku a xitrata xo nta.
2: Ya, xo nta.
0: Se u kuma moya wa ku rhula swinene loko u ta hi le lwandle leyi.
2: Ya, ya.
0: Ri xa njhani dropeni nyamfungwini ndhuna?
2: Nyamfungwini ku xi kahle. Munta resi mungela lufu owa kiru nyana laka familia lufu. Ili kulisi nyana ha, ya chukisela untiru ulu.
0: Akunene.
2: Para mungu kujako dako wa dimisa uusi, chela eleke chashi biyani. Ile masita kore na kumungu.
0: Akunene.
2: Anzitili basha dresi, so anzu mungu andesengu.
0: Anga se hundza anga se tivisa
2: a tshivela ndziri madahlo wa mina a tshivela ka ta kota ku nghena randi
0: o pusheta a xigodolo xa xitimeki lexi a
2: nade
0: kwatsi mkhulu
2: hi sona hi tleli kahle ba marike
0: ayi ndlela ke ya ku kuli ya ku twakalisa vukona bya nyamfumweni loyi a fambaka ku a fika le lwandle leyi kunene mpolo se wa tira hi mungiseri mpfhukeni mungiseri hoyohoyo hoyohoyo mungiseri u nga mpfhukeni.

0: 8.8 mashi.
1: Yes, se siamo a falta matele bukwini.
0: Ama falta matele bukwini.
1: Trengo funduna me.
0: Mashi i bishop kokovani lo tsaba la bulako.
1: Kusukela 16 de junho.
0: Khululeka swinene. A maxele ha le Cape Town ma kahle hali kahle hinkwerhu a ku biha hayi leswi minga swa leswi munhu a le ta nghenanyana matini a nghena kusuhana a ngheni phakatiphakati a nga famba dluwa hi mati ya matiko.
1: Oh, Bishop Nkovani a tolovela ku hi tsundzuka Radio Mozambique ni vayingiseri va ku hambi a ri le matimakulu a le le kule swinene Cape Town ku ta fika laha ka ncencayi ha makhulukhulu ya makenekene ma fika njhe makhulu mambirhi ni hafu hambi ku tlula nhlayo yale yona ya masiku i 27005133 muyingiseri u nga mpfhukeni hoyohoyo
2: a wu xeni.
1: Rishile. Manfelo.
2: Hey.
1: Kusha njani Manfelo? Ankhumini.
2: La Ankhumini. Lisha kwaze. Kurulile maja, akurulanga kwaze. Lisha nga ente katolo.
1: Hey, yini Manfelo. Wosungula kutanyenyela watukulu bawela wakutanu usiku.
2: Ubiko na anu kwa mtiva baba Ezekiel.
1: Ino ndunu.
2: Ya ko layani tshaka baba le Daniel Mathavela ikokwani ka hina ku amamani wa baba Albert ya hani wakwe
1: Albert
2: vai vatla ku lambuti ambuti le ayini sembutane loko ni twa no twa kwa ni tshunela anga ni anga no twa swi no vona va rhenselekela ko twa nyanda ku komelesa ku biha lo ho va vona vanhu va rhenselekela va ku twa ku ka manyana dlawini ava ai gwela nani selava vanga vitiwa va phema va landzelela hi vhodi munwe ka vanga kinyane vho vanga tantha mata hi khamusela hi tuletana le ka manyani va vatla ku lambuti va susa swimbutani swimbirhi va siya marhumbu hinkwaswa phakati swinginani ni nhloko se va rhwala nyama va famba leswi ni nyapfhun'wini maxikani wana nyana la ku mbe enkhumini mbe kulumbanya pfunwini kola dressing ya ku ya garage yange likano la ku ya ku senta va tava baba xa direct maphosa na ku na vho twa soko ni munhu wa to vanga vanga tlakula majileto a tolo nga ku va leto lweni wa kolwe se a timbuti leti aka hana timbuti ka lava vanga hasa ni swimbutana a hi ku hita tshuka talvege lembe leti a ku nambi mina anti konti ku ta tshuka ni thekela ni vekela na porque aka hambo va ni mali ya ku kota ku ya wa hi ku mimbuti kavola vanga sinda ku tekeliwa se va tlhela dino va famba va teketela na ku va majalawa manga khomiwa tekela veji ni xibombinyani lomu ka hina lowu ma vuyile maxika ma mali jela ku yo zwe kambe ku vulavula ka mina hi ku vula ka rata a ni le hi voho hi ku huma ka vona se ntirho lowu tlhele wu pfuka lowu hi matimba se hi xirilo lexi nga kona lomu khumini wona vava marimafei se ni ku no ti lulamisela braku ya kola ka kayiba Ezekiel la ku khumbuka ku makoni wakwe hamba ku lembe na hi file mama na angel ka khuma se makungulo ni kungota ku wona nga na wona lo ku leswi se singuma leswi ni December ya te mufikela sika ya hikwi
1: pakit
2: se a xa ku gamesa la na center bus school ka ku xesa nguvu center bus school ka kati nguvu rendzelekela Gerald ku sungula umodo wa ku biha kuni vanhu va ku tlhavetelana laya se maxi mina hi masiku a ni nga ngaya hi ku loko ni famba ni tlanga ni gamela ka miti se ni mintini ku phakati vhenyeni ku leha ni ku rhandzi se vanhu lava va tlhavetela vanhu lava lexa u kuma ku va feli loko va se hi konta mizuzuni leyi twalaku se va fika munhu wa ku va tlhaviwa va fa la lexa va mu kuma yo tundzula ndlela kona center bachel se hi mhaka leyi twa i nga kona swo swi ya ku biha swa ku i nyimpi muni yi nga kona ya ku munhu veji ya ku a tirha ku ka nyikiwe mavoko.

0: iminenge nimadihlu kunambina hi ku xikombiso hi u tswaliwa xi hi nyike swi nyingi swi hi choma hi tshame hi ku tikarhata se hi mhaka leyi nga kona bavamari matiya ku na swa ku swin'wanyana ni nga swi hlamuselaku
1: mhaka ya ku biha manifelo hambileswo hi kombela ku vake a mugqivela lowu u famba khwatsi mintirho leyi nga
0: fambanyise xin'wanyana hi leswi loko a yi loko
1: va timbuti
0: loko a yi loko
1: wa ni twamba vamari hi fanelaka ku
0: wa ni twamba vamari
1: hluliwa ko
0: vavamari
1: hosi ya mina
0: a ni ku ake va ni timhaka hi nga ti tsemeleni ha hoxa manje loko a vo a mfumo wo chusanyana swo kepa leswi swi nga tetani tirhani ha n'wexi nga na xitshungu i nga ku minchumu leyi a yi ta nyima yi ta kalimara
1: na wa tiku wa yalisa totani
0: wa yalisa mhaka leyo
1: wa yalisa hikuva heyi ku nga hela vanhu va nandzu ha swona
0: hi swona bavamari antikama programa yasitoxinaro a ni nga ta kumeka hi ku ni ya le amiseni leyi
1: khani mam swinene manifelo khani mam ku hi tivisa mhaka leyi khani mam swinene ku wakhe hi hlangana
0: hi swona mitirho yinene
1: nkumu mhaka ya ku karhata mhaka ya ku karhata ngopfu swinene wechat 0051333 hambiloko ke mhaka yi vonaka swa ku yi nga va yi endliwe hi mani ku lava yi xuxiwa yi bohiwa hi ku sa handle ka ku munhu ku dlaya moya na hi munhu ku lava ku a dlaya moya lowu hi ku swi vona swa ku wa phazamile i munhu na yena hi fanele ku hanya ha swona ka Unsiru nga mpfukini hoyo Unsiru nga mpfukini
2: kani mambo kusami
1: i nkomo swinene hi losiwa mani ke
2: alo
1: hi losiwa mani ka mixulu wo mugqivela
2: tikumandeli jerali kapaxani
1: a hi mukumikhwatsi i nga ku kumela ngopfu hansi rito
2: le paxan ni la makamwini paxan
1: si senyora li mixala njhani ke le paxan a makan'wini ku ya lwandle
2: kuvini hosi
1: ri mixala njhani a paxan
2: hosi ya mina lani ku fambe ku ni swi kahle mani lowu xabela na ku ya u ti tsakela la
1: si senyora
2: hi tsakela vinsinku lweyi hikuva i siku lavo masomi swa hina lavo mi nga hi nyika nkhululeko
1: hakunene
2: i ri majaha ku na biya mhaka hosi ya mina i ku tsaka ku hela ntsena
1: kani mam swana loko lui na ku tsaka makungu ya kona ku ya mugqivela lowu
2: makungu ya kona bava i ku kuve ha hlahlahlanyanya swo swihlokwahlokwani ke vona hi putaputanyana
1: a ya n'wi hi reve
2: hi ku magunere ya kona ka xinto
1: vakiti i tsakile ngopfu lava ku vake ntirho loko u hetisekela khwatsa swona ndhuna mina
2: bawa mina loko a swi nge wo ku tiva a wu ta twa ka hlahlanyana na vona wu ta pfuneta what
1: alowunenge bava lowu wa njombo a nkama mi ngo mu phula hi nkama xitichi xi ngo gama ni fikile sweswi
2: mambo hosi ya mina ni swi kereti dyona swaku swa vusiwana swi ngo heyi nampodi ni nga ngheni mani hikuva swa yila kumandani jerali wena a nga ngheni na de ni nga swiliwa hi tiko
1: a ku famba nga chumu ekomo swinene azordens
2: kanimaapu kanima muto brigade
1: kwati a yi le mhaka n'wini a dropeni ka ncayincayi ku va kempela ya pfuxela ni ku tiva makungu mungiseri hi ni mungiseri mpfukeni mungiseri nga mpfukeni hoyohoyo
3: avuxeni
1: xitelo wa mani
3: tinyizimba ku sukelela ka mali hi yisela na bayiri muhuri wa onze
1: si senyora ni ndota ya ku hisela na yi pepa
3: impele mhaxi
1: Swo yini la bayiri unhosi ya mina
3: bayiri un ku rhulile mhaxi rhule ku kahle swinene ni swa khwati dyambu la tlhava se ni nga tivi ku a mali hi simkulu mabayiri ntlhanu wa wona kumbe sini kun'wana ku njhani a mala ku se twakala nchumu mhaxi
1: ku tsakisa leswo ke ku va ku ku ti ku rhula hikuva hi lexi

0: la ka swona nkarhi wun'wana na wun'wana.
1: Ntele.
0: Makungu ya kona ka Mugqivela i to tisimbi ntse.
1: Ku tisimbi kola, nkola xitichini xa ku xa titisimbi lana u zama ku tihlanganisela na tihisetela la ku za ku huma swa n'wanchumu. Ileto muhaxi.
0: Karimambu mkulu hi tsakile hina ku va hi hlanganelelana nakona makungu lawa loko hi vutise lava ku vake ma famba hi ndlela yinene.
1: Bovile mangimangile muhaxi mitirho yinene ku kiri mi dikumanga swi endlule hi kolano lana.
0: A xi se hundza xikulu kambe ha ha tshemba swi le ndlela.
1: Ha le ku tirha le ku tirha wa dlokonyela nkama lowu.
0: What?
1: A ta hi nyika maxelo ya ndhawini ya ku liya.
0: Hakunene.
1: Chau chau.
0: Tata.

0: ene wa ugama wa zilu wa koko. Uthela ku ilahlekeliwe mwanyana ukola kutuze ni shikola a sekundara nyeveni bayiru kwatu. Nene wa eleketiwile amutini wa ene wa ugama. Vamamani lavo se ebo. Wola umashela vika alifambanga kwatsi indlela leyo baba Martini
1: alifambanga kwatsa kutsakisi kufa kufa lokho
0: ya se ala na kuba nishivilelo shikulu ntamu lokonke kimfumo wanidwa baba Martini
1: ndunami
0: ukubhinda phinda mfumo wa posto mfumo wa distrito. A hi kombela hi ntamu swinene nene nene ku phindaphinda na phindaphinda mugivela ni mugivela ba Martinji kambe a ni kume a nhlamulo ya swoho ni kombele hi ntamu a layana a nkoveni ka nkovotlolo wu ya wa layeko ka misava laya hi famba ku vava loko hi ya bileni ba Martinji laya
1: kavaufuwa
0: mati n'wana mamani. A vamamani vo kupula tinguvu loko wo longoloka na vona n'wana mamani wo cuka reveni ene loko u cuka reveni na wona wo wanuna laha u famba wu kha wu ku voni wu to wa lomu ya phakati lomu purika mati ma hlongola ku ta fika la ka xisuti n'wana mamani
1: fakiti
0: a lomuyana ku ni marigwe lomuyana ku famba mitrotoro lomuya ku famba tihomu la wu kwanya wu kona wu ku voni. U ni matshamumu lawa va nga na voho vanhu va nga tihita va nga na wona kwale enkoveni leyi manjhe swa ku ma ta vuyisa ku yini hikuva a nqolo a yi fambi a ximovhani a xi fambi a swo swa ka ha rhwaliwi wun'wana mamani munhu para rhwala swisakani para kusuka bileni leyi a nga ha swi tolovelanga a tolovele ku loko ni konyana pakela kumbe ka ngolo manje ntlela leyi wonekile n'wana mamani liyana muwanyani wa limala n'wana mamani masun'wini a nga fikanga layana ku rhongo sereka hi kombela kumbe xikavadori xi ta hi pfulela ndhawu liya ku famba mati ma ya seni xibomu kumbe ma ya seni a xinonganini ematipini seni ku pfuleka layana hikuva vanhu va tihite hi ku rima mara laya ndhawu liya ba Martinji ya dlaya ma
1: ya dlaya mkhulu ya dlaya
0: tingana hi ntamu loko u longoloka na vamamani hi ntamu tingana tatikulu loko vo kala va nga na mathati leswa mathati kumbe mabuluku ya kona lava va ma gqokaka a ni ko va ni tinguvu tingana tatikulu ka wena wanuna mani vakiti ma
1: swa twala kambe ndavezi
0: na Martinji
1: hi nga nyimi ku rila swo
0: a ni nge nyimi ku rila n'wana mamani siku ni siku ni rila hi mugivela ni rila ngopfungopfu swo sweswo a ni nge nyimi ku rila mpelampela ni fanele ni rila kumbe ni taza ni camuliwa ni swi tivi a hi kombela kumbe xikavadori n'wana mamani xi ta hi mahela nkovotlo lowuya loko ko za ku suka mati lawaya poronto swi file ma nghena se xibomu kumbe ma nghena se matipini se ku pfuleka ndlela liya ku ta famba a vanhu ku famba swimovhani va ya le va ya teka leswi va nga sirhela hi mavoko n'wana mamani
1: hi nga karhalini kani mambu swinene ka ndhavezeti
0: kani mambu swinene maru Martinji tironene ni mutwile swivali wa mina Betty Nyudzimba layana a ni karha ni vilela ne khumayo ni mutwile kumbe o yini ni masopa yakwe koko le nkhumeni leswi ma tsalanga nkarhi wa wona leswi a tola yi tlela yo poto a luya kani mambu ni tironene Martinji
1: nkomu swinene ave kurikumba khumayo kusukela laya a ximbutsu kamalesi mungiseri u nga mpfukeni hoyohoyo
2: ni xiyile bamari Martinji
1: avuxini swinene xiselo wa mani xana
2: u khuluma na Philip Novela ka xisana
1: si senyora ni se njhani ke
2: la ka xisana ku pepile bamari pepe hi ntamu swinene
1: ku pepile khwatsi msana
2: ku pepe kahle yi lixe kahle a hi se swi la twa guwa muganga hinkwayo leyi
1: ku tsakisa leyoka
2: yi nga tivi n'wina ko seno ka ncincani
1: na ri hi xa ri khwatsi ra tlhavatlhava ri tsakisa ngopfu a hi tivi makungu ya kona mugivela lowu
2: mugivela lowu a ku na makungu yo karhata hi ko ku vona vona na nyini lo gqeke

0: nekumundo kunfuka ni yako nkereke na dzonisa. Hakuna sotala singa kuona ba mahali.
1: Kani mamu, kui meraka hene kuwa ke makungula wa mafumba kwati mayamukeleka matala magama kwati aso.
0: Inti iso nkesili, noso leweli yaka baba krimil dhuli ya kala kuhiyona.
1: Ya baba.
0: Ampele wa venta musunene.
1: Ya tika kambi, nga njime nukurila.
0: So, na kani mamu wawo.
1: Kani mamu msani?
0: Nko.
1: Kuvela wa kwati. Kurila kukombela hinkwaswo ke swi fikisa lava ka lava ke va nga ni yimela rinene ra ku hi jamula 0805133 mukiseri u nga mpfhukeni hoyo hoyo
2: xanimam
1: hi xiselo wa mani ke
2: mina ni mani we ri khuku
1: si senor mi sukela kwini ke khuku
2: ni le kaya akhukhwini le a manjhekana
1: si senyora.
2: Ya, hello. Lomini nga kona.
1: Ri se njani khukhwini ho sami?
2: Ah, lomukana ku famba ku vhalo leswi nga na mpfula, ku hlakulu zoshu.
1: Hlakulu khukhwini.
2: Ah, hlakulu wa ba.
1: Ah,
2: ya, ya kona ya lomisela ku vhone ho hlakulele ta vhona swa ku. Ha swi kumi xa nyika yini.
1: Hakunene.
2: Ya, muzukulu swi nga sonto, ah, ho kombela swa ku ta vhudzisa ho swi injela ine. Ya, ne no eva ina ngwana ina lwanga anga semtswa leswi mina muhle wo chada le maputo.
1: Si senyora.
2: Sonia Eriki Magamba.
1: Si senyora.
2: Ele nkhulu no go no kutsaka ngo swinene xikwe mushinyikile.
1: Ah.
2: Kan mamba.
1: Akweni ukateka no tshamtseka kanja ngulo wa hundza zwona.
2: Kan mamba.
1: Atikurukula kuwa kuri na minjangu le ihlayisekaka.
2: Kan mamba.
1: Kwazi tana khuku mishi wa kwatsi ni mugivela wa kurulo
2: bongelo ja na wena swi njano ri nkwa
1: inkomo swinene 0805133 itiva mashela itiva makungu hikuva ku kari khala hi 7 horas itiva ke ka marungula ngisirunga mpfukeno hoyo
3: aya hoyo mutatana mahatsi.
1: Avshini. Shiselwa amani.
3: Bujulu wa isi ya njwancho wa guma senjena kambo koda. Pumera bayro.
1: Kambo koda. Tiku ini ra usha ranti. Marisha njane kambo koda nduna.
3: Kambo koda kushili kase. Kaisu toya kubiha. Atolo wa wana mkuhu. Pasikula mafuhu chanana. Inga puneka, iti basitiri, mleta, ili sakufambe shora wakawa ngabuni. Venti, toli kine kili. Na inga kona ni uventi na basiki na nyuwani. Ntola kutlangari mauzonidu na waluni. Kana kunganganyari mauzonidu, nyamuta sotiva, soko hiti nga tatanga.
1: Ya.
3: Mashela mga na wana mzugi sonto kuya gresha.
1: Hakunene.
3: Kalmambo.
1: Hey, kensa nkufu mbakali ya kufuna kaya basikini. Kwa shikanza kanya shifiki sana kule nkupu. La mova kala kungafiki kufika shikanza kanya kuruleni.
3: Kalmambo.
1: Kwa ke shikanza kaya shikanza kanya kwa shita haanya. Shikanza njangu. Shikanza na hawa tongwa na hawa ngata umelele.
3: Masoma.
1: Mgivele wakati mkulu wa meni, na kuwela kona kafika kuweka kurula konao.
3: Kali mambo katikani.
1: Tangile nkopo sinele kuta marungula ya mbokoda.
3: Mso.
1: 6:53 kumeri kala ita vaka ya mkela mungi siri wafu gamu la mkuba ita ngena ka marungula ya 7 horas. Mungi siri unga mfukeni, hoyo. Hoyo, mungi siri unga mfukeni.
4: Avshin,
1: shiselo amani.
4: Loi, Lok Francisco Mondanda, la kutalo bara ku somba zongwe.
1: Kamero kumeka ka dropeni ka maputsi mtiro.
4: Kambe so swinga le dropeni ka maputsi.
1: Kanwamu dzawo ri mishara njani dropeni?
4: Ah, nale no dropeni ka maputsi ri hixele khwati.
1: Mhm.
4: Eh, azin singwa tolo, ai, mbo

0: hi kurhula le xikhwati mugangeni ku titimetela se vona va kwayetela makumandu leswi le ngahla leswi hi ku kweleni hi ta rhendzelekela hi vona swin'wana ni swin'wanyana na koseni mugangeni kaya loko ta ve ni pfukile ni pfuxelana ni vanghana a va rungula ya ku pfuka ve le ha kuza nga ku ve ni buwa lawo karhata va titlangele khwati majaha nga kona loyi a nga hetela kumandu
1: akunene
0: se leswi hi swi tsakelaka hi tivi koseni dorobeni la ka cencayeko ra ku jeli muxele njhani
1: a loko rixa hi sungula hi ku rhendzelekanyana hi vona swaku wa hi maxela a hi vonanga hi ku karhata vonaka mabodlhela switiratini
0: hiswona
1: a tshemba ku rixa ekhwatsi ku xuva ka yena ku va ke mugivela lowu fumba khwatsi ni sonto ya kona ya va ya kurhula tana lopish
0: swa khenseka
1: inkomu swinene mixi wa hombe ni vhiki loko ri sungula li vela ku famba hi ndlela yinene
0: na mina u ni khensile ku tirha kunene loko i chaya u ya fika kaya u ta rungula ngama
1: swi ta va tano na yona yi tlangela ngopfu
0: hiswona.

0: bulu ra nyamuntlha i ku tiva nhlelo kumbe loko hi lava ku swi cinca i ta va ku tiva risima ra mpalwa lowu wa ku vonelela wa ku tikisa a mavonelela ya mafambela xitaratwini ka swifundza ha swinharhu kutani provincia de Inhambane, provincia de Gaza ni provincia de Maputo. Hi ta sungulela laha emisor provincial de Gaza ha murhambi wa hina Geraldina Mukhabela. Mama Geraldina, ntirho lowu wa ku vonelela a mafambela manene xitaratwini laha xifundzankulu Gaza i kungu ra ku ri sukele kwihi? Swi sukele kwihi ku va a ntirho lowu u endleka hi ku setani laha hi tivaka hi kona swiubyana ha swimbirhi inatro ni vuphorisa bya tiko swi tirha xitaratwini se a kungu leri li sukele kwihi kuza li endleka hi mukhuva lowu?
1: Kan mambo a mintirho leyi endliwa enkonjunto ni na PRM na polisi ya municipal ni swiubyana swin'wana leswaku i maendlelo lawa ya ku ma ta kota ku pumba tinghozi lomu xitaratweni se a mintirho leyi i yinyingi yi endliwaka tani yi endliwa amapurasa yi endliwa xikolweni yi endliwa tigreja ni kun'wana ni mabazara ni lomu kun'wana kumekaka ku ni vanhu va vanyingi na va li kona leswaku a vanhu va tshama na va swi tiva swa ku i ncini swi faneleka ku endliwa loko munhu a fambela xitaratwini para ku yini ku ta vhikeliwa a tinghozi lomu tikweni se ka kombekisiwa ka hinkwavo lava va fambaka lomu xitaratwini va famba va tshama va switwa swa ku loko va famba xitaratwini hi minawu yini va fambaka va fanelaka ku va yi xixima hi nga mbala hi lava i vakondutori tanto vapasajero tanto vapeyawu hinkwavo lava fambelaka xitaratwini tenge va swi tiva swa ku i risima muni la ku loko u famba xitaratwini u ve nini atensawu u ve ni ku vona swa ku yini a xitaratwa hayi ndhawu ya ku tlangela kona ni vo vatsongwana va xikola va dyondzisiwa swa ku yina a va dyondzisiwa a minawu ya xitaratwa swa ku va fanela ku va kaminyarisa ku yini loko va rhendzelekela a xitaratwa loko va maya a mintirho ya vona kumbe loko va ya xikolweni se leswo swi kombeka swi li maji important ku va va swi tiva hi ta kota ku vhikela a tinghozi loti ti humelelaka lomu xitaratwini
0: karimambu swinene a ku fambeni ka mintirho leyi ntirho lowu wu ta va wu sungulerini hi swihi swifundza swa ntshimatshima lomu inatro a nga vona swa ku ntirho a wu fambela ku va u landziwa kona hi vula laha xifundzankulu kasa leswi vutisa masiku lawa u nga sungula hi wona ni siku leri ku nga vekisiwa ku va u gama hi wona kasi ku ta tiva swa ku hi tihi tindhawu leti ti nga bohiwa ku va ti fambeliwa ka tona
2: kani ma a ntirho lowa ku tsatsiya wa ku a maphoyisa laha trans ma dyundzana ni hinatro ma famba ma tsatsiya ma bula hi tivungu leta ta majornada ma sungule hi 1991 hi ko maphoyisa ya ma nga vona swa ku tinyaki ma tshama ma bula ma wumbana ma bula ma dyondza swa ku i ncini swi humelelaka ku tinghozi a twa hi ku khwela a to khwela ti vona swa ku ni ku loko ta swa ka xitshungu xa ku va nga yentxa yini lexaku va nga ra va pumba tinghozi and down for him no send you you wa identa yin'we don gama nyimanyana ku ni kama u nga nyima a xifungo lexi nga nyima xi nga mahiwu ndzeni ka maphoyisa.

0: sesikhesungula hi 2025 ikuva na swa ku tinguzi ta tikhwela i principalmente tinguzi ta mimota se 2025 tlheva umbana vamba a tsatsilo va juntana ni nimnu vambana ni xitutu sa ximbeni nga ma pulsa trans inaltro pulsa trans comunico líderes comunitários, pulsa trans, escola, pulsa trans, escola de condução, mas não te querer, e cuba bula. Então, em 2025 chama aqui, em 2026 chama aqui.
1: A um congometo, e que eu gosto que era cama sus, cama timo, e logo a meta houve na a um congometo, o alimbele. E o em congometo, o congometo, o lá objetivo. Wa mbalwa lowu nyan'waka laha xifundzhaku nkulukaza ndzhaku ka nkongometo i ta va xihi xihlayahlaya lema ya ku patsana loku ka swiwubyana leswi loko swi huma aswitarateni swi fika mabazara swi fika swibedhlela swi fika ni lomu tinkerekeni
0: okay nkongometo lowu na hi ni tirhaka hi wona lembe leli ka ndzeni ka ntsatsi hi le ka ku ma fambela xitrato manene a loko le xitratweni na u fambela manene a maxaka matsaka i loko ze u nga fambe mafambelo manene a maxaka a matsaki le xitratweni i nga lema ku na xitrada cada viagem segura é uma família feliz hi leswi va bya swa ku loko va ze va suka kusuka munhu hi kaya a loko a za fika ben va tsaka loko wo ze kusuka munhu kaya na a khwele ka xibomba xa ku basa loko va mi vona na a suka va swi vona le ka maredi sociale a ma-facebook swa ku ni xibomba xa ku basa xi nga chayisa ka ndlela lowu na wu famba wona va sungula ku vindlavindleka kaya va vaviseka purika va swi tivi swa ku a fikile u a nga fiki if ku tala ka swona swa humelela ku vanhu u mususa hi laha a ku suka laha a ya maputu a khwela ka xibomba xa ku basa loko mi heketile n'wana u nuna u nsati a tlhasa masiya va ku xibomba xa ha fambi va mi cinci va mi petaka xa ntima se u vona le ka facebook ka televizion swa ku ni xibomba xa ntima xi nga chayisa hambile ya wena yi vindlavindleki purke ta swaku wena lowu nga mi khwelisa a le ka xibomba xa ku basa wo nga motwa hi mafoni hi ku ndlela matlela ya siku a munhu wo karhi a nga ha li ko hi accident leyo u ku mina wa mina a le ka xibomba xa yini xa ku basa enkwani ta le ka xibomba xa ntima se hi nga vuya ni lemalela ku ka na xitrada cada viagem segura é uma família feliz. Flor se acha com cueiro, tem que yumbana.
1: Calma, moço, né? Tanto que, tricolor, tanto que eu conheço a calma, a sua lá e a bolo, que a sua tativa, a um concometo, a sua lá, a lhe xerangela, a nico, fambi, sam, parolo, o enlequeque, a se funza, a se na. Da tula ka xigaba xa vumbirhi ke hakunene hi ta kombela ka hi ta sukela kona ka hosi xibulacho ta vuphorisa ku tiva ka mpalwa lowu i va mani hi ntshimantshima lava a va kumiwa ku fambeni ka mpalwa lowu i swini leswi mi swi kumeke hi nga vula hi nhlelo leswi vonekeke hi ntamu ka mintsatsi ya n'wina leswi mi swi hleleke vona swa ku eyi ka masiku lama taka swa ku karhi swi ta khatisiwa hi ntamu swa ku karhi a swi laveki xitrateni
0: okay hi ku hi famba lomu mapurasa swikolweni mamerikado lava wu xavisa ndzeni ka xitrato a nkongomoto na wona hi ntamu hi ntshimantshima hi lava ku famba hi swithuthutu i nga ma-taxi moto tanto ka gaza tanto nyimani tanto maputu tanto zambeze a swi lava u famba hi swithuthutu hi ya hi va ya va tala le xitratweni i ya swi vona swa ku a mafambelo ma vona a hi manene purke a va na makarta di kundzisana endhawu hina hi tsatsiya hi ntamu lava swithuthutu hi tlhela hi tsatsiya ni va inkarigadi hi nga va mamamani nga va papayi va lava swithuthutu purke vona va tsaka va ku n'wana hina ni xithuthutu se a ni movha i wa tirha maxi lowu a ntirho lowu wa mahoku lowu tenku unireku ni maregra tenku u mativa a maregra leyi nga karta di konsao swa ku inatranga bala ni mtsima swa ku karta le litirhela yi

0: iprayini porque na drava jonzi saka lava ava pasi saka ndawe na ikumana na mona maji kutala ka vona ku lexi nga ha xi vona porque lava tiraka i vanhu vanyana vatsongo nyana ma dada ma 15 16 17 ate ma 30 va famba te ma 40 maji lava vatsongo hi ntamu lava va majovi ya madzoito va kona maji ku ni nchumu va tira mali tsongo leyi va yi kumaka xitiratwini va tira na va phuza gwala i gwala i droga leyi la ku loko li phuza hi nkongometo wa lona hi mahanyelo ya lona lo droga a li ku nyiki energy ya ku kuma ntama ku tirha loko tsakisa ku loko endlaka ku tsakisa ku tsongo va minuto nyana ligama li sungula kwini ku ku khenyevezela ku u tshama na wu karhalile u twa wu rhongo maji vona va li va kume ntamo makilenti a wu sukwini hinkwanta pfukini ka mamun hi masezoro a sungula ku phuza gwala li mu karhalisa a wu sukwini lela a pimisa swaka loko tirha a nga ha swi koti ku loko a va na nchumu a tekela ku xi vona swa ku i ncini xi ni gwela yini leswi ni xi vona ku ni nga maha yini prani yi vhitara i lava switututu va va vona ku tala ka va vona ya va vona va yingisela malampada va tlhela va hambe va veka ni malampada ya ku thuka ni ya zulu i nga malampada maphoyisa vona yikulu ku vona swaku i phoyisa yin'wana da yi phoyisa i mufana a fambaku xithuthuti nga taxi moto enda swi nyingi va swi mahaka hi emosan ka gwala swi kona leswi munaku maka ni ku pandzisa a loko ze a phuzile a nga ha kontrolari leyi nge velocidad enda leswi na hi swi kuma loko hi bula ni vanhu hi mhaka va swithuthuthu endzeni loko va zi va phuza gwala va maha ma ultrapassage ya ku a ma kumperile nawu ya kona maji ni tshima ni tshima porque a va na karta parleni di karta ku faltara responsabilidad ka lava endawu hi fambe hi ntamu mapurasi mapurasi ya va tleketle mimovha ni ya va tleketle lava swithuthuthu hi fambe mabazari porque a swi tiva ku tala ka mabazari hi kuma vamamani a loko zo tsatsa hi ntamu lowa mamani u mu khumbukisa swaku n'wana wa wena wa fa xitaratwini n'wana wa wena wa limala xitaratwini hi mahanyelo ya yena laha xitaratwini porque a nga kumperi nawu wa khinyavezeka wa vaviseka xa sala nchumu hi fambe xibedhlele na kona hi ya bula ni lava u chayisiwa hi mimovha hi tlhela hi twa hi vadokodela va hi gwela swaku kasi loko munhu a nghena xibedhlele wa ku chayisiwa movha i ncini swi mahikaka i va heta nkama manyingi xibedhlele mhaka munhu va hi xiklarisela i na vona lava u chayisa va swi twa na primera mao ni maxaka ya vona na vona ma swi twa na primera mao ma ta kota ku hi pfuna ku tsatsiya hi ta maradyo hi ta bula ni valona hi ta hoxa lisemi a ririmi la hina pralitiwa hi xitshungu hi leswi hi nga maha swona hi tlhela hi marxara xitaratwini pra hi ta byela vanhu swaku amasidenti ma hi heta maji ma hi heta kwini hikuva hi kumprile minawu a movha unene a xithuthuthu nene porque u nkurta ra distansa maji lowu nga kumpiri nawu hi ta fa xitaratwini a xitaratwi hinkwerhu ya xi lava luwa ku xavisa luwa ku fambisa movha luwa ku fambisa taxi luwa ku ya ntirhweni hinkwerhu laha xitaratwini hi ta kota ku fika laha ya ku
1: konakunene i tlangile swinene ku ri kuma xivulacho laha ha i ntirho wa n'wina lowu wa ku dyondzisa ku tirhisa nkhuhlo wa radio hi ndlela yin'wana mi nga yi kuma ku va mbiniswona kambe ta tlhelanyana hi yalahayana a yinatro hikuva ke yinatro a ni li wa hlengela ka ntirho lowu wa ku dyondzisa ka ntirho lowu ka mpalo lowu nga kona mhaka leyi vekiwaka laha hi nkulukumba wa ta vuphorisa yinatro wa yi tiva hi ri hi tshamela va kona vachayeli va swithuthuthu hi nga vula laha xifundzankulu gaza va tiviwaka hi n'wina swa pfumeletiwa ti kona tidyondzo ta ku chayela hi xithuthuthu laha xifundzankulu gaza
2: mayelana ni vachayeli va xithuthuthu a nawu se u balile u vekisile leswaku hinkwavo va loyi a nga muchayeli wa xithuthuthu ku fanela ku a tibalisa xikola a ya funa

0: ta mimovha ta mimota ti heta avanhu siku lin'wana na lin'wana. Se hi vona leswaku swa fanela a ku veni hi famba amapurasa hi famba hi dyondzisa kumbe hi va sensibilizara hi timhaka ta ku veni va va ni responsibility loko va ri karhi va fambisa a mimota, hikuva ha vona swa ku tala ka vona a va na a responsibility, i ku tala ka vona a va na a malisensa di kundusawu. Se loko hi endla ntirho lowu wa wu dyondzisi kumbe wa wu tsatsihi, hileswaku veni hi va tsatsiya para va tiva a ku veni va famba va ya xikolweni va ya funda a ku veni va ta tiva a maregra ya xitarato. Hikuva van'wanyana ku tala ka vona hambiloko wo mu vutisa u mu vutisa signal di code ku da xitarato a nga li tivi. Se hi vona swa ku ayi a vanhu lava kasi vo teka mimota va nghena xitaratwini va fambisa vanhu, a hi swa ku kumbexana vo tiva a minawu ya xitarato swa ku laha ku fana ni endla leswi lani ku fana ni fambisa xileswi lani ka jikiwa lana ku jikiwi nawunawu a va swi tivi. Se a mfumo wu endla leswaku veni hi famba hi va formara hi formara ngopfu lomu ku nga ni a mayori aglomerado de mototaxista xi vulavula ngopfu hi Marakweni, Villa de Marakweni. A Villa de Marakweni ku ni a ntsengo wu nyingi ngopfu hi tindhawu ta ku hambanahambana. Se hi lani ngopfungopfu hi zamaka ku veni hi tikisela kona a ku dyondzisa. Hi tlhela hi suka hi ya fika Villa de Bowani. Villa de Bowani nakona ku ni ngopfungopfu a numero o ntsengo wa wukulu wa va mototaxista, i na to tinghozi ti tlakuke ngopfu. Se hi lani nakona hi zamaka ku veni hi langutisa ngopfu hi va formara leswaku veni va ta swi kota a ku veni va famba khwatsi hi ta kota ku pumba o hi ta kota ku veni hi xitankara a tinghozi ta mimota. Khani ma
1: akunene loko ku ta va ku landziwile loko ku kombeliwile kumbe ku voniwile ngopfungopfu xidorobana xa Murakwe ku va xi ni nhlayo leyi, ka ntirho lowu nga endleka hi nga swi kota ku kumanyana a nhlayo kumbe leswi mi swi vonaka swa nga handzu wa ntirho lowu ku ta fika laha va ta va i ri vanhu va nga kumiwa va ta va i ri vanhu va hi lava vuphorisa ni swihubyana leswi ngopfungopfu inatro swi nga swi kota ku va ke swi bula na vona mayelano ni ku va timhangu leti ti ta va ti ehla xana.
0: A ntsengo ni nga kala ni nga wu koti ku wu hlaya porke a ntirho lowu hi wu endla i ntirho wa siku ni siku, a hi ntirho wa ku veni wo endliwa kumbe hi ku wu endliwa kan'we hi vhiki i ntirho lowu endliwaka siku ni siku xikan'we na inatru na pholisi ya municipal. So ke hi vatsatsiya podi nyamutlha hi vatsatsiya laha mundzuku hi suka hi nghena kun'wanyana mundlwana hi suka i ntirho wa hina wa siku lin'wana ni lin'wana wa ku tsatsiya tanto hi vulavula hi va mototaxista hi vulavula hi vachayeli va mimovha hi vulavula hi vatsongwana va xikolweni hi vulavula hi vachayeli va mimota aliyaxi va mimota ni va mimovha a ntirho lowu hi wu endla siku lin'wana ni lin'wana.
1: Kani mambo swinene ta mi nyika nkama ke chef Emilia Zimba ku va ta a kumanyana mati ku va hi ta tlhela emso provincial Maputo laha ku gijima ya lahaya terra de boa gente ndhawu yin'wana ya ku pepela ngopfu swinene ya tshemba a ri mini masingi xitudio a mati ma tirhisiwaka ya kolon'wa laha ku va tihosi leti ti nga xitudio ti kota ku va ti timelanyana nkolo. Hosi ya tshemba eJustin Juan a nkarhi lowu hi nga kombela vito a tintambu a ti nga se tshamiseka khwatsi wa kusukela mutinikulu wa ku phorisa xifundzankulu hi Nyambani avuxeni hoyohoyo ka mumbirike ka nongonoko lowu a hela ku tiva i ta va wa hi matlhelo ampalo lowu wu sungulile le xifundzankulu Nyambani ma nga va ma ve wa hi matlhelo lawa vuphorisa ni swibyana leswi va nga swi kota ku tshunela a ku va va bula i va mani lava va nga kota ku bula na vona i dyondzo muni va nga yi siya.
2: Sì, la va a...

vonga tikhatileti nyikiwa ku kasi ha swi kota kuma ahantso wa leswi hi nga swi tirha ngopfungopfu lomu ka vhiki leyi ga ku ehleketa hi tshamela ga mafambela lomu switiratwini a ku ehleketa lowu kuwa hi matlhelo mambirhi hi ehleketa hi na kota vatirhi leswaku hi tshama hi ehleketaku hi gi hi tirhela hi nga naku hi fanele ku mayini zwini hi fanele ku swi chukwatisa kasi ha swi kota a ku haxa a mahungu manene kasi ya vahanyi tiko va fambi ndlela va tiva leswaku ma fambela muni ma hanyela muni va fanele ku va nawu loko va hi lomu switaratwini hakunene i wawula na kulori xibulash wa le ka Gaza leswaku le mali yi nga hi rhangela kutani a tema leyi nga hi rhangela lomundzeni ka vhiki leyi ku hi tiputukezi va ku na xitrada kada viage segura e uma familia feliz hina hi li rimi la ka hina hi kutani a ku famba kunene lomu switaratwini a maxaka ma tsaka hakuva makhela vakhela va vuya kaya lava nga endzile na va nga kumanangi ni swikarato lomu switaratwini entan'wi leswi swa tsakisa hi ve le mundzeni ka ku ehleketa hi na kota maphoyisa ya ku vonela lomu mafambelano switiratwini hi patsana swin'we ni vanakulori lava vonelelaku a mafambelawo ku nga institut national de transport rodoviaris na vona va direction provincial de transport de communications conselhos municipais lomu ku nga ni maconselhos municipais hi ve na swidorobana leswi nga ni maconselhos municipais hi tshama hi ehleketa hina hi vulile vhiki leyi le ka Masingi vhila leyi hi tivaku distrito mais populoso da nossa provincia ndhawu hi ve kona kasi hi ehleketa hi swi kotile ku famba lomu swikoleni hi famba lomu mamerikado hi famba mapurasa ya vatransportadori swin'we ni va motocyclist na hi tiva leswaku tiko ga hina provinsa ya hina hi leyi tsemakanyiwaku hi wuhombe ngopfu hi strada national numero 1 hi ni xipandzi xa ma-500 24 wa makilometre ntawu wu kona ntirho wo hombe ka tiwaku xitrato lexi hi xona xi amukelaku a mimovha yo tala ngopfu kutani yi hundzaku kona mimovha yo tala ya xitrato lexi tsemakanya madoroba swidorobana ntawu yi kona a interesi yi kona preoccupation hi tlhelo ka hina vawoneleli va mafambela lomu xitiratweni a ku ya lomu kasi ku ya nyika wutivi ginene a vahanyi va swidorobana leswo a vaxavisi vana na ku ya swikoleni kasi hakunene va swi kota ku tivhikela kutani ku tiwonela loko va suka va ya eswikoleni va vuya kaya loko va suka va ya ku xaviseni va vuya kaya loko va suka va ya mintirhweni va vuya kaya ntawu hikwalaho lema leyi hi vunile ngopfu hina leswaku kada viage segura emafamilia feliz hi ve kona hi amukeleka hikuva hi wa va rhamba vayingiseti kutani lava ya nga hi tlangana nawo kasi ha ehleketa swin'we hi tema leyi yaku i tema leyi ya kunene loko u tshamile u ehleketa u swi vona swa ku hakunene yi lava ku ndzi ku ndzi nyika ku pona yi lava ku ndzi nyika vutomi kunene xin'wana xa hombe ngopfu hi jimahaku sina hi jima hi masiku ndzhaku le vhiki yi nga hundza hino xi tshingisisa hi ku wona maphoyisa loko ni mixo leswaku va nyima lomu ku nga ni aglomerado kasi ku vhunetela vahanyitiko kutani ku vhunetela vanhu ku tsemakanya a switarato leswi hi swi vulaka ku xiportuguese ke auxiliary u xipeyanzo atravesara via public entawu a ntirho lowu wa vuna ngopfu ha wona ku rhelela ka timhangu ta ku kandzeriwa vanhu hi mimovha hakuva hi kona lomuya kasi hi vhunetela hi kumeka ni mixo hi kumeka hi dina hi kumeka ni gambo hakuva i xikhati lexi ku nga ni movement wo tala ngopfu lomu a switaratwini hi lava ku bonga ku a vahanyi tiko.

0: marito ya ku dyondzisa loku ka ta mafambelo manene xitaratwini. Ala xifundzankulu Gaza ni le xifundzankulu Maputo vuhosi byi vula leswaku byi ve ni ku tikisa ngopfu ka va tax mota kutani lava va tleketlaka vanhu hi ku fambisa switututu. Laha xifundzankulu Nyambani timhangu ti kombi va mani masiku ndzhaku kala ku za ku bohiwa a kungu leri, i va mani lava mi nga tikisa ngopfu ka vona marito lawa ya dyondzo? Hi lava ku famba hi mikondzo wa ku tlulela switarato, hi lava ku famba va kona lava va hanyaka ni vulema va fambisaka a mabasikeni lawa ya maroda ya ku tshama matlhelweni, hi lava va ku chayela ni usiku na va tlhaviki ngopfu, hi lava va mani mi tikiseke ngopfu marito a xifundzankulu Nyambani?
1: Lomundzeni ka vhiki leyi hi tshingisile nguvu lomu ka va moto taxisters ni nguva va moto cyclists hakuva i grupu sosiyalo kutani i xigemu xa vanhu lexi xi wonekaku masikwana lawa masiku ndzhaku wa nga hi nawu wa nga wu tivi mota na wu pakela vanhu kasi ku ma ntirho wa ku pakela vanhu kani leswi hi leswi wonekaku masikwana lawa. Hikwalaho hi ve hi hoxa ngopfu a ku wonela ka hina ka xigemu lexi xa vanhu va nga va motaxisters lomu ndzeni ka swidoropana bya hina bya provhinsi ya Nyambani. Hi hakunene wa wawula na kulori le ka Gaza leswaku vafambisi va mimota hi lava nguvunguvu va kalaka va nga landzi leswi swi nga swi layela yin'wana siku hi ku a va vutivi a nayo va nga wu landzoka a va wu tivi hi kona hina ka siku wu famba ha famba hi gondzisa hi yile le ka Zavala hi yile ya machichi hi lomu doropeni ka hina ka Nyambani hi ya ka Vilakulu hi ya ka Masingi hi ya riwunile a gurupu leyi kasi ha yi nyika a wu tivi ka ku va swi kota ku va fambisa mimota ya lomu switaratwini a ku loko wona u ta vona ku i vanhana vatsongwana makinzi dza sixi dza setanu dzoito enta va ni euforia ya hombunguvu hi ku lava ku fambisa a mimota leyi jungunike masika va na makapaset va fambisa hi tixinelo va chela maluzis ya ku va xavaku va ta montarela laya zonke leswi swi ni swi karato a ku va laha va loko u nghena ka paset de protection laha u waku kutani laha u gumulanaku ni movha a hloko hi yona yi nga a parashok a va ramba hi va gondzisa hi va nyika wonela lekile chukwana ku muxa wa makapaset kutani mambirhi kasi u tirhisa wena yin'wana ka pasajeri wa wena loko vuka le kaya u tilongisela tshika xinelo boha sapatile kutani a cilato hi swona swi ta nga ku vuna khwasi a ku u tiphoyisela ka timhangu ni loko nghena lomu mhangwini loko hi nyika paset u ta nga u tivhikelile entawu a mesaji leyi hi wulaku ka vona ya amukeleka ha wona masusisonji masikwana lawa va kurumeta leswaku nga va xava marifletori va boha va chukwatisa mimota yabye va xava makapaset entawu swoke leswi bya hi vuna hikuva ha hungula a timhangu hi yile kambe a swipitali loko hi yile hi ya vhuxela hi wonile leswaku a vo tala va nga kona lomuya va fambisi va mimota va hayekile ya minenge yi gwimbiwile hi vadokodela hikuva laha va nga va tshovekile minenge kutani ku tibayisa mavoko entawu roke leswi i xavamento data entsawu leswaku va fanele ku dija va mudari a forma u comportamento a ndzeni ka xitarato.
0: Khari mampfuneke hosi hi ta tlhela hi vuya ka n'wina ka un'wana nkarhi hi ta vitanake ku va ku nga ri khale ta MISO Provincial de Maputo kasi ku rhamba mutirhikulori leswaku na yena londzovota a ku veka swivutiso ku hlengela ka bulu hi ndzhaku wa ta nyiketa hi nyambana sweswi hi ta rhamba u se

0: sol, un sol provincial de Maputo. Casco que de cultura ta sengela indela ya kuba ke a de kashuti suka varambiwa vai intlhanu hinkwavo loko vale la studio.
1: Kana momsinene hi tlangelile ku va mi hi nyiselile leswaku na hina hi beka ku vilela loko hi nga na kone. Hi ta sungulela ko haleno ka matsolo ka mamana Emilia. Hi navela ku va hi twisisa leswaku loko mi ta va mi sungulile ku va mi hamba a mimpalwa a swifundzeni swa le Bohwana ni Marakwene, a mihandzu ya mimpalo leyi mi tikomba hi maencela wani loko hi languta leswaku timhangu ta swithuthuthu ti komba ku va ti tlakuka ku masiku ya ugamo.
2: A ntirho lowu hi wu endlaka a mihandzu ya vonaka hi ku ve ni a tinumero ta masidenti lawa a ma kumeka a masiku ntlhaku a nchika ku ve ni hi intensifikara ntsatsiyo lowu a ti ri tinyingi maxi sweswi hi ku ve ni na hina hi nga humuli hi nga rhuteli hi swi endla hi matimba ngopfu swinene hi tlhela hi va kombisa swa ku alisima lautomi o ali a maprejuízo ya ku veni u fambisa xithuthuthu u xi fambisa mali hi wani se va swi kota ku veni na vona va swi twisisa swa ku vhela swi fanele ku veni hi cinca o swi fanele ku veni hi moderara mafambelo manjhe hi vona swa ku ngopfungopfu a lava va kalaka va nga rhandzi ku cinca i swifanyatana hikuva naswona ha tshemba swa ku a swifanyatana leswa madzaseti dzoit o swa madzaseji dzaseti esafaxaitaria a swi na responsabilidad ku tala ka swona o vanhu lava ku tala ka vona a va na responsabilidad manjhe a lava va kusukela ka ma-30 o ma-25 pra henhla van'wanyani va suka hi kaya va siya mindyangu va siya vatsongwana va siya vakosikazi se loko u va tsatsiya vanhu lava va swi kota ku ve ni va veka lisima eka vutomi la vona hikuva ya va byela swa ku i vatsongwana va ta ka sala va nga na xikola i vakosikazi va ta ka sala va nga na mulumuzana hi loko wena u nga xiximi vutomi la wena la xitaratwini loko u nga xiximi minawu ya xitarato se hi vona swa ku vanhu lava na vona va swi twisisa hi ndlela leyinene se a tinghozi ta zama ku pumbeka ku va na hinavo a hi karhali a ku endla ntirho lowu
1: hi ku tala ka minkama tinghozi leti ti humelela hi ku va ku pakeliwi ntsengo wa ku tlulisa a xithuthuthu ko ninghena vanhu va betri kambe loko hi yingela ku biwe xithuthuthu na xini vanhu va zazo xini mune wa vanhu a mimpalwa leyi ma hambiwa ku va ku kaneliwa ni lava va khwelaka swithuthuthu
2: a mimpalwa leyi ya hambiwa hikuva ha famba lomu mabazara ha tiva swa ku vanhu hinkwavo va khwela swithuthuthu loku va la ku ve ni va famba hi ku kahlula swinene se hambilomu mabazara va khwela swithuthuthu hambilomu swikolweni va khwela swithuthuthu ni tindhawu tin'wanyani lomu a mavhiya publica ha tsatsiya a vafambi va minenge o vautenti leswaku ve ni hi va byela a lisima la ku ve ni va khwela xithuthuthu na yi li munhu mun'we hikuva van'wanyani va fika na va li vambirhi vanharhu va ku hi kombela ku ve ni hi khwela ya ndhawini ya wu karhi se hi na vona hi va tsatsiya leswaku ve ni va swi kota swa ku ve ni va khwela xithuthuthu mun'we a mun'wanyani a khweli ka xithuthuthu xa munhu mun'wanyani leswaku hambiloko ko tshuka ku humelela xo karhi a hi leswi hi navelaka swona maxi swi tshika swi humelela nompodi ku sufurela a 3-4 wa vanhu hi nkama wa wun'we a swi laveki se ni to tinghozi leti a hi lave leswaku ti endleka maxi ta endleka se swa hambana ku ve ni ku endleka a nghozi ya xithuthuthu na ku yo khwela munhu mun'we ni loko ku khweli vanhu vanharhu ku ni ku hambana ngopfu swinene se na vona u hava tsatsiya leswaku ve ni loko va lava ku khwela swithuthuthu va nga pfumeli ku bakiwa na va li vambirhi
1: hi minkama leyi ya ugamu hi vulavula ngopfu hi mintsatsiyo leyi mi hambiwaka na hi kanela ntsena hi vafambisi va swi

0: swithuthu a timakata mimova vachayeli va mimova mimpalwa na vone ya vakhumba hikuva hi ku tala ka minkama swithuthuthu leswi swi banana ni mimova a swi gadlani hi swithuthuthu kutani a vachayeli va mimova va dyondzisiwa va tsatsiyiwa a ku va va tiva a ku va va famba na va hambukelana ni swithuthuthu
1: hi laha ni yi tivaka ha kona a ntirho lowu wa swithuthuthu o wa taximota haleni a zona suli a wu sungulanga khale ngopfu ku fana ni mazona man'wana ende u antswi ka ku ve ni wu sungula ntirho lowu a hi li karhi hi tirha ntirho wa wutsatsiwo ka vachayeli va mimovha ni vanhu van'wanyana se a swoswi hi va tsatsiya leswaku ve ni va swi tiva swa ku loko va li karhi va famba lomu switaratwini va fanele ku ve ni va xixima a vanhu va ku famba hi swithuthuthu hikuva ku ni van'wanyani loko va famba hi mimovha leyi yikulu ngopfu chiwa ka makamiyawu loko a vona munhu wa xithuthuthu a mu vona njhe na ingi o mutrapadlala laha xitaratwini se na vonavo ha va tsatsiya swa ku va fanele ku ve ni va swi tiva swa ku laha xitaratwini laha a va fambi voce a va fanele ku famba voce va fambela ku famba ni lava va ku famba hi swithuthuthu hikuva na vona vo va tirha ntirho wa vona se ha va tsatsiya ngopfu swinene leswaku ve ni va va vekela lisima loko va li karhi va famba xitaratwini hikuva mun'wanyani so hi velocidad a xithuthuthu o xichovha hi moya so xiyawa leyi i ndhawu ya va byela swa ku loko va li karhi va longoloka ni va taximota va nga fanele ku ve ni va nga silerari ngopfu va fanele ku va modelara velocidad va ta kota ku ve ni va evitara ku ve ni va va chova hi sopro so la velocidad la movha lowu ya va tsatsiya
0: kanimam swinene hi ta kongoma a xifundzankulu Gaza kumbe inyembani lomu swi ta ka hantla a yangulo yi hantla yi va kone hi navela ku twisisa ka inatro leswaku i ntizumuni lowu wu hambiwaka a ku va a va moto taxista lava va nga ni a swithuthuthu va nhengena a swikola dikundzisawu swi kona swikolo dikundzisawu leswi swi dyondzisaka a mafambiselo ya swithuthuthu i ntizumuni lowu hambiwaka a ku va ku tsatsiyiwa va moto taxista lava leswaku va nhengena swikolo dikundzisawu a ku va va kuma a makarta
2: mayelano ni mitlhengeletano leyi vaka na yona na va moto taxista va tsatsisiwa swa ku tenki va ya xikolweni tenki va famba va ya tibalisa para ku va ta va va funda ku haku ni swikola swinyingi swi dyondzisaka a mafambelo ya swithuthuthu tindleleni se hinkwayo mihlengeletano leyi hi vaka na yona hi ku hi vonisana na vona hi va komba ndlela ya ku loko u nga yanga a xikola dikondzisawu a muna wu nga ta yi tiva a tinghozi ti ta va kuma se para ku evitara ku hi tlhela hi pumba ni tinghozi leti ku fanela ku va tibalisa va va funda a xikola dikondzisawu
0: kutani van'wana va hlaya leswaku va fambisa va nghena amakarta hikuva swi nga wolovi a ku nhengena xikola dikondzisawu lowu n'wina swa nga muti lowu vonelelaka a mintirho ya swikola swa ku dyondzisa a ku chayela ku ni ntirho lowu mi wu hambaka wa ku va ku wolovisiwa hi kanela hi timali ta ku va va muta taxista lava va kota ku va va nhengena swikolweni
2: ka tinhlengeletano leti ti nga vena kona ku ni swikola swin'wana swi nga participara ka tinhlengeletano leto so ke ka dyondziwa swa ku ku nga fikisariwa a leswi a nga ve a le swikola swi nga hlamulaka swa ku loko va tirhiwunira va moto taxista va guma va famba va tiheleketa ka xikola xin'we va lava ku titsalisa a xikola talvexi nga va vekela swa ku yini a va nga fundhisa ku yini va nga hakelisa ku yini timali ta kona porke na vona vuseni ka hina va preocupad ku lava ku ya xikolweni hi ku ve ni makarta dikondzisawu se vona va tinyiketela a ku famba va titsalisa xikolo
0: hi ta va hi xuzile Martins
3: karimambo swinene siduma n'wina mihlweli ku duma eka kunene hi ta lahaya emso provincial dinyambane armindo masingi a ni va

0: bambiri ilo lelo yo lenza
1: Zibungile unzinyika agama kasi nza lonzota kuveka zvihutiso zvokare achosungula chihutiso chitata kwalomu ainyembani kababa Justin Marcus kasi kutunatisa kwatse baba emakulore Martish baba Justin Marcus avikilegi hi mahafiel agonzo hela kutiva kugifambisile kuyini ka leswi mu nga ve mu swi maha ka siku kutya xitshungu ni vachayeli va mimovha ku va zama ku hunguta timhangu ta mimovha zwini swi nga phazameka swi nga wulisa leswo vaputukezi va le pergunta provocatoria swifanelaku ku vhuka vhiki leki a maphoyisa ma nga lomu ka ntirho lowu wa ku hlohlota ku nga timhangu ta mimovha ti hunguka ku oneka timhangu tinyingi va xixtini
2: hakunene ku ve kona xikarhi bya hambu ngopfu hi tala ni mihloti hakuva lomi byi nga elomundzeni ka vhiki leka ku ehleketa tirhela ka hina tshamela ka hina komportamento ya hina kumbexana ni komportamento ya lava hi va tirhela ku nga vafambisi va mimovha u vafambi va switarato hi tsemakanyiwa hi timhangu kumiwa ni mhangu ya hombo ngopfu leyi nga susa vutomi na 24 hi xikhati xa jimo a wu kala ni ku sala munhu wa ku phahla mhamba wa ku wula xo karhi wa ku swisekise ku yini ndhawu u tive kona xikarhato lexo komportamento humano tshamela ka hina vanhu yona yi nga ve lehenhla ka mhangu leyi hi nga ta tsutsumela ku la ku vona hi nawu kota ku i mfanelo ya hina i obligation ya hina maphoyisa leswaku hi tirha kasi ni mhangu yi nga voneki leyi atribusiwaku hi nga nyikiwa hi mfumo yi nga nyikiwa hi xitalo ntawu a hi na ku tlula leswaku hiwa nga hi kona a hina si maji na vona va vafambisi va switarato va fanele ku kontribui kasi hokeni hahlengela hakuva ku maphoyisa xitshungu hi leyo hi kumana ni yin'wana mhangu le ka masingi kona ku biwa paderi kandzelwa paderi hi movha wa wona laho munhu loyi hi ehleketaku hi yena loyi a fanele ku a hi vuna hi hleketisa hi gondzisa hi nyika hanyela ginene kani leswi wa movha swi mu kandzelo suka tifambela ni ku nyima ntawu signifika ku a komportamento ya ha simama yi yona leyi yi hinela ku swikarhati bya hambu ngopfu hi lomu ndzeni ka ku ehleketa lomu ndzeni ka ku bahuwa leswaku hokeni a hi wuyiseni ku pima ka hina hi timava rationali leswaku hi tiva ku hi fanele ku mayini loko hi lomu xitaratwini mina ndzi famba ngopfu swikolweni bya vanana ndzi rhandza ngopfu a ti-classisini siyaxi primera segunda vanghana va mina loko ndzi famba va loko tixitini hikuva ndzi tiva ndzi ya ku seya ndzi va byela ku xitrada mata i lema ya mina loko ndzi ya ndzi ku xitrada va ku mata ndzi ku mata u ni mata va ku mata hakuva loko u hlangana laya movha u ta hundza ku kandzela moto u ta hundza ku kandzela probabilidad ya hombi loko munhu a kandzeliwa kufa a ku bayiziwa hi njhomo leswi nga chavi ku byivula loko munhu a banana ni movha mindzula ku banana a ku na ku wu hlakala miri a swi ya payisi mama yi ve kona ku nga zinku mama yi ve kona maroda ma simama hi kona ka maroda ma ta hundzile henhla ka wena wena u ta ntawu loko hi tisa mesaji yo kwa hileyo ndza khola ku mufambi wa xitarato a tshama ku tsena ku eyi leswi ndzi nga byeliwa ku kwa bya lesi na kunene ntawu a wona ku a masikwana lawa swi vanana lomu province yinyambana hi hungulile ngopfu a timhangu ta ku kandzela swivanana hakuva hi tisaku mesaji ya ku va byela byaku ti wonele ni hakunene hakuva lahayani mu nga luza vutomi hi na wena vanhu va hombe hi nga paliwi hi swivanana hi fanele ku hakunene hi hleketa hi mahalero hi na vafambisi wa mimovha hi hlonipha ngopfu hina loko hi famba kutani hi ya a xikolweni a xikola dikhundusawu hi ya wula hi message propice.

0: ka sinali ya ku kombisa ku laha ku ni mahungu ya ku tshamisa ku i enta a muchimbilo wa movha a fanela ku a ta na a ti honelela a situation leyi nga kona laha hi wona leswaku xitarati xa hina xi lehile ngopfu ku ni mandhawu de facto lawa ma nga susceptible ya ma-accident deviation xin'wana xikhati hi ku a xitarati na xi nga hi bon xin'wana xikhati hi ku a klima hi ya laha ka zona leyo na yi nga heyinene entao a swi kanekisi leswi swi wonelaku a ku veketela masinari ya ku kombisa hi leswi swi byeliwaku hi vaya va ya veka a masinari lawa ya ku kombisa ku swa ku nawu laha ku perigosi hi lowu loyi a fambaka laharuweni wa swi wona eka kunene ku konke a wu longu dayeni wu hambi lowu marha maji ya kona ku ni masinari lama nga ni maperigo
1: hizan hi sweni ka swithuthuthu hi vulavula ku kona ngopfu masikwana lawa a hi kwame movha hi mahatimhangu ya ma ka leswi ya swithuthuthu swi kumeka phambeni masikwana lawa n'wina kota ndzawulo ya ta kekeklo na tiqunga wu kona tiri mubimisileko kasi ku ka hunguleka timhangu ta mimovha loko ta swithuthuthu loko hi cukisa i vanana van'wani ni makumbambirhi malembe vanawu swi ni swi pimisiwaku loko mu tshama mu bulisana hi ka tihobyi leti tonkhe ti xungetaku a mafambelo lomu switarateni
0: ndzi vongile eka kunene a dirisa provincial transport ya mahantirho a hi nyime hambiloko ku nga hina a ku dyunyatisa khwatsi ka nawu maji a hi nyimi a kuma hantirho akusa hi lwela a ku a xitshungu tengi xi fambisiwa xi chikela lomu xi yaku kona xi nga ri tsiye a mihloti le kaya kani leswi a maguvernu municipais hi va byela leswaku nga muselecionara a va mapeyara va taxista loko maperile va taxista hete tiva ku vangani hi kuve hina hi nga mfumo hi gama hi nghena lomu ka nzwanano ni maxikola xitikundisawu a ku va hi tiva ku kwaleye abritura ke ya xikola podar para asigurare ku a vanhu mavono lava ku fambisa swithuthuthu va nga va va kumanyana a chumayelo va nga va kumanyana a ku gondzisiwa maji hi ku hakhelanyana ka ku kala ku nga fani ni loko ku ve munhu wa ku famba hi yexe wa mun'we ndhawu tengi va famba hi conjunto epurisi hi nge a va taxist loko va lava kuma dadi tax tengi va wumba association o va ti tsarisa lomu ka association mara hi ta kota ku tiva ku hi bula na mani hi ta tshuka hi ya chikela ka district hi kuma asiel mubasi ho bula na asiyelmo hi ta sala maji loko hi wa kuma ku ka district yo karhi hi bula ni representant wo karhi wa mototaxista wa va mototaxista lomu ka vhilakulu lomu ka masingi lomu ka yanyambani entao hi kona swi nga la ku famba khwatsi ka ni leswi ha va chumayela a va mototaxista a ku va va kumbana va sungula pelomenage machichi pelomenage ka vhilakulu va kona lomu nyambani kambe va zama ku wumbana ta loko va wumbana va mbetile hi kona hi tikuma kambe a yin'wanyani fazi ya ku hi va hi lulamisisa ku yini a ku va va famba khwatsi lomu xitarateni ndzeni ka nawu wa ku fambisa ntirho vo prestara maservhisi ya matransport ntawu loko va prestara maservhisi transport nompodi va pimisa ku esowa ku ri data ndzi ya ruweni ndzi khoma xitutu ndzi ya ruweni ndzi ya a ntirho lowu hi tinki va famba lomu ndzeni ka nawu wa ku fambisa a vanhu
1: hi swona kani ku nga vi bava Anselmo kutani mamani Geraldina Mukhavela wa Inatro laha a kama wa famba a munyingise ti na yi nawu hi la ku fona kani leswi ndzi va lava ku siya tihutisi lebyi a xipasana xa ku chambela hi xona a movha ti na ni swigava wa ku chambela movha wa ku rhwala wa ku kekeka vanhu wa ku kekeka byibya ku na ku nga professional lexi.

0: ni kombela ku vutisa a xivutiso ku salani ni twa vamamani va hina hi loko va vulavula va ku ku ni a ntirho lowu u endliwaka leswaku va dyondzisa exitaratwini mafambelo lamanene kwala ka mapakelelo lamanene hi timhaka ta seni ka tlhelo la swithuthuthu. Kambe hi ntiyiso lexi ni nga la ku vutisa leswaku a loko xithuthuthu va hlangana na xona kusa i nkarhi swin'wini ya swi vona leswi ni nga kola ebohwani ephakati ka xitaratu xi ya ndzhula xitaratu xi pakelile adreji wa vanhu endzhaku xi pakele mindzwalo kambe xi ya tlhangana na vona lava a nga vona va voneleni lava la xitaratwini kambe na ku nga leswi ni la ku vitisa swakuaeleswa a xithuthuthu xa pakela adreji wa vanhu kwatiri wa vanhu hi motorista ni ndzwalo a phambini loko va va kuma va endla yini maji masiku ya ku tala va tlhangana na vona loko va kuma vo ndlhula a va yanguli nchumu kambe vona ve li va la xitaratwini ku ve ni va vonelela etimhaka ta mafambelo ya manene a tinghozi tinyingi a hi kombela leswaku va yi lunghisa mhaka leyi leswaku ta ve ni mafambelo lamanene ni ku ni moveni va endla hakakunene kambe lexi hi nga xi lava hi ku la ku lava ku tiva kusa a majaha lama nga kona sweswi ya kusukela ka mavhintiyon ate mavhintiku lawa a nga wona ma fambaku xitiratwini a responsibilidade a li kona a movha va famba ingiki hi loku o tlanga ku ve ni tinghozi xitiratwini kambe vona va vonelile va kona la ndleleni va wu vona movha lowu va ni yini va endla yini
1: ibungile Baba Lopes ungana usili chutiso cha wena ka lukama murezo mkiseti uhikuma tsena senu a inyambani wa swi kota ku simamisa ufona ka wona ku hiswaku hiseni nyambani usiya chutiso cha wena hina na Baba Justino Marcus kota mutu zile kwa kuta laha mapoiseni zvinguna Baba Anselmo wa kuta hilaha kandzawulo ya takekeko ni tiqunga nhlokomhaka i hlolo wa vhiki leyi yi nga vi kona gi hundzileko nga ta ku hlohlotela xitshungu a ku xi hambana ni timhangu ta mimovha ngopfungopfu vachembeli na hi karhi hi rindzela muyingiseti i 8:29 xahlaka hina leya 86 93 86 39 9 86 93 86 39 ndzi ta amukela muyingiseti hoya hoya u nga pfukeni vula na mani
2: u vulavula na halari na
1: halari nga nghena makeni
2: ra kumeka xexaya
1: hi zona halari nghena makeni
2: no va ni xivutiso ni ku va ni xikombelo vona hakanyingi tinghozi ti endlekaku laha dorobeni ya ka cencaya a tinghozi leti endlekaku laha dorobeni ka cencaya tin'wanyani ti endliwa hi vomaphoyisa lawa maphoyisa lawa a hi swo hi tipoxi ta kusuka laha a pontini ya para u ya jika a yi grexa leyi u kuma swa ku tiposi ti talani i tingaki xin'wanyana hi lexi a hi xiximeni hi vona a mayelana ni xitarati xa hina ku sungula lexi swa ku xitarati lexi hi nga a wu hosi o a mfumo lowu wa hina lowu u nga tshikeleli xitarati ku sungula lexi xikombelaku ka xikulisiwa hi famba ka xitarati xa lirini a makamiyawu lawa loko mata lawa ma kumana ni mitleketli leya hina leya swibombinyani lawa i switsongo para hi hambukelana la ku hambukelana ku a ku kumi fahle la ku hi hambukelana ku nyima lomu ka mayelana ni ku para ku pakeliwa vanhu ku kumeka swa ku a xibombinyani xi yimi xitiratini wa ta wa kamiyawu a xi humanga la xitiratini ku ku ni makhele so hi makhele lama nga koho laha para ku uku wo bakhele wena loko mundzuku u dikamotarile u kumeka u dibile a va swi koti ku swi humesa va ku wena u dibile mhaka khele ya swi kota.

0: Martins, a hi tivi kumbe ha le swin'we.
1: Hina hi swin'we ingaku mi yingiseri a nga wa tshuka laha hi nyambani loko mi swi kota hi amukelani na cuni la kambe a amukela haleni muyingiseri u nga mpfukeni hoyo a hi balekile Sidomi
0: Ha amukela Maputo byi xile hina mani kusukela kwini?
2: Bon dia, Maputo.
0: Hi bula na mani?
2: Mina Valenti langa laha vaadese eseleni.
0: Inaka Valenti, a nhlengelo wenu hi wana kumbe xivutiso?
2: Hileswaku mina ni lota swa maphorisa vale jamani wona ku sangula a va cinci. Ku ya ka muyingiseri mbenyandi u fake ti u nga famba ese ku kuma moda wu ni direse kwatiri wa vanhu ku hundza ka maphorisa a wu endli nchumu maphorisa mo ti ka n'wihundzi. U kuma movha wa xapa wu ni mazindzo sete kusona ku hundza ka maphorisa a wu endli nchumu se ya hi cinceni hinawo ku sangula sile ku cinca moho a kumbe ka leti vatisaka ku laeka hinkwenu va cinca n'wina ke ku za va tirhi hina hi tivala ndzitirhi va yitira bendo. Leswaku va vurhanga yi le voyi le va yi sapulaya manje a va cinci wona hi mhaka muni ma
0: hi kensile Valenti 8-2-34-80 na 8-4-34-80 i tinhlayo leti mi nga ka ti tirhisa hine hi ni wun'wana muyingiseti ha yamukela kumbe mi phansile
1: hi phansile Sidomi muyingiseri u nga mpfukeni hoyo
3: hallo
1: avuxeni muyingiseri u nga mpfukeni
3: ni xile papayi
1: avuxeni avuxeni Zidro Mbanzi
3: khani mambo ntiyiso lowu nga na papa
1: a
3: ku sungula no losa a varhandziwa va hina ni losa ni xitshungu xa vayingiseti va ra domsambiki kumbe ku vayingiseti va ra domsambiki ni kombela rivale lengopfu swinene makhulumelo ya mina a ku va hi va musambikana hinkwerhu hi nga funda a ni ta ku mina ni mun'we wa sendo ka lava ka va fundanga la kambe ni mun'we ka lava va swi tiwana la mesatila kana ndeba satla la switwali la nimo
1: uye mfukeni hozu le mfukeni mkomo
3: okay anta ala kubala leswi madala leswi khali bala hiku amaphoyisa ya ka Gaza a matiri kumbe ya Mozambique. Halo?
1: Khululeka.
3: Na da no buburukela no lawo la ra na vona ali hume si puma wulo ali. Lungisa leswi.
1: Hi swinwe Zidro Mbanzi swinwe.
3: Ku nghena wa maputo papayo, a wu swi hiti wena se. Ke wa vhi u vhindi di maputo ayi. No buburukela lo mna wena lo.
0: Ha ku ingela Mbanzi u thlasa hi laha swi fanelaka ha kona.
1: A timile Zidro Mbanzi ku ve a hi ri kale hi mu kuma khwatsi
0: a tlhasa na hine a hi mu kuma hi laha swi fanelaka ha kona kama lowu wa chetri kombaka 8:35 atikweni hinkwabyo bya Mozambique hi ya mahlweni hi zindza a ku va muyingiseti a ya
1: hi phasile haleni Sidomi muyingiseri u nga mpfukeni hoyohoyo
4: ri xile
1: avuxeni hi xiselo ha mani
4: msiseli wa vovo munyiki
1: a kunene mbenzani khululeka
4: a ndzi la ku hlamula lwaya ka leswi ni nga swi twanyana kumbe swi hale kula ka programa leyi la minkama ya makarta de condução loko ku lawuliwa hi ma 21 anos para kuma service publico a fambise malembe mangaki kamiyawu ku a tirilato para ter experiência de ter serviço público hikuva hina tolo a hi susa ligeros pesado u fambisa kamiyawu hi masiku ya ku fambela lomu kama hi 4-5 anos u ya verbala a profissional tiwa kani un toku da mekanika u famba hi kamiyawu leyi nga ni trela

0: va sensibilizara siku lin'wana ni lin'wana hi timhaka ta lota sound. Hi gama funtsi hi ya va byela hi novo RTA. Tem novo instrumento que é o RTA, anga paleta RTVAR, o atolo ka masiku. Se tlhelele ka RTA lweyi wa khale. Se ala ka RTA la, hi tlhela hi va tlhamuxela. Swa ku loko u kumiwa na uni problema ya lota sound, nambi o va passageru linwe a manji. U tsaliwa multa wa 17,500 que são dois salários mínimos. Então, hi va byela a perigo la ku veni u tsaliwa multa lowo hi ku veni u tleketla vanhu va manji. Se ha a hi tsutsumeli ku tsala manji loko hi vona swa ku vanhu lava va ya mahlweni hi ku veni va phikelela ku veni va famba ni lota sound na hi va tsatsiya hi masiku man'wana ha va tsala thikithi. Se loko munhu u mu tsala thikithi lelele na tshemba swa ku a ta byela ni vakolega van'wana swa ku heyi a nghozi ya ku veni hi pakela a vanhu va manji eka movha hi ta kumana ni leswi ka maphoyisa. Se xisweswo naswona swa endla ku veni va pumba or va tsika a timhaka ta ku famba ni sesu de lota sound. Khani mambo.
1: Oh, inkomu inkomu Sidumu. Se a hi ku hatiseli tlangela swinene ka chef Emilia Zimba hi ta vuya ku va ta salisa vayingiseri swo swi ta ta laha mano ka chef Xipulacho bava lari li ku ni maposto amanyinga vuphorisa tlhela khumba a tiva swa ku switarata swi fambelana ni vuphorisa swi tumbelana na hina na hi ane kambe mi nga hlamula laha ka tlhelo ra n'wina.
2: Tu xa bailaro mas bailaro nga manyuala ka chanchaya na tsemba swa ku manyuala ka chanchaya ongoto o hanya la na tsemba swa ku hanya kwala ka chanchaya a loko vona maxapa lama fambaka la ka chanchaya hambila u suka Dushmil yo suka xikheleni a ma fiki puntini ya posto la puntini a loma ya ku praya a ma fiki posto la puntini swilo swa ku ma famba la doropini a posto la puntini ya lile a limiti kwasi ya sidati a maposto lawa ma vonaka bayilari ku ni maposto ya observação i ku ni posto move lin'we a posto move lin'we li tirhisaka hi movha wa Mahindra hi lowu hi pfunaka u pfunaka hina maphoyisa u tlhela u pfuna n'wina xitshungu swa ku a dumingu lweyi lexi a wu se na vona ka Facebook ka WhatsApp swa ku na accident ndzeni ka xaxaya i nga movha lowu rhendzekelaka u nyima tindhawu tinyingi maxa munhu loko a vona movha lowu tindhawu tinyingi u ngo cinca wu mahora ditempo i duwasa ra xitempo se wu sukile wa nyima kumbeni a pimisaku vanyingi enkwani timovha wo wa wun'we vanhu va wu lava n'we a zona la MC1 ku ni xithuthuthu xi nyimaka laha xi nyima lava ku hamba ultrapasa xika kurva a xo nyimisela ku movha kwalikeri no nga hamba xi nyimisa loko u hoxile u loko u hamba yini a ultrapassage porque a swi tiva swaku ma-accident manyingi ma humelela hi kwini hi lela ultrapassage se loko li a zona la partido a te mercado grossista kada ndhawu ku teni ku jika movha ta kuma phoyisa a phoyisa leli li nyimela ku li pfuna vanhu ku tlulela ni ku nyimisa lweyi a fambisaka movha a hovathaka a hovethekaka na a nga kumbiri nawu i nga maposto de observações endhawu kada ndhawu yi tivaka swa ku u ta humelela nghozi veka phoyisa maxa a ma haneli prazona alta zona la a wu sukela diposhi ka cruzamento pra frente a yi koti ku hi eneta hi maphoyisa maxa swi laveka maxi komu hinkwerhu loko hi pfuka la sidadi xayixayi hi ya se enkoveni se hi nga ku ba xa da sidadi i xitrati xo xa xin'we hi nga na xona tanto va ku viajara ni lava ku hanyala doropeni i prisi hi nga ni maphoyisa manyingi zona leyo a hi ku maphoyisa lowo mo nyimisa movha tikwalikeri na u nga hambanga nchumu xa ku biha xitaratwini
1: karmaxinera chef blash talonzo ta kuva ke

0: la șucar, are de lucat cu băcheita palantizul.
1: Ina, vala curul vara dumsambic, mui inghisaca. I combela cu mui, până cu batind leva ma cu un mai, ma fama cu staratuin. A campania le inga vunaian sa ții. Tenki continuara ina cum și tsungu, sa ția amașaca ina. Porque an tsatsi lung tenki li siku ni siku nkama ni nkama prata kota kwenu kupumba tinguzi alu hambi ko pumbeka mungu xitaratwini makanguzi akona lwa nghenaka na munthu nga mchelwa mofu anga ne mosawo anga ni falta de responsabilidade alo komba vambini ina ya tsemba xa kwini ya xivona ina xa ku lwa ku fambisa mova nga hloniphiwa xithuthuthu alo wa xithuthuthu nga hloniphiwa basket na lo wa basket nga hloniphiwa ku famba minenge selo wa minenge ta hloniphema wena wa minenge ko mona munhu pro ko hlonipa ti hloniphi wena u ti vhikela u tomela wena i can see
0: kalma mfutare os blaj ta nilona ke ka mrambo ino kusuka la ya anadro mama na mkhavene
2: Kalimango, nola ko kanyisa shikombekiso leshi nga vekisiwa hi un'we wa muyingiseto wa radio loko a kuluma hi timhaka ta carta de convenção la servicios públicos. Hi leswi hi nga mbala swa ku paro ta ve ni carta la servicios públicos a idade leyi vekisiwaka hi minawu i 21 anos ku ya phambeni. Kambe ke a ku va u kuma karta leri ten ku fundile u ni karta la professional u tlhela u ni experiencia ka u fambisi ka mova hi kola u ta ve u le kandidati la ku u ve u kuma karta lelo u tlhela u ya tibalisa ni xikolweni swa ku para u funda u ni makondisions u ni sanidade mentale o psicologica para poder para outra coisa o entrar no tirole porque no tirole é ele dá carnívoro no vaninho lá botava o até que está no mostrar twin se acompanha com o moço é engavexiwa
0: fom menino do lugar lá gavalanzetti com o acompanha chocar
2: Nda kukensa hinkwavo vayingiseti va nga ve na hina ka nkama lowu wa nimixo ha siya leswaku o va loyi a nga tata ra a karta de condução a nga tshunelela hinatro para ta cuvuka kumbe se na li kona a ta kota ku a levantara nakonavo a nga va consultara e quando mamejo a consultar ou angava a fona com o número e a inadro anga 85400055 04 canumambo
0: canumambo sutnene tá com bela Rusi Emília Zimba cuba vular tu lugar swanga eles fana lá falam tiro
3: canumambo é kunyikwarito a leswi kombelaka swona kumbe a ntsatsilo usiyaka eka va fambisi va mimota hi navela leswaku veni va ya mahlweni hi ku veni va ya swikolweni va ya tratara a makarta de condução mayelano ni silindrada la mota wa hina lava va nga ni masilindrada ya matsongo na vonawu va tshindzekela econselho municipal ka polícia municipal a ku veni na vona va ta va ni capacitação va ta kota ku veni va va ni malicensa ya ku chayela a mimota hikuva a tinghozi ta mimota ti nyika o ti hi nghenisela a wusweti a tikweni se a hi tsaki hina hi xitlhelo xa maphoyisa loko a vanhu va hela xitaratwini hi kola ka tinghozi ta mimota se hi va navelela leswaku veni va va ni responsabilidade va nyika alisima a vida umana hi tlhela hi kombela hina va ku famba hi minenge loko hi famba lomu switaratwini hi swi tiva swa ku hi fanele ku famba hi berma la tlhelo la xinene leswaku veni hi ta kota ku vona movha lowu taka hi phambeni ka hina loko movha wolowo wu perdera matravão kumbe a tshuka motorista ti-distrayira a la ku tala hi nga kona hi swi kota a ku mu vona hi va hi panda a movha lowo wu nga hi kahle hi tsika ku veni hi tsemakanya

0: Janza Lamalanga 2026-2027 ikola ka kuva kungatsuka kuvoneka El Nino exifundza nkulu Gaza. Kaleti yelana kani kulumukela ka Janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimu lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo. Ka tawufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Ina 9 na 11 minutes a tsembanzeni ka nkari ta International Radio Mozambique la okay kuva ya kuma nongonoko linya direta hi ntirhisano ni mchini leyi.

Vona handle ka mitlangu leyi ya lavakulu timamba letikulu hi ta vulavula hi ntlangu wa swimambana ku tiva leswaku i swini leswi nga karhi swi humelela Mosambiki a le ka xigava xiso swi lokile karhi hi cuvuka mayelano ni ta makhavelelo ya xigava xa ta bola ka nkarhi lowu hi nga ka wona. Adert Louis na Maura Makamu va yimbelela ka majambu ya ta sport.

2027 na hidzingana ni ntlawa wa Senegal. Ntlawa wa Senegal ku nga ntlawa lowukulu ngopfu swinene leyi tivaka hi kona. Senegal loyi i nhenha kumbe i campion wa Afrikano. Senegal loyi a taleke hi maxugaduri lawa ma nga na ntokoto ngopfu swinene ku tlula maxugaduri manyingi ya tiko ra hina ra Mosambiki. Maxugaduri lawa ke ma belaka ka makampionati lamakulu ngopfu swinene, vulavula hi ka matiko lamakulu ya Europa hambi ku ri le Asia. Jogo yi ve yi tika ngopfu swinene. A tiko ra Mosambiki ri swi kotile ku ve ni ri endla xo karhi, hikusa loko hi languta muhandzi i un'wa un'we ku hlaya leswaku majaha lawa ma tikhomile kahle, ma nghene na kunene na ma languta na ma swi tiva leswaku ma bela na Senegal, ku nga Senegal loyi a nga na maxugaduri lawa ma nga na kwalidadi ngopfu swinene. Kutani ke a swi ringana ku ve ni va bela na va fekela ntshaku, ku nga ku ve ni va nga niki xipasi maxugaduri ya Senegal ku ve ni ma ninghenisa magolo kumbe ma kombekisa leswi ma swi tivaka ma swi endlaka eka maselesao kumbe ka makipa ya wona. Senegal ivi a swi kota ku ve ni a susumeta ntlawa wa Mosambiki ku ringana primera part ka hinkwayo, lani ke Senegal a swi koteke ku ve ni a rhanga a ni nghenisa gulu ra ku sungula hikwalaho ka mujana lowa ku tlangela xipano xa Aston Villa tikweni ra Inglaterra, hi vulavula hi Jackson. Kambe leswi hlayiwaka leswaku ku luza hi gulu rin'we na ku luza hi magulu ya manyingi swa fana ka hinkwaswo u va u luzile ntlangu. Kutani ke vabeli va Seleção ra Mosambique va timamba va sungule ku ve ni va swi vona swa ka hi kona a hi yini mahlweni hi lava xo karhi, hikusa loko hi uza hi luza la kala swilo swi ta va swi vonake. Kutani ke timamba ti swi kotile ku ve ni ti susumeta Senegal nkarhinyana wutsongo na ntlangu se wu ya ku heleni ka primera parte. Gulu ri tumbulukile hikwalaho ka ku witi a swi koti ku ve ni a teka bola a nyika Jenny Katama. Swi twa kahle ka Jenny Katama i mbelinkulu ngopfu swinene loyi ke a tlangelaka ka Sporting na ku le a jisaka khayikhayi. Jenny a koke mukhuluvanya lowu ke u nga swi kota ku n'wi ninghena u va u dzinginisa a ntlangu ya ku va un a un. Kutani ke ku humuliwe a primera parti na Senegal a dzingana na ntlawa wa Mosambiki kumbe Mosambiki a dzingana na Senegal hi un a un. Hi languta ka xiyenge xa vumbirhi ku nga segunda parti. Senegal a swi vule leswaku hakunene Seleção ra Mosambiki na rona ri na marito yo karhi, ri na xo karhi lexi faneleke ri xi endla. Se va sungula ku ve ni va tikuma Senegal a va a sungula ku nhlenhla endzhaku. Kutani ke kwalaho Mosambiki a swi kotile ku veni a susumeta Senegal ku ve ni ke a enceka hinkwaswo leswaku Senegal a nga kumeki a ri yena loyi hi n'wi tivaka tanihi campion Afrikano. Hi kolano ke Senegal a nga zanga a swi kota ku ve ni a kriyara ma opportunidades de gols. A timamba ti sungula ku ve ni ke ti swi vona swa ka kona lava na vona va fana na hina a hi tlangeni ku fana. Kutani ke hi languta ka Seleção ra Mosambiki hi languta mujana loyi Bruno Wilson ku ri ntlangu wa yena wo sungula ka mujana loyi ka Seleção ra Mosambiki. Bruno Wilson loyi ke a belaka le tikweni ra Armenia kutani ke a ta juleteliwa hi khale kambe sweswo a humelelile. Swi endlenge Bruno Wilson i khale na ta a bele Seleção ra Mosambiki kambe ke swi ti komba swaka kona ku va mutlangi loyi a nga na matimba a nga na ntokoto wa swi kota ku ve na tilulamisa wa swi kota ku burisana na vamakwavo. Kutani ke xin'wana na xin'wana xa xindlulela kusuhi na yena a swi kota ku ve ni a xi pfekela, hi vulavula hi Bruno Wilson. Nakona hi tlhela hi languta leswaku hi khensa eka xikinyikonde ka masubstitution lawa a ma yenceke xikinyikonde ma swi kotile ku ve ni ma teka mabeli a vabeli va Mosambiki va nyimeka kahle va swi kota ku ve ni va jikajikisa bola hambi ku ve ni Senegal se a sungula ku ve ni a nhlenhlanyana vutsongo. Kutani ke ku ve hinkwaswo leswi ke hi swi languteke ku za Mosambiki a kuma pontu yin'we ku hlaya ka xikinyikonde. Loko swi nga koti ku ve ni hi humelela nakona a swi koteki ku ve ni hi luza leswi ke hi nga swi vona a Stade National du Zimpeto loko Mosambiki a dzingana na Senegal ha un ka ku vini ke a ta chapela ku ya a kani ya lembe leri taka ra 2027. Kutani ke ka ntlangu lowu taka Mosambiki i ta bela na ntlawa wa Sudan. Leswi hi swi langutaka kumbe hi swi navelaka i ku ve ni ke ku ri na ku cincanyana kutsongo Sudan.

ntlawa wukulu lowu nga kapiyan wa ult mukano wo kani wa wugamu lowu wenjekeke swinene. Ababeli va nkaholo wa Senegal a vanyingi ka vona hi lava hi va tivaka swa ku va bela ematikweni ya le handle ngopfu swinene. Hi ta vulavula hi maFransa, hi vulavula hi maItalia, hi vulavula hi maXipanya, hi vulavula tindhawu tinyingi lava belaka kona. A va bela va beli vakulu swinene lava nga ni vito a level mondial eka mitlangu leyi ya ku tiyisa misa kunene. Hi vini ni primera parte wa Froshu, primera parte lweyi ababeli va nga kumeka na va le nervous, hi vona hi ka nyingi loko a ntlawa wa Senegal na wu tlangela emabalizeni ya Hernan ya Mosambiki, loko va tsandzekela hi ka nyingi va hamba marimati mahamba makantu por aí volta de quatro cinco cantos sem que Moçambique chegasse na baliza contrária. Resumo de língua chinesa na va carioca vê o pinda pinda deixou aí os milímetros a estiva a estiva chegou a Senegal em que o louco chinês louco uma família com engenheiro e vai de cautela dele louco chinês. Ku beliwa kuza ku ya fika a nkarhi lowa ku va Senegal a za ku sukela a ku marikara a golela nga marikara kunene nyingi a nandzu munhu era linha de jogo yi nga julaku yisa sweswiyani swa ku ve ni va swi kotile ku va njhayini va golisa hi nkama lowu va nga golisa hi wona. Hi kumeka hi hlongola hi hlongolisa Mosambiki, hi kumeka hi hlongolisa ndzhaku ka prejuice kunene. A loko ku ve ku thasa kwazi wukamu ka primera part hi vone Mosambiki a sungula ku kula, Mosambiki a sungula ku thasa eka ngani ka ngani abalizeni ka Senegal lani hi ka nyingi lava falhara maslas, falhara majogo, amarremate, kunene kwek sankamalo unga bigsuir, wakuba hivona a minin wa hina, a mfana wa hina, lwe anga hina, a hikumbikisaka, a nika eshaku, ekuwa lamangani wangani wakuhu, nika eshaku, jene katamu, e jogador lele kulu swinene, jogador lele le khanelisaka ni level mondial ku tlhasi nkama wa ku a kombekisa swa ku hayini va khuluma hi yena tiko hinkwalo, hayini va lwa hi yena matiko hinkwawo swa ku loyi a ku a ta vuya ka mina yena loyi a ta vuya ka mina. Hi vona madebati lama humaka swa ku ri wa humasa ka ekipa leyi nga ka yona a ya ka sport ni para a ya Sunderland kumbe wa huma a ya Arsenal kumbe wa huma ya kwini, hinkwaswo leswi hi ku vona valori ya jogador leswi yi nga tshamise swona a kombekisile Jean Carter porque lá ya vukile a bola na le hangi na le kule swinene a swi kotile ku fintara va jogador dzin'we na nga le mabitsi a acreditar deixar daqui posso fazer o que eu sei melhor fazer. Ó, acho que o tele deixar com a marcar a gol, eles vão marcar a gol, só que são gachiné, para bem os mambas, e como é, acho que o tele, como é, vai arrancar um empate, a sabor da vitória, à frente de casa, Senegal, como é que a sabor da vitória, é que eu vou dizer, ankama wu busy loko yi ta va hi vuye ka intervalo hi vona Mosambiki match lweyi a nga tsandzekeleke hindzahindza abalizeni bya Senegal, hi vona marimati swifaliyano, hi vona hinkwaswo leswi nga ha endleka laha pambeni ka

ubele a Guinea Equatorial he do shazeru Mauritania eka group F abelinta wa Republika Centroafricana etreja Libya aringana he dosh ninta wa Botswana Costa de Marfim a Ghana he do shazeru eka group C eka grupu Sierra Leone abewele kaya hi Zimbabwe hi mabolo mambiri ka manaru Cameroons ave atswisha ka grupu G atiku la Comoros hi 3-1 Tunisia aringana ni ntlawa wa Uganda ka grupu aga e golo limwe ka grupu J lana kumeka ka Mosambique Senegal 0 kumbe kuvula swa ku Senegal kasi matlhari hansi Mosambique 1 Senegal 1 kumbe kuvula swa ku Senegal 1 Mosambique 1 Sudan ka grupu yo le jota a tshwixile tiko la Ethiopia hi 1-0 na ka grupu L hi vona ntao a tiko la Tanzania li biwa hi Guinea Bissau hi magolo mambiri ya kufumala ayangolo Niger ka grupu A abele tiko la Lesotho hi 2-1 Malawi a tshwixa tiko la Sudan du Sul hi 2-1 Gambia abele a tiko la Somalia ka grupu C leswo hi 2-1 Togo ka grupu I aba I 1-0 aptiku la Burundi ka grupu kapa Rwanda atshishi tiku la Liberia hi 3-1 Nigeria abele atiku la Madagascar ka grupu L hi 2-1 Morocco ja batiku la Gabon hi 2-0 ka grupu A ka grupu B Gibita ni tiku la Angola varingani lava nga sanga va goliselana ka grupu F Burkina Faso aringana na Benin hi golo limwe Argelia ka grupu I ave atshixa tiku la Zambia hi 3-1 Mali ka grupu K a B antlawa wa Cabo Verde 3-1 loko hi chuvuka ka grupu D ka mitlangu leyi I nga karhi landziwa sweswi hi vona tiko la Afrika-Dzonga leli tshwixaka tiko la Guinea ku ta fika sweswi hi 1-0 lana ku nga karhi ku beliwa 34 wa timinete Kenya ka grupu D ntlangu wu karhi wu landziwa sweswi a karhi a luza kaya mahlweni ka Eritrea hi golo lin'we la ku pfumala ya nkulu inaka na ku rhumiyingiseti loko le karhi hi chivuka melano ni ta matshamele ya tabela classificativa laha se ku beliweke a mitlangu leyi ya ku sungula hi vona leswaku ka grupu A Morocco arangala ampikisano ani 3 wa tipontu ku landza Niger ni tipontu tinharhu na yenawu ka tindhawu timbirhi ta ku gamese vona Lesotho na Cabo na Gabon lava va kalaka va nga se kuma ni pontu ka grupu B lano hi vona antawa wa Malawi li karhi wu rhangela swikwata na tiko la Angola na Gibita va ta ka tindhawu ta ti landzelaka va ni pontu yin'we ntsena hikuva va ringanile 1-0 Sudan du Sul a kumeka ndhawu ya ugamesa loyi a kalaka a nga se kuma ni pontu ni ya yin'we ka grupu C Costa de Marfim a kumeka ka ndhawu ya ku sungula a ni tipontu tinharhu tipontu ta ku fana leti ti nga na Gambia ku vona ka ndhawu ya vunharhu kumeka Somalia loyi a kalaka se va kuma pontu ni ntlawa wa Ghana na wona o se kuma pontu ka grupu D hi vona Eritrea a rhangelaku na a ni 3 pontu ni tiko la Afrika-Dzonga na lina 3 pontu kambe mitlangu leyi ya ha le karhi yi beliwa sweswi a ku se tiviwa leswaku I mani loyi a nga ta humelelaka kambe hi tani lavulaka kona Eritrea wa humelela hi bora lin'we la ku pfumala ya nkulu tiko la Afrika-Dzonga na lona la humelela hi bora lin'we la ku pfumala ya nkulu Eritrea a karhi a ba tiko la Kenya kasi Afrika-Dzonga a ba tiko la Guinea ka grupu Republika Demokratika

Katkong ane 3 pontos, Zimbabwe na nan 3 pontos, na va ntlangu wun'we ntsena Rsela Rioa ni ntlawa wa Guinea Equatorial lava va se kuma tipontu. Loko yi nghena ka Grupo F, Mauritania ane 3 pontos, Benin ane pontu yin'we ntsena, tipontu ta ku fana leti nga na Burkina Faso ku vona Republika Centroafricana lweyi a nga se kuma ni pontu ni ya yin'we. Ka Grupo G hi vona Camarões ane 3 pontos, Namibia ane 3 pontos, la Congo a nga se kuma pontu, Comores ni na a nga se kuma pontu. Ka Grupo H, Botswana ane pontu yin'we, Libya ane pontu yin'we, Tunisia ane pontu yin'we, Uganda ane pontu yin'we. Hinkwavo lava ka mitlangu leyi va yi landza eka risiku ra tolo va ringanile mitlangu ya vona. Loko hi vona ka Grupo E, Argelia ane 3 pontu, Togo ane 3 pontu, Burundi a luzile ntlangu a nga na pontu, Zambia na yena wa luzile ntlangu a nga na pontu. Eka Grupo J, Sudan ane 3 wa tipontu, a winile ntlangu wun'we, Mosambiki, Senegali va ni pontu yin'we ntsena, Ethiopia a nga se kuma pontu. La hi ri karhi hi civuka ka Grupo K, Mali ane 3 pontu, Rwanda ane 3 pontu, Cabo Verde, Liberia lava va se kuma pontu ni ya yin'we. Eka Grupo L hi vona Guinea Bissau ane 3 pontu, Nigeria ane 3 pontu, Madagascar a nga se kuma pontu, Tanzania na yinawo a nga se na kuma ni pontu ni ya yin'we. Inaka mwingiseti loko hi ri karhi hi civuka mayelana ni mitlangu ya segunda jornada leyi nga ta sungulaka ku va i beliwa hi risiku la 28 ka Setembro, Guinea Equatorial a ta bela ni ntlawa wa Sierra Leone ka Grupo E, ka Zimbabwe ka Grupo E a bela ni ntlawa wa Republika Demokratika du Congo, ka Grupo F Republika Centroafricana lowu a ta pimela mitamu ni ntlawa wa Burkina Faso ku vona Tunisia, ka Grupo H a bela ni ntlawa wa Botswana, ka Grupo G Comores a ta bela na Namibia ku vona Grupo A Lesotho a bela na Marokos, ka Grupo B Africa Sudan du Sul a ta bela na Egipto, ka Grupo I Burundi a bela na Argelia, Mosambiki ka Grupo J a ta pimana mitamu ni tiko la Sudan ku vona Ethiopia a yamukela a ka Grupo yole a yamukela tiko la Senegal, ka Grupo L Madagascar a ta bela na Tanzania, ka Grupo C Ghana a ta bela na Gambia, ka Grupo H Uganda a bela na Libya, Zambia a bela na Togo, ka Grupo E ka Grupo K Cabo Verde a ta bela na Rwanda, ka Grupo L hi vona Guinea Equatorial lweyi a bela na Nigeria, Gabon ka Grupo A ta bela na Niger ku vona Grupo C Somalia a bela ni tiko la Costa de Marfim, Benin a ta bela ni tiko la Mauritania ka Grupo F, na hi civuka na kona Congo lweyi a nga ta bela ku na Comores ka Grupo G, na Libya a bela ni tiko kumbe Liberia a bela ni tiko la Mali ka Grupo K. Mwingiset Eritrea a ta bela na tiko la Afrika-Dzonga ka Grupo D, leswo hi risiku la 30 ka Setembro ku vona hi dia 1 ka Outubro kumbe risiku la 1 ka Outubro Guinea a bela ni tiko la Kenya, na mitlangu leyi yi nga ta gemetiwaka na Angola a bela na Malawi ka Grupo B, leswo hi risiku ti nga ta ku 6 ka n'hweti ya Outubro. Hi vulavula na swiristano na hi civuka mayelano ni ta mitlawa hinkwayo ya tikonkulu Afrika leyi nga karhi yi bela ku va yi ta kumeka eka mitlangu yo gamesa, mitlangu leyi yi nga ta landziwaku hi lembe la 2027. Kambe hi dlongosela timhamba ta hina ku nga le khale, nakona hi ta lavetela ku va hi twa xifuva xa David Mathusi mayelano ni mitlangu leyi landziweke tolo hi ntlawa yikulu ya bola tikweni la Mozambique. Hi vulavula hi ntlawa lowukulu ni ma

mitlangu leyi inga ta fambisiwaka hi vona se ku landziwile kumbe ku kulu karhi ka nkarhi wa ku humula tiko la Islovenia leli nga karhi ringana ni Scotia na va nga se na a gorhiselana hi nkarhi wa 18 hours bela ni tiko la Kazakhstan ku vona Islandia a bela ni tiko la Estonia hi nkarhi wa 18 hours nkarhi wa ku fana San Marino ta bela ni tiko la Finlandia Bulgaria hi nkarhi wa 18 hours a bela ni Luxembourg Inglaterra 20:45 ta bela ni tiko la Spanya i ntlangu wukulu lowu ku vona Republika Sheka hi nkarhi wa ku fana bela ni ni tiko la Croatia ni wun ntlangu lowukulu ngopfu swinene Macedonia ta bela ni tiko la Suecia Albania bela na Bielorussia Slovenia ta bela ni tiko la Moldovia hi nkarhi wa 20:45 mitlangu leyi muyingise ti ta yisiwa mahlweni ka risiku la mundzuku na Liban va nga ta belaku ni tiko la Azerbaijan ku vona Austria bela na Kosovo Suecia bela ni Holanda Dinamarca bela ni Pais Bas Gibraltar ta bela ni tiko la Andorra ku vona Israel bela na Irlandia kumbe Irlanda ku vona Alemanya loyi a ta kingizana ni tiko la Grecia Norwega hi nkarhi wa 20:45 lisiku la mundzuku a bela ni tiko la Portugal na hi na tivuka mintlangu leyi ya Liga des Nations hi muvhulu tiko la Georgia leli nga ta belaku na Ukraina Armenia a bela na Montenegro Lituania ta bela na Chipre ku vona Turkiya a bela na Italia Belgica a bela ni Fransa Suecia a bela na Polonia Irlanda do Nord a bela na Norwega Romania a ta bela ni tiko la Bosnia mitlangu leyi vekisiwe ku va yi ta landziwa hi wasibili lisiku leli nakona Mozambique a nga ta belaku ni tiko la Sudan eka mitlangu ya ku va ku kumbiwa eka mitlangu yo gamesa hi ximu xa matiko ya tikonkulu Afrika 15 hours hi tlhatekela 17 minutes hi le ka madyambu ya ta sports radio Mozambique Gaza Maputo na enyambane finda strat kungalikale hi talavetela ku va hi bula na David Mathuse.

0: Ndzi ku tlula vanhu ta kutenge a swibedhlele swi kumaka swile ka balansa ya ku hinkwerhu lexi hi nga tlakula ka damu wa swaswaku ni tlakulile nhundzu leyi i ya nhundzu leyi pura hi pfuna
1: mese leswi nge ku xotile ku kekiwa a hovhoro leyi mi nga hi bala mi tamela machizere ku tamela wa machizere lavo leswaku wa ku ta winiwa ntlangu lowu hi xi leswi nga chota hi ntsumatsuma ya kona emosambique a wina ntlangu lowu ku va hi ta xisa kahle
0: hileswi marito la ri nga ma hlaya ku hi tikalala swa ku lweyi hi nge mube hi mhaka swa ku Senegal Senegal a ganyile Senegal hi manyana
1: leswi nge hi titsongohati laha hoxa a hi tinyikanga a lisima la hina la mabelele ya hina ku va hi ta kota ku hlula Senegal hi tekile a lisima hinkwalo hi nyika Senegal hina hi titsongohati
0: marito ya wona ma wa hansi ma fanele ya ka mina nge huwa xikan'we ngo huwa nomu wa wun'we hi mhaka mu hina Senegal a hi n'wi chavi hi ku mi vona phambili ka hina hambiloko se u hundzani wa ndhawu va tsari swaku Senegal wu ri rumela hi mhaka palavha ra la Senegal wona mi vona swaku Senegal hina hi fili hi mhaka Senegal ende a maxikadori lawa na wonawo na hina wa musambikana tenge hi suka ka xigava lexi hi nga na xona lexi pr ante mundo dasvezes adversari hina lexi hina va dese musigundu xikadori maxi ku fika nkama a li hina hina hi nga mina ni nga dese musigundu xikadori haleni ni chaviseka lava va onze lava hinkwandzo lava onze lava nampoti wa chaviseliwe a ko leswi ngo chaviseliwa hi ku tiva swaku hi ta banga Senegal hilikaseri la Senegal se loko Senegal a nghena ndzeni ka kambo leswi chaviselaku maxikadori a maxikadori a va maxikadori a Senegal loko ma nghena a vona ku leha leliya a vona mihlula metiliyana a vona swibeka leswiya hi wo u nga sula ku mi chavisela se ento hina nampondo musambika ha kontinuwala ku hi ti chavisela swaku hi bela manyana tiendli lomu Afrika lomu la tenge hi swi tiva malexa hi vabili lavan'wanyeni hi vamalakangawa vakamaronge hi vabili swa ku ho bavana hi gama hi nyama ma swi kombaka swa ku loko hi ti herisa a ku singela nkuma haximexe ntawu na mpoda leyi hina hi tikalala tenge adversari ku sukela ka sweswi purisa mi Senegal nambi sigundu xoku leyi ta ka yimana a nga ta va Senegal wa ku ta na ni paleto ka nomu nga wo suka hi ku gheni va ta bela na hina nawo a ta suka kaya na a tambile thawula pana limpa nyuka switoko paseniya ni ta sofelela ngopfu swinene endza nampudi hi tikalala hina tenge hi titshumi tenge hi tinyika xithuzu hina hi kumeka le hina hi phate mangu tanti maxika hi bela kaya endza le mapimiselawa ka hina wa musambikana hi ni nga ka bola tenge hi tshika ku chaviselana loko wena for example u bula ni munhu a ka ba musambiki aba musambiki a ta ganya la a wena wa hlanya wena wena musambiki a taa ntaku tenge hi huma ka matshamelao parake a maxikadori loko hi magwela jenikatama lava ri pra hi va ha banya muthu a nga yoku a hi tentareni ku esr ka xoku wo tentara ku a ku ganya maxi hi xilambi se munhu a koti wa mi byela swaku a hi tentare wo mi byela lava hi vabili lavaya a wa swi tiva xikadori leswaku u lava ku hlaya swaku hina ntaku musambiki tenga huma ka mipimiseleka ka yona porke hina propo loko hi ti chavisela ebe loko u nghena ka loko wo va ka box na wu ku bamusatanibo loko wa ta ku bamela endzaku na hi nawu loko musambiki a tlhawukana mahaleni a yo karhala hi ku biwa hi biwi ngopfu hi matsalisawu la endzaku ku ni vhedwa dashi swa xikhala hlaka u wani na munhu wana wa ku biwa wu nga pfuki a wani loko a biwa ndzasisivuka ntaku na hi nawu ku fike nkama xa hosisivuka endzaku nampudzi hi tikalala porke loko hi sisimukile a hi sisimusanga hi leswiya hi sorti a hi ya tinyangeni ku tirhiwa mara hi sisimuka ntaku na hini va depa a hi sisimukile a maxikadori hi nga ma chaviseli
1: leswi nge aguamol empedra dura bati a teki ful mister journal daleli taku hi bela ni sudan lwa beke ethiopia hi yena a rhangelaku ku ta fika sweswi ka primary journal daleli a xikwata a groupu jota minyimela yini i swi leswi felicinador a fanele ku va a landza swona ntlangu se wu kusuhani na ethiopia na sudan
0: na sudan a nchumu xa ku sungula leswi a nga a xi maheki dziboza ku hi ganyile tona hi na maxikadori ma tihitisi xi leswiya magoki ma leswi wa tambele purku loko u li u goka wa vhororo u gamu tambela kumbe hi xigantlana

0: lintambo yikumeka ni tsemba ngopfu swinenso loko a ni byi umbula wun'we a lwe podi ni muhumisa podi ni fambisana yena masiku meta manji lawa ya ku dlota mamente ni ta famba mina nexe hi mhaka munhu buku ni ku tshemba ka xifuva xa wena ento ni nga hlaya swaku lomu masetori pront masetori wote ni a ma lunghisa xilikonti ku loko ni teta masetori hi tala ku hlaya swaku hi manyana manyana a fadlanaka ntawu lowu a hi nkama ku hlaya swaku hi manyana manyana manyana yena u komiselesi na biri wa swi tiva loko hi vulavula hi defense hi vulavula hi gordarini leswi ni hlayaka swona loko u swi twa yena a ta wa swi tiva swaku na na hi swa humelela leswi lawa entawu ni nga hlaya swaku Mzambiki na tshemba ngopfu swinene swaku a masiku lama taka Mzambiki a ta hi nyika antsako ngopfu swinene
1: leswi nge hi ta qualifikara ku va hi kongoma ka kani wa 2017
0: ya porque mina por exemple mina como treinador o como sambikani ko madebt wa timamba mina debt wa timamba ha biwa va biwa ni kolana mina hi na ta hi mali leswi loko hi biwile kha hi gqoka swa timamba munhu ha mi biwile loko hi nganyile hi ganye hinkwile loko hi biwile se va Mzambikani hi vatsongo hinani ganya kaenta ni hlayaka leswi Mzambiki na mpoda ha ha rila ku akani hi famba na hi khomi buluku hi tsutsuma hi ku chava hi khomi buluku akani tenge swi tiva ku kani tenge hi nghena podi yi humeliwa hi swizatu mai akani sembra ya kumeka enta a ku kumeka ka hina nompoda a le xitshuketu ni ni ku tshemba i tipoi vanyingi va preocupati mhaka munhu va preocupati hikuva Mzambiki a nghena aputanti a kumeka emprimeri lugari hi kona xi a nga ta va ni ku tshemba swa kapa Mzambiki a kumeka emprimeri lugari hi kona u kinteresa ka kombisaule hi ku ya kana buku vanyingi va fambaka kume emprimeri lugari i va ku sungula va tlha va tlhelisiwa makaya wena u nga kumeka u ngo repexikariwa lani kumbe u kumeke sigundu swikuyinini a le wena u fambaka tamamela xinani u famba tefinani entao para mina ni preocupati hi primer lugar ni preocupati hikuva a selesawula hina ni hloma hi sempre na li bela swaku a primer lugar a bongo porke a primer lugar se a timbilu ta wena a mbilu ya wena ya habi mas loko sempre lakukulu leswi ngo va mazukisi umazukisi loko yi kwihi a munhu loyi a tela lelaka ku loko a lava ku chapela kun'wana teka a hlupheka swinene maxi a gama ku sigira ntao a hi hluphekeni maxi sempre akani na mpoda a hali xichuketo para hina hi gedezela hina ku kumbe taya kani na da Mzambiki ka maxikadori laa nga na wona basa va tlhavukanisiwa maxikadori laa basa va kumbiwa a ri xiresponsabilitati bumoni bya xivizi mikama minyingi a maxikadori ya hina na wonawo a ma na responsabilidade a responsabilidade ni hlaya yini a xikadori nompoda le xikadori leri u li vonaka swaku yi hanya bene o la tivekise lona hi loxe a ku wari tileteka swi tiveke ku ni michumu yinyingi ya ku nampoda yi manga parake porke luwa wa selesawu nasional a xikadori ya selesawu nasional i xibuku xa lavatsongo i xibuku xa lava lwaka para va nghenaka selesawu nasional a va kosigiri porke a va na tinjomo o loko va nga kosigiri epurke wena u nga sena u boha endzhawu tenga a va xibuku loyi a nga senaka nga nghena va kasi mathusi a nghena mhaka munhu o ba mathusi xo hanya u tumila ku hlupeka ngopfu swinene hi nga hlaka hi masope hi nga hlaka ku wa tshama xikadori ni ku pilapila nambi hini wa tenaduri hi kumeka hi ya tlhela hi mavhintoro ma xikadori yale ya tlhela hi matresoro swaku yona ni ni ntamu o va ni ntamu wa ku wa tshama a ku pilapila ma se a hi tsutsumeni se hi kumeka na hi laha se ngopfu swinene
1: mister kalomambo hi bongile ngopfu swinene mister kamariti ya n'wina kambe a hi lava ku va hi cuvuka loko va hi ta gama bulu leli mi vulavula hileswaku vabeli lava nga kona ka selesawu a va fanele ku va a le xibuku ka vabeli lavatsongo hi vone vabeli lavatsongo eka wazihlanu leyi loko va le karhi va bela na Namibia ka mamiya xifinazi ya kozafa subvint treasure zero a ve handzu handzu lowu mi wu vona njhani finala a tavini tiko la Afrika-Dzonga mi va vona njhani mafana lava mister a xibuku hi swihi xa kona laha hi va mani lava fanelaka va tibuka ka van'wana hi lavakulu va fanelaka va tibuka ka lavatsongo kumbe hi lavatsongo va fanelaka va tibuka ka lavakulu
0: ni nga hlaya swaku lavatsongo lava hi vo va tibukaku ka lava vakulu hi mhaka munhu porke na hilawo ku ti tlhelela ka marito lawa ya ku hi tikalala hi ni wa Musambikana leswi na mi nga kumeka yi ba hi kumeka laha ka

0: ni loko o belisa leswi nga belisa swona ni kontra Namibia a ku tinyiketela ka kona hinkwaswo leswi nga swi maha swi possible swi huma be ni nga hlaya swa ku a xi kotela a possible na xona
1: a ku veta gamesa mister subzoseta le ka mundial hi vona sweswi sub-20 a le ka kan loko a kota ku va a tshamiseka a kani a nga nghena ka mundial nakona hi vona vabeli lava va kumekaku ka sub-7 va bela sweswi ka sub-20 mister mi nga swi vulavula hi mavulavulelo wahi i ndlela yi hi le Mozambique a nkarhi a lulamisa yona ka ta mitlangu leyi ya bola a tikonkulu Afrika kumbe misaveni hinkwayo
0: ni nga xava swa ku Mozambique ku sungula ku phakeni hi sungula ku phakeni ntsono loko hi phakima hi pfurika ha tirha ku fika nkarhi a nge ho holova hi madzolonga ma nga swilesanga pfurika xikinkonda a nga tekanga leswi kwini leswiya hinkwaswo leswiya ho pfuna na tinhloko maxi ku za hi va ni madenge lawa epfurika Mozambique a n'wi vona swa ku loko o cinca leswi a nga kumbeka na mpfuna swo swa ku a masubzasete ma bela ka masubzizi a nga xikalangu kutani imidiyato a nga ta yi kuma wo sungula ku mi komba lowa subzasete lowu swa ku wena phela loko u suka la u ya ka lava la famba u ya teka experience wa ganyana mtsutsunyana la majona xikalangu xa wona hi lexi laha manje kusuka ka laha u ta bela la u fana na va masubzizi lawa na vonawu la kutekuta huma nkama ku madoro xitele bya maxikadoro laha ma suna ku mahapari ta serisawu national i loko ma mahapari ta serisawu national podi ma nga le vatitulari pfukeswi hi lavaka swona hina hi lava matitulari data hi lava ku yena a ya hutluluza wutivi se ni ya ka serisawu national se loko ta fika nkama ku na yena a kumeka konaya a kumeka a swi tiva swa ku a nhundzu leyi ya pesa ngopfu swinene endzhaku a doximile vinseji loyi u hi nyika mihandzu yayikulu swinene hi kumeka hinkwayo Mozambique na vulavulisa Mozambique kumeka ka mundiyali a nga kona a swi tivi leswaku Mozambique a nga tshika nghena ka mundiyali maje swo ku va ka mundiyali eswinandzi ka matirhelo ma ta cinca a va fana lomu tikweni ma ta sungula ku swi vona swa ku eba a va ku Mozambique a nge mundiyali maja switsongotwana swi ri mundiyali i tipo xinene ni xitsongotwana endzhaku a ku bela ka bola ku ta kumbeka laa ku navelisaka vafana vanyingi i loko ku humela vafana vanyingi na va navela ku bela bola va ni nxumu wa ku va kula va kumeka ka mamundiyali swi lava swi hi tsakisa a tiku hi lona le nga ta kumeka leyi kumeka na le nga hlayaka swaku yi kumeka ni mihandzu ya ku Mozambique a vulavuleliwa pfurika doximile vinseji loyi loko u ya laha Mozambique u ya khozava Mozambique i kani Mozambique i mundiyali Mozambique hinkwavo lomu hi nga kona hi swi jundzunyana ngopfu hi nkama wa wun'we endzhaku tenge hi lontsola nampodi swi fika swi tshenyemukela mavokweni la tenge hinkwavo lomu hi nga ta kumeka kona vafana lava la va maha swimexe swa ku va swi tsakata Mozambique le ndleleni buriku vona a masubzasete ni masubzini hi majandzi yale ya mundzuku a bola li beliwa hi majaha ya majaha la hi majaha lawa ya mundzuku endzhaku hi vona va nga ta khupukisa Mozambique na va mi tekeli kwini na va mi tekeli doximile vinseji a lembe leleyi hi nga phatima hi lona hinkwavo va vulavula hi yini
1: mister a nga le nkarhi lowu wa ku mister xikinyikonde a ta hlawulanyana vangaki ka vafana lavo lava masubzasete masubzinti va ta va nghena ka kelisawu a leswaku loko se ku ta fika nkarhi wa vona va ku va nghena va nga ha chavi loko va kumana ni lavaya se va nga nghena khale va kota ku va va tiyisana
0: enkosi marito ya ku ya le ndzhaku ni nga mahlaya ku ya maxikalawu la lava subzasete lava va tekiwa va ka masubzini a ku tekiwa xikadoro ya ka masubzini a mialatayo hi yo leyi u nga na yona timu yanga leya ku a sungula ku a ka xigava xin'wanyana se lana a tirha na vamanwele va jor se ni a ya kuma va benjamin va malimani maji hinkwavo se va le xigava xin'wana ndzhaku xigava lexi wa xi tiva naswona endzhaku lowu wa subzasete lweyi mara a za consigra ku a hi kuku o chapela a ku lava ku chapela swi famba hi swigava subzasete a ka masubzini amasubzinti o amasubzinti hi wona se na wona tenge mavitani ya masubzinti.

0: Mavitaniwa maasenyewo masubuzini maasenyewo akasenzisawo naswona kumbe vambirhi vanharhu vo lava a nga swibedhlele leswiya haswaka va bela maxi va kuma ntshutu senia kasenzisawo naswona ta swifamba hi xigalo endzhaku xi tiyikondzi lomu na yena a xopaxopaka kona hi laha ka masubuzini la laha ka masubuzini nomu te komburke a xikalawu lexi loko le a xikadoro leyi gadabugadi ni ta perdela dirita ku kumeka la sente leyi kumekaka masela mae loko ixikadoro leri yi tlhawukanele leyi nga ni matshamelo lamanene xikinkondzo tenge a pfuna a teka vapfana lava a hi pura va tekaka swa ma-quarenta dozi xikadoro ma-cinquenta dozi xikadoro na tenge a selesawu la hina loko leli komposi provinsini a vapfana lava tenge va kumeka porque loko na mi vona va vakulu va vhinsiku la va kona va nga laha mi dash a va beli va vhela ku teka vanhu vanyingi a swaku va va bela maxi a va pfana lava a interesi o a objective hi leyi la ku teka masubitiwo wa manimani lawa i pura va funda va kuma nsutu seniya ka lava kulu va vona swaku ka serisawu a ku tirhisiwa ku yini pro ku ni ndhawu bela kuma xikadoro mo xuva kuya maloko se a fika sena wena seniya ku tirhiwa hi ntamu u tirhiwa hi ntamu endzhaku va pfuna va mi fundzisafundzi ntamu a ntirho wa xikinkondzo wukulu swinene i ya mihandzu hi yo leyi hi vonaku a mbewu a na yona xikinkondzo ku va tina doro vatsongo swinene va nga kumeka na musambeki a kumeka a ni mihandzu ya ngheleyi ya mbewu yi yinyingi ntamu swi hlayaka swaku a va tina doro va ta kati o na yena xikinkondzo loko a kontinuwaka a nga ha na laha handle bya teka sempe nge hali leswo swa ku tengi va tekiwa se handle seniya maxi lowu musambeki lowu mphakati ka kaya lowu tengi na hinawo hi ni mameta swa ku loko ya ha teka ku wa tirha wa xitranjeri seniya lava nga na turanzati seniya a kota ya hina la kaya la tengi ta sempe tengi nghena vapfana vambirhi wu nghena vapfana vanharhu nampozi tirha ku tengetela seniya a selesawu la hina li tshama li dyuhala la a vanhu va za va tlha va fika ka mavhintiwoti vhintinovo trinzi se hi kona hi sungula ku jika ndzhaku epa ka seniya ka mavhintiwo ku na mananana a vapfana lava tengi va pfuna va nghena lala lava loko va karhaleli va huma a vapfana lava va prexela lavaya endzhaku xikinyikondzo a ni nhundzu leyo maxi a mbewu yi kona se ko yimela hi yimela yini hi yimela ndzongo a ndzongo hi yena tengi a wu tisa a miyalakeni ya yena swaku a ma ha yini hi vapfana va pruka vapfana va loko va tihita hi ntamu hi swi vona lava masubzasete va yaka mundiyali laha va ya kanga swi vuleswi loko ho va tshika va dedelekela vapfana lava hi nga va nyiki valori hi ta gama hi vutisa hi ku manyana a kwini manyana a kwini ku fana manyini maxikadoro manyini ma nga vutiseliwa swaku maxikadoro ma kwini a munhu jantiyelo o kula a ma ha xikadoro a gama dyuhala a nga zanga nghena ka sesana naswona maxi a vuniwi leswaku luya a ta nghena hikuva mhaka munhu a nga nyikiwanga a nhlanekelo wa ku a kumeka swa ku epa wena tengu u tihita ngopfu swinene porke mundzuku a xikadoro la selesawu na mundzuku hi wena wa hateki ntsongo
1: mister a ku va hi ta gameta ri tuka vayingiseti xifundzankulu gaza maputina nyambani hi vulavula hi ta bola ngopfungopfu hi tuka a mabelele ya mintlawa ya bola hi swigaba swa ku hambanahambana
0: bo ni nga hlaka swa ku a ku xikuvala hi lomukaya lowu lomukaya hi nyame ngopfu swinene lomu provhinsi ya lembe leri a hi kumeke hi nyama ngopfu swinene ka kampionato la hina i aleni la ku hi nyamile hikuva maekipi ma le matsongo hi tlhela hi nyamisiwa leswaku wo la ya matsongo la laha ma nga ve ni a makhiya ya ku nghena a pulu hi lini le nga tirhisa makhiya leyo lawo pura yi pfula xipfalo xa ku le nghena pulu leyi lin'wanyana kumbe leyo lahla makhiya hi swi tivi maxi nambi loko a lahlile nambi mowuya makhiya a nge he nghena ndhawu endzhaku swa nyamisa ngopfu swinene a provhinsi ya tigaza tiposi loko a le mani a le club de gaz i tipa leyi i tlakule tiprovhinsi ya le yakulu swinene para nyamuntlha a nyama ku maxa la nga kusigiri i lembe la wumbirhi leyi a nga ngheni pulu a nga ngheni pulu hi mhaka ku choteliwa hi maxikadoro a nghena pu a nga ngheni pulu hi mhaka aparta administrative va khohlwa swaku va maxikadoro loko ma bela se ku ni mapapela se ndzhaku ndzhaku leswi yi kumeka swi ni xikuvarisa ngopfu swinene ta hi ganisa ngopfu swinene.

Inkomo sina nebongile ka Mr. David Matusi kama bulawa vurabule ke timakata ku hambana kata mintlangu ya ku tisa miri vulavula hi bola a radi Mozambique hi Mr. Provincial ya kagaza namuntlha i mugqivela vince xikan'weti ya Setembro wa lembe la 2026 hi le ka ntsako wukulukumba ngopfu swinene loko hi karhi hi cuka a xigava xa bola hikusa mihandzu leyi Mozambique a yi kumeke a nga ve hi lavakulu a nga ve hi lavatsongo yi tsakisa un'wana na un'wana i ntiyiso leswaku a hi navela leswaku majala makulu ma ve ma wina ka ntlangu wa tolo mahlweni ka Senegal kambe Senegal lweyi a hi ntlangwana i vanhu lava tivaka ku tala ka vabeli va belelaku emintlawa leyikulu ku hambana ni tiko la Mozambique kambe hambiswilixitano swikolo leswi va nga ka swona i swikulu ngopfu swinene hi mabelele ya bola kambe hi swi kotile Mozambique a swi kotile ku va a lwisana na vona hi ku gama a 90 minutes swinene nawu Senegal ku ni nkama lowu a nga sungula ku va a dzedzemela ku vula ka David Matusi a dzedzemela a za swona swa ku heyi la swa antswa ni tipfalela a ntlangu lowu a wu game na hi suka la ni pontu yin'we hi nga biwanga ho na hi nawu swi hi tsakisile swo sweswo sweswo swi nga fambisa swona ku vulavula ka vacopi va ku tonto ngu tonto.

0: Uli manga mapalisana ya kulwela ku ya ka Musambola hi xipandzi dzongeni kati uga Musambiki hi vulavula hi Temuza Costa Tsol wa Likamasingi ni mabaron ya Likamasingi nawu yi karhi yi tshingisa a ku longa kasi yi chikela leyo na yi kwayili. Ndzimeni ya ku longa loku a ntlawa wa Temuza Costa Tsol wa hi ku thola muchukumisi muswa a vituga ku hi Salvador Kumbi a muchukumisi loyi a ve a kombekisiwa ka vabele ku fambeni ka Vicky Galiginga ka gona. Loko a kombekisile ka vabele Salvador Kumbi loyi a nga chukumisa ku fambeni ka Nyombanes lembe leki a ntlawa wa Academy kwale ka Nyasolo a tshembisile ku a nga ta swi kota yeche a ku ve a kuma mihandzu leyinene yi laviwaku hi vurhangeri ka Temuza hambi ni vakhuzeli. Kani leswi loko ku yini ku vunana ku yini ku tinyiketela ka vokhe lava lavaka ku Temuza a pindzuka kutani ku Temuza a ya mahlweni swi nga ha koteka. Salvador Kumbi ali ita ka Temuza ni experience yokhe leyi a nga nayo ya chima loko a hi muchukumisi wa bola kambe ita ni khiki ya ku lava ku kombekisa ntirho wakwe leswaku a navelwa hi yin'wana mitlawa kani leswi ta ve ni lisima ngopfu a ku vokhe lava nyimelaka ntlawa lowu wa Temuza va tinyiketela mun'wana ni mun'wana ka ndhawu leyi ya nyimeleke hi kona kasi ku Temuza a ya mahlweni.
1: Os adeptos simpatizantes do Temuza, Costa Sol de Masinga, devem esperar de mim trabalho árduo, virado para resultados satisfatórios, mas também devem admitir que o treinador sozinho não será a solução. O treinador precisa de colaboração de todos, a partir dos elementos da equipa técnica, a direção, mesmo a massa associativa. Portanto, eu como treinador estou disponível, estou aguerrido, estou apostado para contribuir com o meu conhecimento, para contribuir com a minha energia, mas o que devo pedir é, mais uma vez, a colaboração de todos os intervenientes para que o Temuza tenha sucesso nesta campanha.
0: Magezu ya Salvador Kumbi, muchukumisi muswa wa Temuza Costa Tsol, loyi a kombekisiweke ka vabele, varhangeri, hambi ni vokhe vakhuzeli va Temuza a ku fambeni ka Vicky League nga ka gona kwale ka Masingi. Salvador Kumbi loyi i ta eka Academy kwale ka Nyasol kota hi nga wula ntlawa lowu a wu vhunileke wa ku wumbiwa tlhela wu chukumisa a malembe mambirhi lawa ma hundzileku. Yena ka mitirho yakwe ya vuchukumisi ka Temuza Costa Tsol a ta va a seketeriwa hi Alina Ngadi kutani Mr. Alito. Mr. Alito hi yena loyi a tirhileku na Kaxela a ku fambeni ka lembe leki va nga zova swi kota ku Temuza kumesa mapalisana ya Inyambanesi a ka ndhawu ga wumbirhi hi kuma haloko a ve ni xitambu lexi a nghenaku hi xona ka phuli lowu. A Temuza Costa Tsol leyi yi ka Grupu B zvin'we ni mikawu ya Ferroviari wa Gaza, Liga Desportiva Walka Maputo, zvin'we na Xikola de Formação de Sargentos de Boane. A ka xigava xa ku sangula Temuza Costa Tsol Walka Masingi a endza a bela ni ntlawa wa Xikola de Formação de Sargentos de Boane a ka Maputo. Eka kin'wana tlhelo a ntlawa wa mabaron ya Walka Masingi wu lumuka ku pinyama ku longa ka wona a ku ya ka phuli hala ka nyisa leswaku baronge i chikela ka phuli hi lembe ka wumbirhi ka matimu yakwe halembe leki i famba kota nhenha a ku fambeni ka Vicky League khwatshanyana hi wazina a ntlawa wa mabaronge wu ve wu bela ni ntlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu B a handzwa wo tsakisangi ku mabaronge ma bilwi hi swigolo swimbirhi ka chin'we kani leswi kwalomu ka ku longa soto leyi ya mandziku a mabaronge ma tlhela mabela ni ntlawa wa Associação Desportiva laha ku nga tirha tema nakona ku ta ve nhlakani wo gumesa wa mabaronge ku ti lunghisela a ku ya ka phuli hi leswaku a mabaronge ma sangula phuli wona hi mulunghisi loyi yaku ka yena laha mutini kwalomu ka livala ya machichi zvin'we ni kawa wa machurch wa le ka Maputo. Mchukumisi wa

0: uma caixa e dois golos a zero. E que lanzela em Caruama, 13 horas, o ciclo é ali lá 25 de setembro. E vê, porque lá entrou a Missão FC versus 3 de fevereiro, Futebol Clube. Lá na entrou na câmbio a Missão FC, um aranga machuene, na vai patarili, e lá acaba penalti. E o Gamo, e a bona entrou o Kulukumba Sinene. Lawa lowu nga hlanganisa maekipa mambirhi ya makulu eka xifundzhantsongo xa KwaMapane, hi vulavula hi Academic FC na Ferrokent FC. Lana nakambe Ferrokent a nga huma mahlweni hi 3 golos or 3 bolas a 2, li ve li hela siku la hina laha ntlangu wa kisa miri eka siku la 25 December.
1: Swona mitlangu leyi yi kongoma ku fika kwini? Yi vulavula hi xiyenge, yi nga va xiyenge xa torneyo, hi swini mitlangu leyi mi endlisaka xiswona?
0: A mitlangu leyi yi lulamisiwe leswaku yi ta akompanyara a kampionato, yi vitaniwa TASA Amigos de Mapai, laha na varhandzi va bola eka xifundzhantsongo xa KwaMapane va nga hlangana va kunguhata kutani va patrocinara a TASA leyi vitaniwaku TASA Amigos de Mapai.
1: Hi swona a hi vuya kwalani ka lava va seketelaka nga vapatrocinadori. Vapatrocinadori lava i vahanyi va mapayi, van'wamabindzu, i va mani lava va pfuniselaka mi ni swipfuno swo karhi mayelana ni TASA leli.
0: Hi na swipfuno swo karhi, van'wani van'wamabindzu, van'wani vahanyi tiko la ka mapayi. A ka vapatrocinador lava hi na Viboscope a nga wun'we wa mabindzu wa ka mapayi, hi na Firmino Chauke, hi na Ezekiel Chauke, hi na James Guyu na van'wanyani n'wanyani lava va nga tihinta va hlanganisa swo karhi na kuli hi ku va nga koberaranga nchumu ka maekipa kutani va hambisa TASA leyi.
1: Hi swona i TASA leyi hi twaka leswaku ku ni vaseketeli mayelana ni swihiwa switlokolelo swa kona swi fambisa ku yini mayelana ni timali ta kona kumbe swini leswi swi nyikiwaka ka lava nga ta humelela ka matasa lawa.
0: Tamam swinene, hi mayelana na swihiwa ku lulamisiwile mali ya ku ringana 30,000 metcash para lweyi a nga ta teka ku TASA leyi, kasi loyi a nga ta paliwaka eka ntlangu wo gama a nga finali a ta nyikiwa mali ya 15,000 metcash. A TASA a 30,000 metcash yi ta va yi akompanyeriwa hi TASA na mamedadla, kasi a 15,000 metcash yi to va yi akompanyeriwa hi mamedadla ntsena. Nakambe na ya ha vala leswaku kusukela ka primera eliminatoria a TASA leyi a ni kota ku nyikela 200 metcash ka mutlangi loyi a ti kombisaku swinene ka ntlangu wun'wana na wun'wanyana.
1: Hi swona ku ni swo tala leswi swi endlekaka ka vukhaveli bya bola handle ka mapayi hinkwako lomu khaveliwaka bola. Hi vulavula hi varefi, eka n'wina va tshamisile ku yini? Va hakeliwa? Va upisiwile? Va lomuka ku yini varefi?
0: Kamani swinene, kasi hi mahakelelo ya varefi ku ta fika sweswi a ku nga se lunghisiwa xo karhi mayelana na varefi, kambe ka ku ofisiwa hi le ka xifundzhantsongo xa KwaMapane masiku ndzhaku va ve va nghena ka mahawula yo karhi hi mayelana ya mpepo lawa ma nga fambisiwa hi tatana Jose Maria Arbitro hi mutivaku hinkwenu wa calibre international.
1: Hiswona avakhuzeli va kumekisa ku yini ka mitlangu leyi ya TASA Amigos de Mapai?
0: Avakhuzeli va kumeka va tele swinene, hi xitimara aproximadamente um pouco mais de 5,000 espectadores em cada ntlangu wun'wana na wun'wanyana humelela ka distrito leyi.
1: Hiswona a ku ve hi ta pala a hi navela ku tiva mitlangu yin'wanyana leyi nga ta endleka, hi tiva leswaku TASA Amigos de Mapai a endleka hi ntshimatshima ka masiku ma feriado. ku ta va ni feriya dunga le khale.

0: la 4 de outubro, kuni mitlangu nga vekisiwa ku veni ta endleka ka tasa leyi?
1: Kamlan swinene, se yi kona mitlangu yi nga definiriwa lava va nga kota ku ndlula eka fazi leyi hi le ka lona lama yi ta fika final, va ya ka fazi ya sigiri lana hi nga ta vona Ferukenti a nga ta kamba na mitlangu a mitamu na ntlangu wa Ferroviario FC, kasi Misango FC a ta ve ya pezana mitamu na Age Special di Mapai.
0: Hi swona marito yo gama u nga ma siyaka ka hinkwavo lava mi yingisaka ka nkarhi lowu ka vakhuzeli ka vahanyi va mapayi ni hinkwavo muyingiseti loyi a mi yingisaka ku nkarhi lowu ka mintirho ya yena ya Radio Mozambique.
1: Hi vugamu kasi a ni to rhandza ku vala leswaku ka varhandzi va bola kumbe valandzeleli va ntlangu lowu ka Mozambique hinkwayo kumbe Gaza province la hina, a hi ta va rhamba leswaku va tshundzeka ekusuhani mhaka ku hi vona loko hi li karhi hi langusele mitlangu leyi vatlangi vo hambanahambana va nga na potential ku va nga bela eka xiyimo xa xifundzankulu Gaza kumbe hambi ku representa na maekipa man'wanyana eka musambola ya hina. Kasi ni ka vaparisiro lava navelaka kumbe va landzelelaka swinene swa mitlangu yo tiyisa miri, ya va rhamba leswaku hi nga ta patsana ku hi ya mahlweni hi kulisa ntlangu lowu ka xifundzaxitsongo xa ka Mapayi.
0: Inkomu swinene hi mabulo lawa nga ve na wona na munyikelo wa mahungu hi xiyimo xa bola kusukela xifundza xa ka Mapayi loko a hi byela katsongo hi leswi endlekaka mayelano ni tasa migush di Mapayi. Mabulo lawa ma lunghisiweke hi mina Nicolo Mukavele, ya tshembisa ku vuya ka masiku lama taka loko luwa ni ta mahlayisa.

0: hina hi xi leswi hi pfulaka mukhongelo leswaku va hi twa swifuwo swa vayingiseri. Mingiseta mpfhukeni hamilosa li pelile.
1: A wu pelele.
0: Ri pelele papa hina mani la mpfhukeni la?
1: U khuluma na Arlindo Feneti Maviye.
0: Tatana Maviye, mi le kwini? Mi le Nyambani?
1: Ni lomu Maputu mina a ni wa le Nyambana ni wa le ka Gaza Mabendela Mavieni Direct.
0: Oh, wa Mavieni Direct. Inaka, mi nga vulavula ni hi mitlangu ya tolo loko hi cuvuka timambo letikulu un'wawuna Senegal 3-0 hi ku hlantswa Namibia hi mukucuta hi kucuta hi ku hi tlhe hi kama hi yaneka. A mitlangu leyi mi yi voni njhani? Bamavi leswi ngo sungula ku se ni ta ku yini mina
1: ni sungula eka swimambana papayi Guerrero a fambi na vone a swimambana mundzuku hi swona swi nga ta nghena ka ka timamba
0: swa twisiseka leswi
1: a ku na xinyokana a ku na nyoka ya yikulu laa
0: mamba i mamba
1: mamba i mamba loko yi za yi ku gwangwandza
0: ya
1: u ta swi vonela u swaku
0: u ta kukumuka na u famba a ku na swoka ha lexi ximambana ni nga tlanga hi xona xi khomakhoma so
1: a swi kona mbangu leswi
0: a mahlungu hi wola ya hangu
1: u ta pfimba nhloko woma u nga titivi
0: hi so
1: ni vula ka timamba ta tikulu khani mambo jan katambu a mufana luya a ve papayi sentre ndzeni ka kampu loko va mu nyiketa bola a swi tiva swa ku a yentxa yini
0: a li kongomisa kwini
1: a ni kongomisaku hi swoswi a yentxaka matikweni ya le handle ni ka tiko la yena a yentxi so
0: kambe
1: a ta ya phambili manjhe leswi swi hi kanakanisaku laa
0: hi xini xa kona
1: presidente wa federação a tshiki tirinadori a yentxa ku rhandza leswi a lavaka swona a timamba ta hina ta famba ti ya frente tshamani hi kan'we mu swi tiva swa ku falsidaro wa kona lweyo a nga va nga suka tori pheli loyi a nga tivi bola luya
0: ya
1: a tshami ni lava ili va beli va timamba va tivaka xuku va n'wi examinara ka minchumu ya yena va tshika tirinadori a yentxa ku rhandza vhesi ya ku amanda a kumina ni president a timamba ti ta ya frente papayi
0: u vula ntiyiso
1: khani mambo ni bongile
0: inkomu swinene hi bongile tatana Maviya hi tlangele ku va mi hi qungelele ka madyambu ya namuntlha loko hi le ka 17:26 mintirho ya radio Mozambique edorobeni la ka ncinca hi Gaza Maputo na Nyambani eka madyambu ya tatsports hi ta magemeta hi nkarhi wa 17:55 kambe nkarhi lowu hi pfula mukhandle leswaku va hetiwa swifuwo swa varhandzi va vayingiseti lava khuzelaka nambivu ku va va landzelela khwatsi ntokoto wa ta wu khavelela ta mintlangu ti yisa miri ngopfungopfu wa bola mingiseta mpfhukeni na milosa ri pelile
2: ankhumini
0: felo khumayi hay khumayi loko u la ku fonela a radio tiranga ku tilulamisa swo kambe u ni byelele vhiki li nga hela swaku aha ri tila n'wina ri kahle swi nga ha tshuka ri swo sweswo ku la ku va u teka swimbalani leswiya u sukaku swa swimehlwani leswiya se u chela a credit ku heta vulavula hi tsaka ngopfu hikuva mi nghena radio Mozambique felo khumayi hikusa mapimo lawa mi taka na wona a nga ve hi ka internationali a nga ve hi kwala i mapimo ya manene hi ma vonaka hina swa ku ya la ka pimisiwa la kambe mingiset 87-00-51-333 hi laha mingiset u nga hi kumaka kona ku va hi vulavula hi ta mintlangu ti yisa miri na hi li karhi hi cuvuka ku humelela ka Mozambique eka swimambana swa sub-17 eka mitlangu ya COSAFA a mundzuku swimambana leswi ta bela ni tiko la Afrika-Dzonga ka ntlangu wo gamesa murhangeli wa

0: mphikizano kumbe kumurhangeri wa ta nhlangano wa bola hi ximi xa xa tiko la Mozambique Faisal Siddarta ni ntlangu lowu fanele ku va wu landziwa a Zimpeto na a ri karhi a rhamba xitshungu hinkwaxo leswaku a ku ya tala xitadio akuva hi ta hlekeza hi ta ve hi nyika matimba a swi fanyana leswa sub 20 mikiseta mpfukeni hambi lasa ri pelile
1: alo apelele
0: ripelele papa hina mani la mpfukeni la
1: khuluma na sinewa wati ama kula makanela
0: mana nga qalanwa wati lideyene tatana wati
1: hina ka muzini
0: eyi mitlangu leyi ya tolo mi yi vone njhani i swini leswi swa ha lavekaka ku va swi nga nanekeliwa leswaku masiku lama taka hi bela bola loko khanya a nga ve ka lavakulu a nga ve ka lavatsongo hi wina hi tlhela hi ya mondiyale
1: ni ta sangula hi lavakulu ya a leswi lavaka ku hi tlhela hi dubura ra majisifofu majika parti la linyaje laya la team ini konde a sertarile hi ku hi tlhela hi dubura ra majisifofu za hi ta kota ku ve hi kuma victoria aleka ku hi kuma aibati satamini
0: hi fanele ku va hi belela bola la ku tsutsuma hi ntamu
1: na ku leyi hi sufrind ku hi dubura ra majisifofu para hi ta kuma aza ku hi ya hi kuma victoria that mazi en termo da linyaje a team mesmo ali li for
0: ali for
1: that
0: simambana ke ka koza
1: simambana simambana sona sivuya be sivuya be sivuya be
0: e ene swa khava futhi
1: swa khava ya swi tlwa lava kulu mazi hepa la ina va na lava kulu pa loko vo dobrera mazi sfoto swi ta famba swi kombisa ku ya friend
0: swi tlwa lava kulu hi makhavelo ya kona
1: ya kona exactamente a ni tivi kumbe lava kulu vo yo dohala komu swonahali swimambani swa ni mafurha hinkwawo
0: I madyondzisele ya kona laye trenador a swi dyondzisa loko heyi n'wina loko mi za mi fika laha cuka ni balizeni
1: ya a yitirhisawo hi balizeni
0: a guardaredi zi mi kume munyimela ta buba na lona ku sine loko a li kuma a li kumile loko a nga li kumi li nghenile
1: loko a nghena na lona futhi a va ngheni xikan'we ko
0: a va ngheni xika mukhujwana hi bongile ku va ma hi cungele la
1: swona Mabjana
0: kan mambu tirolo nene kan mambu ibongeli ngopfu nene dza set order zwi chatekela 30 minutes zwi blend mang set na elikari tshu kama belele ya Msambiki kati nguva leti hinga ka tona ksa tolo kama siku a ri la ngopfu nene mang set mavona ri ngona wa ri pelile e bulana ma
2: an khumeni
0: a felo kumai
2: a no ile lo e credit la no vhe mifeni la ni ga dla nyama ni vinyo
0: waswo makawe yo
2: ya balaliza hayi ano homaka nawo na utiva nawo ani balaliza ku a bola wana baba muyanga u laveka ku avana la vabela ku bola inga vanyiki nanzi hi va pfunetela na ku nga se fika siku la jogo va terenara
0: quads
2: va fundisiwa tatika ya mabelele ya ku laha mahisa ni ku mungwalo ni ku konyola bola la khale a va lula ku konyola swa ku va khuzela ku konyola swosi a lexi lavekaka i ku ve ni bola li pela balizeni hi kontra tipondo
0: so
2: swa ku golo hendlela hi ganyile a leswa ku konyola futhi loko munhu a li kumi bola a nga hlweli ni bola a nyiketi luya nyiketa luya va va hamba va li tipulisa va li no khosa vitila swo hi xilungu swa ku loko a ku a yela bola kumbe swoko se li ndlulini ka luya
0: i contraattack
2: contraattack exactamente se lexi lavekaku
0: na mutu
2: a bola li kona lomu lexi lavekaku i ku vana va Mozambique lava belaku bola hi tivuka lava masiku swa ku lava ka ma va belaku lava va karhala ku ni lavava swekiwaku pura va nghena ka jogu
0: hingaaafananga
2: na n'wina ka ntirho wa n'wina ni maphoyisa ni masonxo nkarhi wihi ni wihi ku swekiwa vanhu hi duka sawu kwihikwihi swa ku loko ku karhala lava ku ta nghena lava kumbe no phazama ni swivi
0: nitwa n'wina veloku
2: nambi wona muyangeri ku ta fika nkama u nghena kolani u nga ku tirhaku ku ni lava nga ha tirha hi khale ku na huma na wena u lava nga ta nghenaku loko se ku ta fika ntanga ya

0: xifundza nkulu xa ka Maputsu kumbe xifundza nkulu xa ka Gaza hi vulavula hi ta bola leyi li beliwaka hi timamba a nga ve letikulu a nga ve letitsongo hi nga ta vulavula hi musambola namuntlha hi ta ve ni nkarhi wa ku va hi vulavula hi musambola hikusuka ni musambola loyi a swi lava ku va a tlhavukana a nga belisiwi leswi a belisiwaka swona ka masiku lawa hikusa heyi ha swi twisi swa ku kasi a musambola loyi a belisiwaku yini namuntlha ka beliwa mundzuku ku beliwa kumbe mundlwani ka beliwa mayingiseta mpfhukweni hambi losa ri pele Alô?
1: Desculpa, falhou o número.
0: Oh, falhou o número. Incomissionante. Falhou o número. Apazamei o número. 17 horas na 42 minutos. Mentiria, Rádio Moçambique. Só o Malela Nassos. Mungano Macambe peca a bola e bua com a e pazamei e com o falhado. Muito certo, vamos ficar. A Milão está a repelir. Mike se tam fke? Repeli li papa, e brena man. Alo?
1: Kusuke la masinga a nyamban.
0: Tatana Serge, kusuke la masinga a nyamban. Me nama wunele wae, ma belele ya Msambik.
1: Amazoni ya Msambik, manye si, sasambi, lesilara tarapuyi, batlhavukani hintamu a khambeni ni ku ve va pala va sefa loko hi gonisiwa swi honekile ivi va sungule hi vona va gulile
0: kambe ku fanele ku va ku cinca yini kahle kahle
1: ku dyela ku vi vabeli va Mosambiki va vi ni kufiyansa va bela bolo bya rap leswaku nokudi va primitary adversary va sungule yena gudi
0: se
1: ku sungula hi vona va tibela for leswi
0: mukhulwana hi bongile ka mavonelo ya n'wina swo 17 horas na 45 minutes nkarhi lowu hi nyikiweke ku va hi ta vulolo ta mitlangu tiyisa miri wu tsutsuma ku ya fika makumise ta mpfukweni hambi lowa sari pelile hi ta kombela ku va mi tlhexisa kutsongo tikoropita ta radio swo kumbe ekusa ya hi swo se ha twisisana papa hi bula na mani la
2: hi bula na Orlando Hlatswayi
0: tatana Hlatswayi hi vulavula hi bola ra Mosambiki ka mabele lawa hi nga ka wona mabele lawa hi nga ma vona tolo mihandzu leyi hi nga yi vona tolo ni leyi hi fanele ku va hi rhunga masiku lama taka hi fanele ku va endla yini mavonelo ya n'wina
2: no ni nge tirhi swo tala bava a ni li ku hala zimpesi toli ni se ku ni ya koka swimambana so ni nge swele ngopfu ni swona ko lava swaku ku ti-coach le a ta kula masokisi ndzhaku ni midliri ni switirakara hayi bon maxiyila ndzhaku ndzamundzamu
0: kula ku yi veka khokhweni laha ndzhaku la
2: mpeza u veka khokhweni la hitiye hi vu mpeza
0: loko hi za hi kota lano hi tshamisekile
2: handle ka lano hi tshamisekile ka swimambani kona u nga qali vafana va mundzukuko lava bongeaa
0: vafana lava va ni tsakisa nambeni inkomu hi bongile mkulu
2: ongehotibongile
0: 17 horas 45 minutos Gaza Maputsu na nyambani ka ta disportu ka majambu ya ku tisa miri
3: madambu magambu madambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri ya mihlakano ya ku tiyisa miri
4: ya mitlangu ya ku tiyisa miri Radio Mosambiki dzongeni ka tiko a ku fikisela nongondoko wa madambu ya mitlangu ya

0: Mfukeni kuna mixeti a swi komba ku va Mfukeni kuna mixeti ku va hi vula na yena na hi vulavula hi mitlangu ya Msambiki mundzuku swimambani swa bela ni tiko la Afrika-Dzonga ka ntlangu wa Gomes hambi ho wina hambi hi nga wini lexi tiyaka leswaku mundzuku kumbe swimambani leswa hansi ka khumela makumambirhi ya malembe kumbe ntanga ku ya fika makumambirhi ya malembe hi leswi swi ngheneke eka mphikisano wukulu wa bolo hi xiyimo xa tikonkulu wa Afrika mwingiseta Mfukeni ripelele
1: opeleni tata
0: mkhudlwana hi bula na mani
1: mi vulavula na rigiro kwala a papaya
0: tatana hi ta kombela ku va mi pfuna ra kutsongo a tikoropi tata radio leswaku va hi ta twisisana khwatsi kusa mi hi kuma ku hlwela hikwalaho ku va mi hi swo inaka na le karhi hi vulavula hikwalaho ka bola mi tsakile mabelele ya Msambiki swi ni swi fanele ku va swi lulamisiwa khwatsi leswaku hambiloko va bela hi nga dzedzemile timbilu ta hina ti nga bi ku kula mpimo
1: leswi lavekaka swa ku Msambiki a nga va hetelela a cinca ni bola la yena la hetelela la saseka ngopfu hileswaku tinka himezi hi vitala a mafinta hi ntamu
0: ya hi rhandza ku konyola hi ntamu hi rhandza ku konyola ene hi rhandza ku konyola mabalizeni ka hina
1: hi rhandza michuma ku saseka ku hina ntamu wa ku marikala gulu
0: Ntom, hi fanele ku va hi bele na hi karhi hi cuka mahlweni
1: na hi tsutsumela frint hala hi nga hlweleni bola a mingeni na hina
0: avansa na wa rikuwa
1: no rikuwa na verlai
0: leswi nge loko ho belisa leswi sudown loyi a hetelaka hi wazibili a hlantswiwile
1: leteto ni nga swi twisisanga kahle
0: ni nge loko ho belisa hi mabele lawa mi vulavulaka ha wona sudown loyi a hetelaka hi wazibili a ta ve a hlantswiwa
1: a lava hi to hetelela hi va hlantswa matihlo hi heta hi vona Msambiki wa hina hetelela saseka swinene timomba ta hina leti kuma victory
0: mi ni ku tshemba leswaku 2017 hi ta ve le ka mitlangu yo gamesa ya kani Fambele mwingiset 17:49 tsena 5 minutes hi leyi saleke ku va hi bula ni vayingiset ku va hi ta pfala xigava lexi xa ta mitlangu tiyisa miri mwingiset ya Mfukeni na Milosa liperile hoyo hi bula na yo swa kala hi vulavula hi bola
2: O bula na Paula wa Manyiso.
0: Mana Paula. Mi jela yini hey. Mabelele ya Msambiki.
2: Ah, baba ni nga ta ku hembela ku mani si xira nga no xi kutara ka radio. So manje a va continue ri va bela va mahlweni. A ku veni ni tikula hina li ta ve na rona vulile henhla hikwalaho ka bola
0: ma li rhandza bola n'we mukhuza mani Msambiki
2: a bola ya li rhandza ma ni nga ta ku hambela swa ku ni khuza mani kusa no xikuta ra karadi
0: mana Paula hi bonge ngopfu swinene ha swo
2: ani mambo no va ni ku khensa ngopfu kusa ni tendere khale ku lidara no sungula namuntlha ku nghena radio
0: Msambikiibongile
2: ni nyoxe hi ntamu
0: na hina hi nyoxe hi ntamu ku va hi mu yamukelile swa kala leswi
2: ani mambo
0: varungulo hinkwavo ka Manyiso vana Paula
2: Tavarunguri.
0: Bye-bye. 17:50 Radio Msambiki, Gaza, Maputo na Inyambani. Hi vulavula kata majambu ya ta sportu. Na hi ri karhi hi tsivuka mabelele ya Msambiki masiku leyi hi nga ka wona.

0: ti mitlangu ya kani lano se hi nghenile ka yena swa ku yini lano se ku leswi sale ku va hina hi ti lulamisela ni ku va hi lavakulu nakona wo hi nghena eka mitlangu ya kani. Mixed nhlayo ya hina hi 87 0051 333 u nga hi qungela a ku va hi twa a swa swa n'wina na ka nkarhi lowu nakona si khensa ka vayingiseti hinkwavo lava va hi qungeleke kambe hi tiveka hansi ka lava va zameke ku va va qunga va nga swi koti hikwalaho ku va nkarhi lowu va fonaka ku ni van'wani lava va fonaka tinqunga se ti sungula ku va ti chayisana ku nghena loyi a nghenaka mingiseta mpfukeni hamila wa saripeleni nkomkhulwana hi bula na mani laha
1: yana
0: hi ta kombela ku va mi swi hlehla kutsongo ni radio papayi ku va hi ta twisisana ni ku va mi tiyimisela a hi mi kumi kahle hikwala ka mavulavulelo mi twelela hansi ngopfu swinene redi laha tsematsema kumbe se mi lulamile hi bula na tatana magudi mi le ka magudi ya swa karata swa karata veka mavonelo ya n'wina papayi
1: loko u ni nyika ntirho ku tirha ntirho lowu u nga ha tlhela u ni sala ndzhaku ni swa ku wena wukulu ka mina nawu ni nyike ntirho ni tirha u endle ku ni orienta swa ku lani ida ni poza mina leswaku dozi ta nkameni lo endla kulu ya wona loko ku beliwa ntlangu mina a ibe ebela mitlangu ya xikola a ku ni xitshembi xo ka swa ku va tekapeka primary ball a ni swa ku kani xiwa swa ku karhi va le ku ni premid gol ku ni premid zogo loko a swona ni tiyaka la ni mihlambiki leswo leswi se timamba ti nga ta ku sa hi swona ximambinyana ke tulu a hi ta va hi le kwini ku va ni switshembiso swi kha swi kumbiririwa ni maholo lama va manene ku hlakatatana luwa ti ri madoni hinkwaswo swi va legali hina se a hi ta va hi le va Europa kutani hi ku ya hi mapfumamini ka mama
0: papa mi te mi mani vito
1: ni Nelson David Kubaya a magudi
0: tatana Nelson hi bungile ngopfu swinene mavonelo ya n'wina i ya nkoka ngopfu swinene vhela laha ku lava ku ni xitshembiso xitshembiso lexi tlhela loko va tshembisiwa va tlhela va nyikiwa amphamu leyi va nga tshembisiwa yona
1: i treasure ni tiva swona ku ni vestiment leyi va lumbaka ku ni premid gol ku ni
0: premid
1: jogo va swona leswo
0: lawa va ta bela hi matimba ni ku tihinta ngopfu swinene
1: exactamente yani na bele na wona yani loko ni golisa ni xo kari yani loko xo kari hina hi ntlawa loko hi wina soka ku hi wina hi primary goal hi nkiti hinkwayo ni tlanti ku lana peta goal a ni tlanti wa swi vona hi ya kwihi va muzavanti kavapoyanti hinkwavo va timtikadori va timambo ke tudi fiderisao a ta swi dyondzi bendles va ta swi tiva ku majevrdade lexi papai ta kwalari u kereyani u kino xipasamuzila trash
0: tatana Nelson mundzuku swimambana swa bela hi 15 a ta ve 15 yora na ni swi tivi quati tarisa fela lavakulu va bela rito muni ka vayingiseri lava leli mingana va ku va mi va byela leswaku ya tata zimpetu
1: ya hi rito la ku komisa mina ni hlaya leswi hina hinkwerhu vayingiseti ni va rhandza hambi vaseketeri lavakulukumba na vapatosi na dorini hinkwaswo a hi nyike ni anti a kweza art hini ya hina kumbe a hi kita hina kumbe a sengesa

0: va hina amatimba leswi nga hlaswa kwini loko hi ni phakati loko hi ni handle hi nga tlakuxi mun'wana ku hlakati ri maduru lweyi a munhumunhu va ri kadakwale prosidoxprutoti va hlaya timhaka mo hikuva loko ku manyani wa banana a loko famba na ujawuta biwa ene ku nga vi ni mixaku loko hi nghene a thimi a kampu hi va ni ku chava loko hi chava ku ta endleka leswo tshinga endleka a tola
1: mukhudlwana hi bongile
0: hi khensile hosi yanga
1: 17 horas na 57 minutes na remixes hi maendlelo lawa nakona hi veka mugoqo eka ntirhisano lowu wa swifundzankulu Gaza, Maputo na Inyambani. Hi le ka mugqivela wa ta mitlanga ku tiyisisa miri hi vulavulele hi timhaka ta ku hambanahambana ta telanaka no khavelela bola mundzuku hi ta vekiwale kusukela nkarhi wa 14:30 minutes nakona hi ta vulavula hi timhaka ta ku hambanahambana kambe nxuwu wa hina hikuva hi tiva amabolelo ya nkhacu mundzuku ka ntlangu Mozambique ni Afrika-Dzonga Sub-20 COSAFA i ntlangu wo gamesa lowu finale kuva hi ta tiva swaku i mani nhena mixet handle ka ku va hi vulavulele hi ntlangu Mozambique Senegal kumbe Senegal Mozambique 1-1 Mozambique Namibia 3-0 Mozambique a winile hi vulavulele nakona hi marilamiselo ya mintlawa ya xifundzankulu Inyambani leyi nga ta kumeka ka Pool d'Abramento ka ritlanikulo ra ntirho Avelino Antonio. Hi vulavulele na Annabella Nkumbe tana vuleka kona a vulavulele hikwala ka mintlangu leyi landziweke ka risiku la tolo David Matusevi murhambi wa hina murhambi wa hina lwenkulu ka majambu lawa ta sport ku va hi ta kesha mayelana ta ku khavelela bolo hi ka mintlawa nakona Nicolau Mkhavele a hi fikisele ta mintlangu ya bola kusukela a xifundzeni xa le ka Mapayi i mintirho leyi ka majambu ya namuntlha ya fambisiweke hi Alfred Muyanga bye bye Gaza Maputo na Inyambani mundzuku 14:30 minutes kune Domingo Sportivo kambe namuntlha swa ringana bye bye.
2: Madambu
3: Yamintango ya kutisa miri
2: Radio Mosambiki dzongele katiko akufikisela nogondoko wa madambu yamintango ya

0: Kotachi Henning seats. Hina waka si hichikungumisa. Vayembelili wanga sikote kwa vayitu mangu tutachi nene kadifiki dia. Kwa wamane kakasika chipunjama gumambi duwa vayembelili vangamana mavotu amangi. Nikatona, hina wahikungumisa. Ava wangambi sikote kwa wamana mavotu. Wangambi kutuma kwa hatila wakakuwa nkwana kutanisa. Wani mavotu ya kuwa vaya masuni kwa wanampikiza nguwa.
1: Unangala kaya 2026.
0: Vayembeleli vava, vangadi vachia masono wachisangala kamlongo loko unangala kaya. Kambe, difiki dia vayama na mafoto. DJ Cesar, ni uchenje shindotana, ni kodiku ukapa 05. Bamuza, ni uchenje juru, ni utipoila, ni kodiku ukapa 38. Kulodeta Body James, ni uchenje rombo, ni kodiku ukapa 09. Jala Gwasheni, nene difiki dia ayatuma, ayama na mavoto. Kama sangala kamlangila kuna kalalaka yangu uchenje mwenza, ni kodiku ukapa 03. Tonchi sanga sanga achi mazunga ani kodi ku ukapa 04. Shofista achi kusha kusha ani kodi ku ukapa 08. Ismael achi bagunsa ani kodi ku ukapa 11. Hausi bongani ni losile kodi ku ukapa 16. Kakalaza na kombela mashaka kodi ku ukapa 17. Mr. Genuine achi takura ni kodi ku ukapa 18. Kingi Manyanga, Achindambi, ni kodiku ukapa 43. Julio Ntamele, ni uchenje wafundisi, kodiku ukapa 33. FG Music, ni uchenje tintumi, ani kodiku ukapa 40. Ken B, ni uchenje anishipoko, kodiku ukapa 19. Futura dottora nu change yo renze veta ani kodiku ukapa 42.

0: Bezo, no change Casilda, Código Ucapa 27. Alírio Adelina, no change Tiquero, Código Ucapa 01. Ngumama Heliawa, Recongomisile Cassi, vai embeleva com Gadiva Chiemela, Kua, vai a Masone Kumania Campiques and Nangalakaya, Campi de Vicidia, vai a Mana Mavoto. Hina kuramba kiyambi mwingiselo lindureka kuwahi dziva vaembeleli avava kasi vanga wave mana mavhoti amange ndanika diviki homomba kasi nguvaembeleli va maneka ku vadika chipimu cha chanwadi gumi da vona avanga thoma kuti tatinene ka diviki dia va mana mavhoti yamange
1: unangala kaya mpalsan wa hombe wa uchenje provinsi ya Gaza.
0: Hekata nguchenje wa elder boy achichi sorana. Kadi viki dia, ata nisili kumaneka kadasma kinta posisao ni chipi mucha mavotu mambidi achisengala kamulongo lukuwa nkukodi ku ukapa 41. Achivilela mavotu kwa ata nisa kukongoma kagala finali ya mpikiza nunangala kaya. Nikatona, ahumilika ilisha dispera kukanzila ya kuyemele ya ngatema nekaka yona di viki dia dingapinda kwa hako angambima na mavotu.

0: kula Mozambique niyaswona vari karhi ya vulavula hikwala ka ku va Mozambique sweswi a nga karhi a tirha ndzeni ka ku va a ta kuma a nkhululeko wa ta vukosi leti tinwika tinhlokomhaka ta nokonoko wa hina wa ta wupaluxi lamahungu mahungu lama koloweke vareporteri va ku hambanahambana va xitichi leswi malulamiso ma kala ma ta kombisiwa hi Alfred Muyanga Swanki Sungeni a kumeka ka michini ku nga li khale hi ta vuya ku va hi ta engeleta lawa ni man'wana mahungu hi nga na wona u nga chichi xitichi. Mwingiseti loko le karhi hi sungula nongonoko wa hina wa ta wupaluxi lamahungu hi ta vulavula hi karhi siku la tolo leli ku kulungeliweke a xitikweni la Mozambique a ri siku la masonchwa lana vahitiko va nga karhi va swingeta leswaku a vasonchwa va fanele ku va ma nyikiwa matimba ku va va fambisa mahlweni mintirho ya vona ya ku va va fikela a tiko la Mozambique lava buleke ni Radio Mozambique na va le karhi va vulavula hikwalaho ka ku kulungela 25 ka Setembro va swingeta leswaku masonchwa ya tiko vona va fanela ku va va ni ntamu wa ku va va lwa ni vubihi leri nga karhi li vonaka ngopfungopfu a wudumeli leri nga karhi li vonaka le a Cabo Delgado Gabriel Sewane na Stelia Zandamele loko va li karhi va vulavula ka risiku ra tolo exivandleni xi hlayisaka mintirho ni vukosi kumbe mintirho ni vukona bya Sambo ra Mashele va ve va swingeta leswaku vantshwa lava va 25 December have lava va veke ni xibindi xa ku va va chocholoza a mukoloni sweswo fanele ku va swiyenge hinkwaswo swi tirha ndzeni ka ku va ku ta kumiwa a nkhululeko wa ta vukosi
1: parabenizamos as forças de defesa nacional pelo trabalho que tem feito e encorajarmos ainda mais para que tenham mais força para garantir aquilo que é a defesa do nosso país.
2: Que para nós, como juventude, deve significar o que é sacrifício, trazendo a ideia da independência econômica como forma de valorizar esta luta, porque tombaram grandes homens para alcançar-se essa independência que os moçambicanos almejavam, mas hoje temos também o desafio de garantir o desenvolvimento.
0: Marito ya Gabriel Sewane na Celia Zandamela loko va li karhi va vulavula ka risiku la tolo ndzeni ka ku kulungeliwa ka ku lisiku la makhandza ya tiko risiku leri nakona ri kotlanaka ni ku va ku sungulile a nyimpi ya ku va ku chocholoziwa a mukolonyi wa mputukesi kasi muchaviseki nkulu wa swifundza nkulu Gasa a wu fe nkuna loko a li karhi ya vulavula hi risiku leri a nyike matimba lava vantshwa leswaku va fanele ku va tirha ngopfu swinene ndzeni ka ku va ku hlutela a kurhula ni nhluvuko wa tiko la Mozambique leswi leyi i ndlela ya ku va ku camuliwa timhaka tihi na tihi leti nga karhi ti vindlavindlekisa kumbe ti nga karhi ti hoxela a nhluvuko wa tiko la Mozambique ka nkongometo wa ku va ku ta kumiwa nkhululeko wa ta vukosi Bonifasi Novela
3: murhangeri wa xifundzankulu Gaza wa tsatsiya eka lavantshwa a ku va va ti nyiketetela eka mintirho ya ku dlongoza a kurhula ni nhluvuko wa tiko tindlela leti a nga tona ta ku va ku hlulela swikarhato leswi swa ha li kona a tikweni Alfe Nkuna na vulavula wa zihlanu lweyi a purasa Sambo ra Mashele doropeni la ka Ncencayi hi lweyi a vhikeleke leswaku ku laveka ku lavantshwa eli vona va nga phambeni ka mintirho ya ku bindzula hambi ku engetela a bindzu eka swigava hinkwaswo ku kota ku londzovotiwa a titshomba ti nga kona atikweni kuna a vulile leswaku lavantshwa va 25 ka Setembro hi lava va tinyiketeteleke a wutomi hambi ni nkama wa vona a ku va va rhulisa a tiko eka vukhinyavezi lavukolonyi leswi fanaka ku va swi landziwa hi lavantshwa va xinyan'waka a vulile kambe leswaku ka masiku lawa lavantshwa va rhandza a ku va va lava swilo hi xihatla na va nga bedlelanga a nyuku swilo leswi swi endlaka leswaku loko va nga swi koti va va va tisunga a tsatsika nhlenge lowu hinkwavo va na tiko leswaku va ku fanela ku helisiwa a wu biheleli
4: a juventude é a maioria da nossa população e representa a força humana que move Moçambique rumo ao alcance das aspirações do seu povo. Defender a pátria significa rejeitar a violência e as narrativas de ódio, promover a tolerância, o respeito pela diversidade,

0: químicas, na verdade, é aqueles que são consumidores dos estupefacientes não terem mercado onde adquirir, graças ao trabalho coordenado da polícia.
1: Marituya Alberto Valoi, deputado da Assembleia da República, local Caria, Avulavula, Nicola Cantirluva, Utsakela, Kamakarulanzu, Mapurisa, Wilanaka, Nikova, Kuhirisiwa, Udza, Latimbanki, Shimsha, Shfunza, Nkulugaza. É 19 horas na 11 minutos, Mahungula Malanzaka, Pachunga Telepsa, Kumfumu, Wadropa, Lekashokwe, Ukaruti, Rakutafika, Sosi, Nzenika, Kuva, ku pfuliwa a minkovotlo. Minkovotlo leyi yi nga ta pfumetaka leswaku ku yamukeleka a mati ya mpfula ku fikela leswaku mindyangu loko tshuka ku vonaka timpfula to nghasi ka Xokwe ti yi nga tsaleliwi hi mati. Ku ta fika sweswi tani nhlamuselo ya murhangeli wa doroba le ka Xokwe Jose Moyani ku karhi sweswi ku tekiwa a michini yi kongomisiwa mabayuru ya ku hambanahambana laha ku nga karhi ku pfuletiwa kona a minkovoto. Jose Moyani a xungeta nakona leswaku hikwalaho ka ntirho lowu va ni ku tshemba leswaku hambi timpfula to na swonghasi swi ta koteka ku fikela leswaku mindyangu yi nga taleliwi hi mati.
2: Atendendo à natureza dos solos aqui da nossa cidade, são solos pesados, são solos lamocéticos, portanto, eles permitem que no, na época chuvosa, tanto as águas se acumulem por longo tempo. Daí que há necessidade de permanentemente fazermos a limpeza das nossas valas de drenagem.
1: Marituya murhangeli wa doropa la ka Xokwe Jose Moyani hikwalaho ka ntirho lowu va nkarhi va wu landza ndzeni ka ku va ku pfuleteriwa a minkovotlo. Minkovotlo leyi nga ta pfumetaka ku yamukela a mati ya timpfula ku fikela leswaku mindyangu loko swi tshuka ku vonaka timpfula ti na ta ku tlula mpimo yi nga taleliwi hi mati. Mingiseti karhi hi kongoma a ku ya a makumu ka nokonoko wa hina wa ta wu paluxila mahungu, kambe sweswi hi ta vulavula hikwalaho ka mintlawa ya bola a Mozambique. Hi vulavula hi ntlawa wa bola lowukulu, timamba leti ti ringaneke ka risiku ra tolo ka ntlangu wa ku sungula wa group J, leswaku mintlawa ya kumeka na hi le karhi hi bela ka mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika lembe la 2027. Mozambique a ringanele ni ntlawa wa Senegal hi golo lin'we, nakona swimambana hi leswi swi beke a tiko la Namibia hi magolo manharhu yo pfumala ya nkulu, na swi chapele ka ntlangu wo gamesa lowu nga ta landziwa ka mundzuku ni tiko la Afrika-Dzonga. Hikwalaho ka mitlangu leyi hi bolile na David Mathusi, na a xungeta leswaku vana tiko va fanele ku va nyika matimba ngopfu swinene ka vabeli va mintlawa ya Mozambique.
3: Hina Senegal a hi muchavi hi ku mi vona phambili ka hina, hambiloko se ku hundzaniwa ndhawu va tsarisa ku Senegal wu ri rumela hi mhaka valava ra la Senegal, wena mi vona swa ku Senegal hina hi fili mhaka Senegal. A ko leswi hi ngo chaviseriwa hi ku tiva swa ku hi ta benga Senegal hi li kaseri la Senegal. Se loko Senegal a nghena ndzeni ka kampo leswi chaviselaku maxikadori, a maxikadori awa maxikadori ya Senegal loko ma nghena a vona ku leha leliya, a vona mudlula metiliyana, a vona swibeba leswiya, hi wo wu nga sula ku mi chavisela se ento hina nampondo Mozambique a ha kontinuwana ku hi ti chavisela swa ku hi bela manyana ti endli lomu Afrika lomu la. Tendi swi tiva malexa hi vabili lavan'wanyana hi vamalakanga va makamaronge hi vabili, so ku ho bavana gama hi nyama mas swi kombaka swa ku loko hi ti herisa a ku singela ku mahaximexe ntawu na mpoda leyi hina hi ti kalala tengi adversary ku sukela ka swo swiburisemu Senegal nambi sikundzu xoku leyi ta ka yima a nga ta va Senegal wa ku ta na ni paleto ka nomu nga wo suka hi ku gheni pala ta bela na hina nawo a ta suka kaya na a tambile thawula pala limpa nyuku a swi tiva ku paseniya ni ta sofelela ngopfu swinene endo nampundzu hi ti kalala hina tengi hi ti nyika xithuzu hina hi kumeka le hina hi phati mawu tanto maxika hi bela kaya endo le amapimiselawo ka hina wa Mozambikani hi nga ka bola tengi tshika wu chaviselana loko wena for example u bula ni munhu a ka ba Mozambiki va ba Mozambiki a ta ganya a wena wa hlanya wena wena Mozambiki a ta endo tengi hi huma ka matshamelao parake a maxikadori loko hi magwela va jenikatama lava ri pala hi va ha banya muthu a nga yoko a hi.

0: Areno esarika jogo wotendara ku akugaya manje xilandise munhu apodzo wa mudzana a ri tendara wo mudzana lava ri vabili lava a wa swi tiva xikadzo leswaku u lava ku hlantswa ku yini ni ta musambiki ti nga huma ka mipingiseleka ka yona porque hi na propo loko hi ti chavisela ebe loko u nghena ka loko wo ka box na wu ku ba musantanibo loko wa ta ku ba mexo endza na hi nawu loko musambiki a tlhawukana mahali leswi a yo karhala hi ku biwa hi buri ngopfu hi matsalisawu la
1: marito ya David Mathosi mutlhavukanisi wa bola nakona muveki wa rito ka minongonoko ya hina ya ta mitlangu tiyisa miri na alikarhi ya swingeta leswi vahanyi tiko va fanele ku va va endla swona ndzeni ka ku va va nyika matimba a vabeli va bola va ntlawa wa timamba i ntlawa wa timamba lowu ku wa zibeli u nga ta belaku ni ntlawa wa Sudan ka ntlangu wa wumbirhi Sudan lweyi ka lisiku la tolo a beke Ethiopia hi 1-0 ku ta fika sweswi yena a rhangelakuwa xikwata xa Group J laha Mozambique ya kumekaku ka ndhawu ya wumbirhi na Senegal na vani pontu yin'we ntsena kasi Ethiopia ya kumeka ka ndhawu ya ugamesa na a nga se kuma a pontu hi mahungu lawa na Clorming Set hi veka mugoqo ka nongonoko wa hina wa ta wu paluxila mahungu hi navela ku va hi tsonisa Ming Set tinhlokomhaka ta ntshimatshima ka mahungu lawa hi vulavula leswaku mfumo wa xifundzankulu Gaza hi lowu nga karhi wu tirha ndzeni ka ku va u ta kuma ntsengo wa 600 milange ya timetikali ku va ku ta hakeriwa swikweneti leswi nga kona mfumo ni vatirheli va xiyenge xa ta mfumo ngopfungopfu xiyenge xa ta wudhawu ni xiyenge xa ta njhondzo nakona hi vulavule leswaku murhangelinkulu wa xifundzankulu Gaza a xuva leswaku vantshwa va tinghenisela ngopfu swinene ka ku hlayisa ku rhula a nga ndlela ya ku va ku ta kumiwa nkhululeko wa wukosi amosambiki mahungu lawa ma koliwe vareportere va ku hambanahambana Alfred Muyanga hi yena malulamiseke ka michini kumekile zvanke zungeni hi bongile ngopfu swinene hi nyikela hi tlherisela michini ka Belarmina Nyantumbu loyi a nga ta kophelaka ni mitirho ya radio Mozambique ku ya fika meyanoit bye bye.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
3: Mwingisetile ka 19:00 xihlatekela 18 minutos ave nongoloko wa mahungu ya vusiku ye Msoro provinciali ya Gaza ile mawa ku loko mahungu ma ku fikelele tindlela tinene ta vuyingiseti ka lonkari ta famba hi kongoma ka nsimbi ya 19:30 minutos nkarhi hi nga ta kongoma ka antena national ku va hi ta ku fikisela nongonoko journal ta noit mahungu lawa malumbaka a vusiku lebyi bya namuntlha hi ya mahlweni hikuva hi ku oyozela muyingiseti wa ku rhandzeka hi ya mahlweni hikuva hi ku navelela a vuyingiseti byene ka mitirho ya radio Mozambique emisoro provinciali ya Gaza.

0: Baleyi yata uyimbeleli kutava ka minixiwa xikongoma ka artista Revelação swin'we ni Melhor Canção
1: Empfukeni Nangalakaya 2026
0: ka viki linga hundza hi tivile a muchayi wa ntlhanu lweyi a nga wa a tiyisa ni ku wa a hlengela ka gala final ya mphikizano lowu u nangalakaya nyamuntlha hi ta ya mahlweni lena hi nga ta va hi tiva swaku a mavhoto ya wena muyingiseti na wena muyimbeleli ma hlawula mani ku wa a kumeka ka ntlawa wa ntlhanu wa vayimbeleli ni mun'we khumbula vhiki li nga hela Dona Marta hi lweyi kasi a nga va a kumeka ka xitulu xa ku sangula leswi nga mhaku wa a tiyisa ku va a kumeka ka gala finale ya mphikizano nangalakaya Dona Marta a hlangela ka nongonoko lowu hi wu nanga lingi ni fungile lili ni kodi ku u kapa 35
2: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: dona Marta hilweyi anga va a humelela a vhiki leli nga hela kambe anga pfananga swipfalo hilana ka hani muni wa tindhawu tinyimela kwa vayimbeleli lava sengelaka nongonoko lowu va swi kota ku va kumeka ka gala final.
1: Mfukeni unangala kaya 2026.
0: Akalonkari hi ta ku rhamba mwingset ku va u tiva a vayimbeleli lava nga ka va nga tirhanga nchumu vhiki leli hikuva va kumanga mavhoto va ha kumeka ka Linyard Spera. DJ Cesar Rinunanga Shindotani hi lweyi a nga ka mphikizano nangalakaya na ni kodi ku ukapa 05. Bamuza a ku zuru no tipoyila a ni kodi ku ukapa 38. Boti James aku rombo ani kodi ku ukapa 09. Jala Gwasheni aku ngwenza ani kodi ku ukapa 03. Tony Shisanga Sanga ni uchenje mazunga ani kodi ku ukapa 04. Sofista Kusha Kusha ni kodi ku ukapa 08. Ismael Bagunsa ni kodi ku ukapa 11. House Bongani ni losile kodi ku ukapa 16. Kakalaza na kombela mashaka kodi ku ukapa 17. Mr. Genuini Takura kodi ku ukapa 18. King Manyanga Ndambi kodi ku ukapa 43. Dr. Miti kodi ku ukapa 22 ni unanga linge no kurila. Julio Ntamele na kuvafundisi ani kodi ku ukapa 33. FG Music ni unanga linge tintsumi ani kodi ku ukapa 40. Ken B ani swipoko kodi ku ukapa 19. Futura Doctora yo rendzeveta kodi ku ukapa 42. Lewis Bizo Casilda kodi ku ukapa 27. Alirio Adelina

0: te quero, código UK01. Alava, vai embeleli, vai sengala ukanongo nukulou, unangala kaya, lana vakalaka vanga kumanga mavoto, a viki linga hela. Endele lei, vakumeka na valikaya kunyimela, kuwa vakushikota kwa mahloni na vasengela, ka letiye na kuni ntantwa, ukulu wata uimbeleli, shingi mushashifunza nkulu Gaza. Akalonkari, ita kombela ndzeve wana Wingset kwa utiva shipi mosha kumi lava imbeleli ni ntano lava nga shikota kuwa vakuma mavoto ya kuwa vakumeka ka shipi mosha tindawu leti tilumba kuka nsao manjivotada ka vikile nakalonami.
1: Unangala kaya pikizanu ukulu kumbasu nene wa unanga na shifunza nkulu Gaza.
0: Ka 15th posição, kukumeka muimbelele Elder Boy, ni unangale linge shiso horana. Kodiku UK41, afikileli atirile akuma mavoto mambiri. Kambe, matengelele kuvasuka kali shita dispera.

Grinya aku shita cinja ayini akumeka alinship musha nthlano mavoto nilingu na yena na hlangela ka nongono ku lowu hi code ku uka pa 37.

yena kumele shipumshano of 120 wa mavoto ina no 120 wa mavoto hela manga pfula tindlela ni ku tiyisa kuva hikuma amuyimbeleli wa unthano ni munwe anga ta kumeka ka gala finale ya mpikizano nangalaka ya ka lembelele la 2026 amuyimbeleli wa kona I Lila's Dead Boy, ni G Flava, ni Unanga, Cidade de Shai Shai, código IUK 32, lui, a comilice pimusha 920 uma voto. Ashifeni, Lila's Dead Boy, ni G Flava, e coloca as pimusha 920 uma voto, lawa manga wa matii, sakuwa ukumeka ka sexta posição, uava imbele lavanga ta kumeka ka gala finale na pikizano. Nangala kaya ka lembelele la 2026 Lila's Dead Boy inwana wa tiko la Mosambiki atwaliwa ku lomudrupeni la ka chencha endzeni ka xifundza nkulu Gaza a sangulile ku kongoma makandlela le ya ta uyimbelele na sukela ka kereke ya Nazareno na yimbela leswa tshiwa ku gospel ni kuva anga kumeka ka ntlawa wa ta uyimbelele a kerekeni ka yena avekasi ka wona ntlawa lowo akuma utlhari ni ku tiyiseletela na ku ni ku lava ku landza ndlela leyi ya ku yimbelela hi lembe la 1998 hikola ka ku hlohloteliwa hi mkhudlwani wa yena Cool SG hi lweyi a nga va a tinyiketetelaka ku va a nghenaka leti nga chiwa rap drua a kumekile na hlengela ka tindzima ta ku hambanahambana ta ta vuyimbeleli hi wunga tona I nga festival chova hip hop lana kasi a nga va a kongomisa mintirho yinharhu ya le na ku ni ta vuyimbeleli lana album la yena la ku sangula ni nga chiwa trajetoria li ve kasi li nyikeliwa hi lembe la 2020 ka ndlela leyi ya ta vuyimbeleli hi lana a nga va a kuma nhlengelo hambi ni ku patsa ni vayimbeleli vanyingi va xifundza nkulu Gaza ni le xifundza nkulu Maputo exifaniso ave a tirhisana na Rui Michel, Neiva Vash, Mariposa wa Xibutu, ni Vichy Mani swin'we na G Flava. Nyamuntlha a ta na tirhisana ni Santa Claus, ni Kemod ka makungu Forza Bruta ntirho lowu nga ta va u tiviwa kumbe ku nyikeliwa hi n'weti ya November ka lembe le la 2026 Lila's Dead Boy hi lweyi I nga khambela ku sangula leli na hlengela ka mphikizano wukulu wa ta uyimbeleli hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza unangalakaya ka lembe le la 2026 a ta kambe na landza tindzima ta ku hambanahambana tela na ku kasi ni ta uyimbeleli hambi ni minongonoko ya ku hambanahambana lana a taku na kumbisa lirandzu ni nxuwu wa nga na wona hikwalaho ka nanga kumbe ku landza ndlela leyi ya hip hop ndzeni ka tiko la Mosambiki.

0: Muntsedi wa ku rhendzeka wa Radio Mosambiki. Hi maendlelo lawa hi fika makumu ka nongonoko nangalaka ya ka dambu la nyamuntlha, lana hi tivake a munyimbeleli loyi a nga ta kumeka ka gala final na mphikizano lowu loyi ka si a yaku a ya batsana ni lava ntlhanu va nga hlawuliwa mavhiki ndzhaku, yani xipimo xa munhu wa tindhawu leti fanelaka wa ti pfaliwa hi vayimbeleli lava va taka na va hlengela ka wona mphikizano lowu hi ndlela leyi muyingiseti. Muyimbeleli ni unangalele ku tsakisaka li nga va li kongoma ku va li kuma swihiwa swa ku hambanahambana hambi ni ku va li kumeka ka wona mphikizano lowu leswo ka gala final. Hi lana u ngo swi kota ku va u hlengela ku va swi humelela leswi hikwala ka vhoto la wena. Nongonoko wa nyamuntlha u bindzuriwe hi ya Zaimi Vanessa yona seketelo hi Carlos Matsinyi. Mira na Mabunda a wu kombisile aka michini ku kumekile Joaki Zungeni. U nga rivali ndzima leyi ya ku va hi hlawula ku va hi hlengela ka ku kulisa a munyimbeleli ni unanga leli hlengelaka nongonoko nangalakaya. U famba ku ya fika nkarhi wa 23:59 wa wazina wa vhiki lin'wana na lin'wana.
1: Unangalakaya 2026 mphikizano wa unanga la xifundza nkulu Gaza.
2: Ele ka 20 horas de tetekela 56 minutos abe nongonoko vunanga la kaya hi ku fikisela ke lona hi ta tlangela loko ku fikele tindlela tinene hi nkarhi wa 21 horas ta kongoma antena nacional ku va ya kuma mahungu ya vusiku.

0: ndza ku ka vona ka leswi tatlekiweke hazungeni akuva a pfula swipfalo hikusa a hina swin'wana muguvhela wun'wana wun'wana hi funge ku va loko ku fika lowu nkarhi hi va xikan'we na wena akuva hi ku divida akuva u pumba swin'wana hikusa ku fambeni ka vhiki swi nga va swilo swinyingi leswi u kumeke swi ku khunguvanyisa kumbe swi ku endla u tshama u qavanga se ku khwelakhwela no matensangu se hi tela ku va heta mabaxarisa haleno
1: ekelotomi lo karhata
0: a wu karhatalakarhata
1: wenaaaladuaa a xapa la durha
0: u sungula hi kwala ka pawa
1: hi lona li talaka lomu ndyangwini
0: li khomeke tiko
1: hi loo li khomeke tiko leswi ni mitsumbula ni ku rima ha ha rimi
0: a timhaka tikolano inaka hi koya u vulavula hi ku rima ni ku u karhataka vutomi siku rin'wana xifanyana xin'wana xi tshameni va wa
2: kona
0: va bula ku ni usiku se ko tshuka magezi ma ku tsayitsayi
1: ya mutsupatsupa
0: mutimeka
1: ya ku tsayi mbhoa ku vulaka xidimingwana
0: mutimeka magezi se a va wa kona ka a tihavu leti ti tlhe ti hi tsimela magezi se xo swi vekisa se xo pfuka mundzuku xi ya xikolweni se thichi wa kona ndasa vatsongwana se a xi vutisaka a vutisekaka ya vatsongwana i mani loyi a tivaka swa ku magezi ma ta hi kwini xo tlakusa voko xi ku ma ta hi khwatini so thichi wa kona ku ha wena a magezi ma ta hi khwatini xi ku ya leswi a na ku kanakana ka swona leswi magezi ma ta hi khwatini a ku yi tlhamuxe leswaku ma tisa ku yini hi khwatini xi ku hambi le kaya loko va va ku tsemeka magezi a le a tihavu leti ti hi tsemele magezi swi ni tikule khwatini
1: hilaka loko hi ciwuka laa ho pfuletela a mabuku
0: i bayibele lamahlekwe
1: se loko ni ciwuka lana ndzi vona mhaka yin'wanyani ya ke yi humelela ka mawolo wuya wa khale ngopfu
0: swinene
1: hi khale kambe swi tshundzeka ka masiku wolawa hi nga ka
0: wona ku haleni hi nga kona
1: kama loko ku nga sunguliwa ku va ku dyondzisiwa lavakulu lomu swikolweni wa ha li khumbuka lembe la kona ka li khumbuka problem
0: swo swa maalphabetisasound
1: swa alphabetisasound yi duka sound ya dul
0: mamilo sinsitente wo wolawo kolomo
1: a loko va tshamele a turima xichangana ta kwisini hi to hi turma
0: hi lo turmaka
1: ku ni vavanuna ku ni vavasati
0: hinkwa
1: va wupfeke se layene a mudyondzisi a teacher ale n'wina vabava ni vamamani laha hi ni ntlhanu a nga kombisanga swa ku yi ntlhanu wa yena yo hi ni ntlhanu hi susa swinharhu ku sala swi ngaki tingqondo to dilingana
0: alava yini
1: lweyi a kha a phinda
0: hi
1: ni ntlhanu hi susa swinharhu ku sala swi ngaki a vona swaku a
0: va hi kumani
1: se a suka a nyima hi ku swi mi karhatile i khale se a va le ndzeni ka lembe na va vulavula hi to timhaka ta matematika
0: ta ku pumba ku engetela
1: se hi n'wina vabava ni mamani se a patseni ku hlundzuka u ni xibakela xa sope wa swa xibakela xa sope swi nghena ntlhanu mabodlhela u teka mabodlhela manharhu u diba ku sala mangaki se ku humelela mun'we
0: swi tlakusa voko
1: ni nga hlamula mudyondzisi
0: auya
1: hlamula u li yini a ku u ni xibakela xa sope a nga ntlhanu mabodlhela u teka mabodlhela manharhu ya sope u diba ku sala mangaki se xi ku hi bava teacher i n'wana wa mani loyi a nga ni nawu wa ku dibagwana

0: vulavula hi ku teka phe se vavasati vo ndzi va ku ya sala ku
1: sungulekeka
0: ku va ku teka swi hi vulavula hi vavasati ni ya vanuna a hi le ku mbala munhu swikulusuka swi kotlela na swi wona seno ka wena
1: se mamani mune a wu tisa nuna ele nkata loko ndzo tshuka ndzi biha ka sasekile ngo yini ngo nkata ni ngo endla hinkwaswo ni xavetela hinkwaswo leswaku u tlhela u yela ka ku saseka ka wena mina ni rhandza ku ku vona nawu sasekile a ku loko no tshuka ndzo rila ku oko ni ta teka xilenswana
0: nikusula
1: mihloti a ku okay se loko ndzo tshuka ndzi kwata ke oko loko wo tshuka u kwata i ni ta endla hinkwaswo leswaku wena u hlekelela
0: u tsaka
1: hi xiputukezi ve lexi xipantazi ve lexi yini lexi padlasi
0: ni nga
1: endla padlasi leswaku wena
0: uzowu
1: hleka ai se loko no suka ni ku vulavulela ke laha ku nga na no swi lava ni sungula ku vulavulela hi loyi wansati a vulavulela a vutisa a ngo ni ta tipfola tindleve ni nga switi vulavula yini
0: a mirhi hinkwayo hi xinavo ya ku dama a va ku ya nhloko
1: a wu ti a vasati va rhandza ku vulavula ene va ni swivutiso ka swi nga heli
0: swin'wana swo ka swi nga twisiseki
1: a ku loko no tshuka ni kuluka ke loko no ka ni to dlaya xibuku leswaku u nga ha ti voni
0: xa ku nga
1: a swivutiso swa ha famba se a le nkata purika a mhaka ko phe i ta la ka ku lweyi wansati a nga tsaki hi ku nunoko a phuza se loko no tshuka ni ku byela swa ku tsika gwala ke xi ku alano a li rhandzi nkata li helile
0: a wu katela we ni gamakola
1: ni gamakola ka ku ni byela swa ku mina ni tshika ku phuza byala
0: ya hi ku vulavula hi gwala xidakwa xin'wana xi tolovela ku loko xi fika
1: a xidakwa hi lexa kwini heri ramos
0: munhu wa ku phuza ka a nga na siku
1: hi loya va ku loko a loko a phuza a dakwa a pfuka a ku ni ya ku qawuleni a tlhela a phuza a dakwa
0: se a xidakwa lexi naxona wa xi ni ndhawu lexi xi phuzaku ka yona siku ni siku se xi tolo loko xi tiva ku fika leyo xi fika xi ku ni kombela mabodlhela mambirhi ya cerveja swi swa majalo ku ma fika laha ku dua ximedia kambe xi xoxa xi na munhu un'wanyana se va xinyika
1: angulilaha makolo
0: va xinyika dua ximedia xi phuza siku ni siku se a zalweyi wa ku xavisa byalaku ha wena kasi wena loko u talani u fika siku ni siku u wexe u fika ku lava dua ximedia hayi ni u nga kombeli hi wun'we u phuza xi ku swa ku lani a media wun'we lowu ni kombelaka hi wa mina a wun'wani ni kombelela munghana wa mina a nga luza a hi phuza xikan'we se i wa xirilo lowu soko ta ben a xo phuza xifamba xo tlhela xisa siku lin'wana xi ku dua ximedia kwata siku lin'wana xi fika xi ku swe wo nkama wa xiwani mixo xi fika xi ku ni kombela media wun'we se u hlambala luya wawa ku xavisa ku nyamuke maka muni
1: munghana wa ka yo pfuka
0: maka muni se ku nyamuka wo kombela a media wun'we i mhaka muni xi ku haya hiswaku mina ni tshike ku phuza u tshike ku phuza se lowu wu kombela ku media xi ku ni la ku rila luwa makwerhu a nga fanisiya
1: a wungani li kahle
0: mina hi noxa na
1: a na ha phuzi
0: ni phuzela luwa wa munghana wa mina
1: kasi a ta a ha phuza
0: a phuzela ku rilaliwa

0: Ilaga ala kuni mhaka la ninga yitwa phela swin'wana leswi hi swi vulavulaka la hi swi kumaka vayingiseti se muyingiseti a ndzi rhumela nqwadi leyi leswaku hi ta hlekisa van'wani vayingiseti
1: inaka
0: ele la kaya ku tswaliwile a n'wana n'wana loyi na ha ku huwa a leswi hi swi tivaka hina leswaku loko n'wana a velekiwa
1: urile
0: a lweyi a velekiwa a nga rili o sungula ku vulavula ene leswi a swi vulavulaka a le mina ni ta fa ndzeni ka mune wa tin'hweti
1: a byela vatswali va kona
0: mamani a ta fa ndzeni ka ntlhanu wa tin'hweti
1: vatswale mphrofeta
0: se papaya a ta fa ka n'hweti ya ntlhana yin'we ai swi va vindlavindlekisa va ku ha hi ta vona hi
1: swona
0: va hanya loko siku munhu wa tin'hweti xo ndzi hila
1: a xi ni xa ku vulavula swoswi xi nga vula swo swa ku munhu wa tin'hweti ni file
0: laha xi nga vula hi kona xo ni hila ko ntlhanu wa tin'hweti mamani wa xona yena u ndzi hila se ku sale ba
1: a ma twile marito ya n'wana
0: a va ri xikan'we
1: loko xi kumina no tela munhu wa tin'hweti ni file ndzhaku ka tona
0: ntlhanu ku famba mamani
1: lokuani
0: yin'we
1: i bava
0: ya fambaka se a loko sati a fambile lowanu na sungula ku vindlandleka ya wena La se ku landza mina la.
1: Se do di
0: n'hweti liya.
1: So do timbilu ta hina ta lunya. A nga le ku siya nchumu.
0: A sungula ku xavisela hinkwaswo leswi a nga na swona ni swiharhani tihomu o dlayela hinkwato leti a nga.
1: Na ha rindzela leswaku loko
0: ntlhanu wa tin'hweti na yin'we.
1: Hi mina ni fambaka.
0: He wena. Loko ku ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a nga fi. Kambe loko swi ku doxi pur trash ka ka vhezenyu ka riliwa ku mukufi mulumuzana leswi vulaka leswaku
1: a xin'wana lexi
0: a nga le xa yena
1: kuve nuwu nkama se u ya hoyisile hayi mali leswi zungeni ni la ku seketela ikuva ni ku zungeni ku zungeni na siniya
0: ahi bele munaka na yena wo mun swa ku wa hleka
1: u nga ndlele ku vulavula zungeni a xihleka ku siniya nga kona.

0: inaka ndza kwa kuva zwingina bona nga nami na vona la ku seketela mhakale u vulavulaka a ku vona hina vhetela longo la swa hina hi famba ka munthu wa ukari na vona va tshamile kwa la ka bava mwana ni mamano wako se va pura va bula se a vona swa ku luwa munhu muzana a vona swa ku ngila kala na a hi hanyi ntiyiso kuni ku kanganyisana leswi hi vulavulaka swilo swa mavunwa ku hi makhambi manyingi se wa vulavula ni munghana wakwe wa muxina se a mu hambela xinani xa ku kamba mavunwa
1: va mama machayina leyi
0: se a xi hamba xinani leswaku loko a munhu a vulavula swa ku ka nga leswona a xinani xo mu ba ya xi hambe ngi xibonekani xingi munhu se a va gwela ku la ni xave xibonekani lexi ni kombela ku la kaya hi hamba hi vulavula ntiyiso hikusa loko hi vulavula mavunwa a xibonekani
1: xi ta bala munhu
0: swongo swi lunghile se a sungula ku a vutisa n'wana wa koho a ku ya wena a ri mandini wena ni twe swaku a tolo ni vanghana va wena a muli ku dzeni ka masigaro so swi ku papa ndzi ka ndzi dzaha sigari mina a xibonekani xo sekela ka xibampama xin'wanani
1: a vulavule mavunwa
0: xo hemba a xi dzahe masigari se a ngo ku fana ntolweni vala wu fikanga xikolweni xuku papa vo hemba mina ni fikeni wo xwela
1: xibampama ene xibese ndzhaku ka xiandlange
0: swene se i voko na ku ya hi swo swi ni mudyaku swona n'wina la khaya swi ma endlaku swi mpfilimpfili so mina na le ka ntanga ya wena leyi ni swaku sigari va le khomisa ku yina ni nga swi tivi swo swioka swiaakone hibava se a mamona wa ku ala ku tendla swa ku yena hi
1: yeye a vulavulaku ntiyiso
0: se a hleka ale eyi leswi swi vonaka hi swi dhoyeni n'wana wa swo ndziloka xi ava mona wa ku
1: I'm going to go to the house.

0: Alo ku popoliwa angati leya
1: vhela swi swa tsumbuleka leswaku
2: a nwana a wala kaya
0: i sene no satwa kona kwa angati pa angwana a hiwa hina lwi swi mahisi ku yini
2: i
1: se wa hlamula akuphela wa khumbuka siku le nwana lwi anga velekiwa hi lowo a tali hi madaka ni tingati hikusa a velekiwa endleleni a wa ha ya xibedhlele se wena u te a n'wana lweyi a chakile ngopfu swinene a wu lavi ku mi khoma se leswi ni nga mahaswi womini ni yo a xibedhlela ni ya ni ya cica a n'wana lweyi ni teka lowu wa ku basa wa ka a nga na chaka hi lweyi hi nga na yena lweyi
2: a lowu wa ka hina
1: a salile
2: xibedhlele a kuona ingaku hi nga siwi xibedhlela hi bamandleni a ni va swo n'wi diva lowu a taka loko wa ni ta mu a hlayisa hi ta tlhela hi va kona
1: a ta hlayisa
2: ku salisa Alfredo Muyanga Ramu Jean-Jean Rafael na Jaleli la ka Zungeni
1: Jonki Zungeni
2: hi ku
1: lweyi a tovatova a tintambu
2: a ku va hinkwaswo ku fikela khwasi hi ndlela mpfumawulo hili bye bye sala khwati u nga pfuxi madzolo
1: a hi hlekele
3: Zumba wa mahlepo mafenya ni ku tluleka na vutlhari bindzu na radio Mosambiki ni sotoromisiyele ya ka Gaza ni nga pfukeni vhiki ni vhiki hi mugqivela hi nkama wa 21 horas 10 minutu cheka ka Gaza.

0: bonga.
1: Mwingisati wa ku rhandzeka tikweni kwala Msambiki hi le ka 22 horas.
2: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Carlo Mwingisati tava ku fikisela mahungu ya vusiku, Mwingisati Dwinene.

mikiseto kranze ka klosa ne kuva ikuzela kama ungu yo siko makumbisiwa yi Alfred Muyanga lawa yisungula ka wona mashumele swa ku vatsami va dropa la kanchenchai pakari vanyika mintamu nambi matimba eka makandzeti kule swa ku va malwa ndzenika kuva ku fikeliwa atikula Msambiki lava buleke ni rati Msambiki ava le karhi va vulavula wa zihlanu loyi hikwalaho ka wu kulungela lisiku la 25 December lisiku la makhandza ya tiko lisiku leli nakona li nga karhi li kotlela ni ku va ku sungula anyimpi ya ku khulula aMsambiki ka mukulunyi wa Mputukezi Gabriel Sewane na Celia Zandamele loko va le karhi va vulavula ka wu kulula rati Msambiki ve le a risiku leli hi la nkoka ngopfu swinene nakona va khensa ka vantshwa lava hi 25 ka Setembro va swi koteke ku va va sungula anyimpi leyi ka ku ta fika sweswi yi nyikeke a nkhululeko wa tiko la Msambiki kambe eka Lula Bata anga mudyondzisi na Armando Nyabanka lava na vunavo ve le ku fanele ku va ku landziwa hi ntshimantshima a ndlela leyi landziweke hi lava vantshwa va 25 December va swi koteke ku va va lwa leswaku vana hi nawu hi ta kota ku va hi lwa ni xikankaka lexi nga kona xa ku va hi kuma a nkhululeko wa ta vukosi. Muchaviseki nkulu wa swifundzankulu Gaza a karhi ya tsatsiya vantshwa leswaku va va hlohlotela ngopfu swinene a ndlela ya ku rhulisa a tiko la Mozambique a swingata na a li karhi ya vula leswaku a ku rhulisa tiko la Mozambique i ndlela yinene eka masiku lawa hi nga ka wona ku va ku ta ve ku kumiwa a nkhululeko wa ta wukosi a Mozambique. Alfio Nkuna a vulavulele wa zihlanu lweyi ndzeni ka wu kulungela a lisiku la 25 ka Setembro lisiku la masonchwa ya tiko na alikariye asungata leswaku vantshwa va fanele ku va va landza a tindlela ta risima leswaku va kuta ve ni bindzu leli va tiko la Msambiki li nga ta maka leswaku va li nga nyimeli ku va li kuma a swakuga swakudya hi handle ka tiko. Nkuna ele 25 December a fanela ku va a ri ndlela ya ku va vantshwa va teka a mintamu hinkwayo ya ku va va tirha ndzeni ka ku va va hluvukisa a tiko la Mozambiki. Mfumo wa xifundzankulu Gaza u thembisa leswaku ku nga le khale ku ta sungula ku va ku hakeliwa a timali hi ntsengo wa 605 milonji ya timetikali leyi a nga xikweneti ni vatirheli va mfumo ka swiyenge swa ta dyondzo na mbi hi xiyenge swa ta udawu hi timali leti fambelanaka ni ku va a vatirhela vatirheli ku tlula a mawora lava fanelaka ku va va tirha wona hi siku. A xithembiso xa ku mali leyi i ta sungula ku va i nyikeriwaka lava va fanelekaka hi xa muchaviseki nkulu wa swifundzankulu Gaza Alfio Nkuna loyi a swingataka leswaku mhaka leyi nakona i karhi i mali leswaku a vatirheli va xiyenge xa ta

Mkumu lava kalaka va nga yi amukeli va tirha na va nga ri na matimba. Alfeu Nkuna a xungeta nakona leswaku sweswi ntirho lowu u nga karhi u landziwa i ku va ku landziwa hi wunyaminyami ku vona lava va fanelekaka hi ntshimatshima ku va amukela a mali leyi leswaku va mali leyi i nga tshuki i nyikiwa vanhu lava va kalaka va nga yi tirhelanga hi xikweneti lexi nga karhi xi voneka kusukela lembe la 2023. Alfeu Nkuna nakona a tsitsiya a vatirheli va xiyenge xa ta mfumo ka matshamelo lawa leswaku va va nga nyimisi a mitirho ya vona va fanele ku va va mahlweni hikusa i xikweleti lexi mfumo u xi tivaka nakona na u ri karhi u tilulamisela leswaku va u xi hakela. Swirho swa huvuyikulu yo boha a minawu swa bandla la Frelimo hi ximu xa swifundzankulu Gasa swi tsatsiya a maphorisa leswaku va ma tirha ndzeni ka ku va ku fikeliwa a wu dzahela swidzidziharisi leswo swi nga ta ve swi maha leswaku tiko la Musambiki ri hluvuka. Lavo a va ri karhi va vulavula na va ri karhi va xungeta leswaku aka masiku lenga ka wona ku karhi ku voneka vantshwa lava dzahaku timbangi leti hi nawu tikalaku ti nga pfumetiwi ku fana ni timbangi, kokaina ni swin'wanyana leswi swi mahaka leswaku loko vantshwa va swi dzaha va ve va cinca a tinghondo va nga tirhi hilaha swi lavekaka ha kona. Va swirho leswi swa Assembly of the Republic swi xungeta leswaku i swa lisima leswaku va ku landziwa a ntirho wa nkoka ngopfu swinene leswaku va ku hahluliwa hinkwato tindhawu leti ti xavisaka a timbangi leti ti nga karhi ti hoxela ta mahanyelo manene eka vantshwa. Muyingisi tikemeta mahungu ya hina i lawa ma xungetaka leswaku a mfumo wa doroba la ka Xokwe u karhi u tirha ngopfu swinene leswaku ku ve ni ku lulamisiwa ka minkovotlo ku vhikela leswaku ka timpfula leti ti vekisiwaka va ti ri kona ka lembe leyi nga ka rona ti nga voneki ku va tatata a doroba leswo ni ku vhikela ku va ku ni ku talaka mati lomu eka mindyangu. Mahungu lama byeliwa a Radio Mozambique hi murhangeli wa mfumo wa le ka Xokwe loyi a xungetaka leswaku sweswi ku karhi ku khupiwa a minkovotlo ya mabayiru ya ku hambanahambana leswi swi nga ta mhaka leswaku mati makheringa hi laha swi lavekaka ha kona hambiloko timpfula ti ta kambe minkovotlo yi ta ve lulamile lomu mindyangwini ku nga ta voneka a ku tala ka mati ku karhi ku hlamusela Jose Moyane murhangeli wa mfumo wa doroba la le ka Xokwe. Hi mahungu lawa muyingiseti hi veka mugoqo kalawa hi malamuteko va heta ma kombisa ka nkarhi lowu hi lemawaku loko mahungu ma ku fikele hi tinkela tinene ta wingiseti liperile.

0: va varhandziwa vayingiseri va xitichi lexikulu xa Xitsonga kwale Misuri provincial wa ka Gaza, vana n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani, tanihi xihena madama laya themba ku tirhi nga yeriki kumbe mafamba ndzi ri ugweve ni nga gentfeni a tisena ka michini ku na khosozana la marabudoya hi tlhelo la hina se ni xitichini vayingisetini na n'wina se hante hi mina velela ku va mirhi ya ntsotso mi yingisela a nongonoko lowu hi wu yingisetile byinene a hi longolokeni mzaya hoyohoyo a wu peleni
1: byi pelile vhovo ni ku va yingiseti hi tlhelo bya hala
0: hakunene
1: namuntlha njhe
0: i nkarhi wun'wana i siku lin'wanyana laha nkaringani wa nkaringani
1: wa swi vona
0: i para ku va vayingiseti hi va chachule hileswi hi nga va lulamisela
1: nakunene
0: hi ndzeni ka vhiki hinkwalo leyi hi nga famba
1: hiswona
0: hambi nokonoko wa hina lowu wa phinda phela hi mugivela
1: nakunene
0: hi nkarhi wa ku fana
1: nakunene
0: ndzaya a hi losele vayingiseti hi va nyika leswi hi nga va lulamisela
1: evhovo
0: hina mzana
1: na wena mzaya ko mzaya nga kwani mukhukhwani n'wambu ya ngwana maxa a swimuyabyeni
0: hawo
1: vhovho a va paxitori ku jeka va ni ntirho wa wukulu swinene leswaku a va na vo tenki va va landzelela igreja va tlhela va va landzelela ni ntsindza le mugangeni kumbe makakwavo
2: i va risi lava
1: ku saka.

0: kuni mhaka leyi humelelaka ya ku munhu a va bohi gireja ku ve a dzonini a nga ka matshamela manene a jadi rin'wana wena vhovho a ledro a byi landza ntila wa xikwembu
1: ya n'wina vaka
0: a yi gireja a vitaniwaku i number 1 numero 1 ka majove i li munhu loyi a nga ni respetu kiziri hinkwaswo leswa wu munhu swa mayelano ni igreja se va vitana hi wuna hambiloko ku tlhasa vayeni va handle va swo swa ku e igreja liya hi ni n'wana wa ku karhi na va hlaja leswi a hi yenene a tirhile a ntirho wa xikwembu ku tlhasa nkama a wa ni ta ma mi vitana leswaku laha nga kona a va kona na yena
2: ya wena
0: a luza vutomi se a lahliwa loko a lahliwa vhovho swi hela se ku tlhasa tiwu luya vongo i vumboni se pastori a sekeleka a ku hi lahlekeliwile
1: ya n'wina
0: nakona a phanga lebyi nga siwa hi jaha lebyi xa ku hi ta mi kuma nini wa ku a pfaleta laya a swi nga ta hi na byalela a jaha lebyi jaha lebyi nga twisisa byi tiva ku a ku rivalela valukwavo byi tiva ku a ku pfuna byi tiva hinkwawo mala a yi landzelela hi tindlela ta kona
1: ya n'wina va
0: se hi lahlekeliwile hi jaha leri vovo a mamani wa jaha a ni li ku ni mhaka leyi ya ku ti funungeta mukume o mukume wuvu o sekeleka a trimba kapula na dritiya a ku ku rhula abandlini bya minyembeti ayi phela mina njha ku vitisa kasi loko va ku umboni a umboni va hlayini a umboni ku hlayiwa mintirho ya munhu ya yinene ni mintirho ya munhu i kalaka yi nga leyinene leswaku mi teka munhu hambiloko yi nga li munene mi ku i munene swa biha we vona mhaka a ku mine leswi mi ni vonaka la hi ku luza ka n'wana a nga lwiya a xikwembu xi ni pfune ngopfu swinene kusukela ka namuntlha ni ta wisa ku tlula swipinyoza ni ku inkomodara vavhizinyo ni kombela ku etlela hikusaka loko a buya byi tlhavili siku byin'wana ni byin'wana ni wa ku cacarisiwa lowu
1: ya n'wina
0: hi phondla mutintale hi nhumpfu se na hlamala loko mu ku ina a lwiya na a li munene wa yi vona mhaka vhovo
1: na ku twa
0: a ku ma yi vona mbanga leyi nga la ka matihlo la i jaha lebyi a byi nga hesiya namuntlha nomoloni vo vavhizinyi va sekeleka ha hlamala mamani lweyi siku byin'wana ni byin'wana hi hina mpfa hi mpfuna hi timhaka ta jaha leri wa yi vona mhaka wona vhovo
1: ya n'wina
0: se a va paxitori ku jeka va ni ntirho wukulu swinene ya ku tiva munhu matshamela yakwe masusu ni wugamu
1: ya n'wina
0: hikusaka ku ni vanhu lava ku loko va le amaigreja va tikombekisa wunene kwanto a kaya i swigevenga wa wona wona vhovo
1: akutwa
0: se wena ti paxitori na wena tiya paxitora a ntirho wolowo wa yi vona wona vhovo
1: ya n'wina
0: alawa i li malosanela yero
2: eranoso grandi bowa 90 ka vayingiseti
0: loko a li kosi bindata ku uvinti
1: leswaku na mina wu ni ta ni ta ta seketela phela ku ni jaha lin'wanyani li nga li ni mhaka leyi ya ku va li nga lavi ku tirha
0: hi swona
1: kambe lona li lava ku dya
0: wa vona
1: manje a ku mintigara ka lona jaha leli wena mzaya a li mintigara hi ku fambafambela masimitela
0: okay
1: loko li fambafambela masimitela a li ya kompanyara lava va ku lahla
0: na kunene
1: loko va lahla loko va heta ku lahla ku va ku ame va ku hantirhi wa ku tala heta ku hetisela
0: kayakaya
1: loko liya liya fika kaya ku dliwa na lona u li tshama lidla li suka hi ku lahleni
0: wa swi vona leswi
1: se va nyikela vumboni a va li va ya lahla ka muti wun'wanyana wa ku a leswi swa swi ganagana a nga li mhaka
0: hi la ka vumboni la
1: swa swi ganagana a nga hi problema swi wa le kona
0: hi swona
1: manje a ku ya lahliwa n'wana.

0: Awa seti yanu.
1: Angamti vanga.
0: Haamti vanga ya na ya ya humelele shila shwina.
1: Ala
0: sana bo.
1: Wena.
0: Selu kubanyikela umbune. Haa.
1: Yena
0: magwala gwala la wa manga kona intalo lana. Aya tinyama nyama tiko intalo la asekele ka sangula ku susa.
1: Eh.
0: Arela. Warela. Eh yaye yarela kule. Eh nkombela ku ya kula reto. Awe. Eli la kona reto la ku ya kula ka leswa we. Abale ho ya ku kumlahleni lwe.
1: Abale ho
0: ya ka kumlahleni lwe. Yepa. No vala pena le mungano wa mina.
1: Hawe.
0: Sijimina yena swinene usochweni baba lwe mina. A pendelisela ku bala swa leswa.
1: O vhone vho nyima tinkeve.
0: Ngo akurula ku in. Ei, sokone yuka ku enga swikumbe. A nwana na wasati ano ayili usochweni.
1: Uya jimana yele swikumbe.
0: Wena usochweni uyini usochweni ni nwana na wasati ano munhu lwe hu irila ku yena nyamukhala hengala. Intsongwani wasati ano. Wawo leswi vulavulaka hi swona devu wu pimisele wena devu wu phazamile a ku landza vanhu a simitela lava va nga ya va ya lahleliwa munghana wa wena mi nga khoma xikan'we maemijini mabazuka u ya laha u ya ka hina hina lweyi hi rilaka yena laha namutlhala i n'wana na wa maseti yana wana mhaka wena
1: mzaa
0: ati mhaka ta wumboni ta ku famba u fakazela swilo swa ku nkarhi wun'wanyana wu ka u nga swi tiveli swi swi fakazaka
1: mzaya
0: mzaya kombela mukhomakhomi wa mijeni a hi nyikanyana swichayachaya ndzhaku ka swichayachaya ta u ta nghena u ku dingi fahla
1: wa swi vona
0: wana mzaya.

0: ndzauka vuchayachayi swa hi nyikaka mukhomakhoma wa michini mizaya nkarhi wa wena uko nkaringano wa nkaringano u nyika vayingiseti
1: nkaringano wa nkaringano
0: nkaringano
1: wa nkaringano
0: vokaringano
1: vovo a wumbuye
0: a ximbutsu ni manjakasi
1: adringana a wumbuye na lwa miti
0: han'wina
1: se ku jeka hi mivona sitereka papa yi wumbuye a nga boho a ku ni majaha mabidri my dad lawe swi sayizani hi nga hlayisa xitano va kuli xikan'we va dyondza xikan'we va chata nkama wun'we va va va sungula ku tirha xikan'we se a va kumi ndlela leya mujipa leyi nga johana ja va tirha va tirha va tirha va tirha va tirha andown a va tirha phela vovo a ku na wansati wa ku biha loko na ha tenderiwa
0: hakunene
1: a ku na wansati wa ku xonga na a nga tenderiwi
0: hakunene
1: wa ni kuma se a jale bya munghano lebyi wa kone a pfa byi titenderela nkosikazi ya byrona hi tindlela ta kone se baya a nga gwenti ku tendera nsati wakwe sanghenelwe papa yelwa wumbuyelwe
0: hawa
1: se a va li vanhu lavaku loko va vhakacha va nyiketa na michumu leswaku u ya nyikela kaya ni makwava nyiketa swi ku yini yini loko a ta va a tlhaseliwe mhaka leyo a nga tiyanga ku n'wi byela a ku nyada wakhe se kumunene a ku nyada wakhe yi li munhu loyi a nga wupfile a nga zanga a tinghenisela ka mpfilumpfile a tinyiketela swaku a nga zami kota ku mi yangula hi swa ku fana ni leswi o trimba pula o hamba pulani loko a ta va a teki livhi wena vovo a buya kaya a munghano i nga makwavo a ma nyiketi michumu hinkwayo ku a heketa hala ka ku nyada wakhe xa loko a ya tlhasa hala a sungula ku mi losa a swo yini ku nyado hoyohoyo u fambaka hahene kahle kambe laha ku nyada lana u ta ni rivalela hi ntamu swinene ku ni mhaka yikulu leya ku ni nge ku tlhoteli
0: hawe
1: maji ku jeka u tikhoma a ni jiku makwerhu u mu byela a te i va yena a ku byelaka hikusa ka mundzuka siku hi nga hambana wuxaka nga va ya yena ku makwerhu a va bya hi nhloko phela hambi hi michumu leyi ni yo zamazama mina ni ku leswi swi ni buyaka swa karhata ni buya ni nga ti ndata ku hoxa nchumu mhaka mona ku a ni mabadzi ya nhloko a loko a sunguneka lomuya ndlwini hi etlelaka kona hina vamayena hambi yo va deja hi mikoti ku n'wi khoma a loko o za langusa henhla matihlu la henhla ka yindlu la se swi mi sungulile majine va byele u nga va byeli wena nyimela ku a ku byela yena hi swa yena ku saka leswi loko a li bomu li garela na ka nga ku byeli swi komba ku a nga se swi jula ku swi tiva wena wa vona mhaka a pronto swo tshama mamani luya a li kolano hi liya mhaka ya famba tlhela loko a ya tlhasa ka munghano ha ni buyile makwerhu makwerhu wa vona wena deje wu trongwanini hi kula xikarhi.

0: kan'we a swilo loko swi humelela swi nge ni nyoxisi ku swi ku humelela ni nga ku byelanga ku ve miseni swi tivini
1: hakunene
0: a loko ni na tlhasa kaya ni kumile leswaku va le ankosikazi yakwe i ni maproblema
1: nga mhaka
0: ni wu khendlakhendla i mhaka munhu a ku wena loko muka wena loko nghena lomu andlwini ka wena laya nhla layaku la ku tshama na wu ti langusela u ta vona nyoka leya tirhaka hi
1: yona
0: he vovo na twi lava tivaka xiputukezi va covidzeri na usixikreve ha swona wena vovo a mhaka ya ku u yingela a yi tsaliwi ne se pronto papamuyisa luya na yena o kholwa wa vona phela loko u rhandza u kholwa swa ku ta emoyeni u nga ta ya ka muti wena vofu
1: nkarhi wun'wanyani naswo loko u rhandza ku kaneta u ta pela xikhodweni
0: wa hi vona ku leswo swinene
1: loko u rhandza ku kaneta naswona hi swona
0: hi leyo mhaka i buyaka wena vofu ku tlhasa wo mukama liya madisembr ngo hoxa baya wa buya a le na vhakacha na mini ya kaya i ngani se swa muvava a jaka mahala ku fana na Thomas a swi vona
1: ya n'wini
0: se a loko a ta tlhasa kaya mamani mune a muhoyozela yena a zwongwa ya ku dya ku tiva swa ku a mhaka liya ku yena wa vabya henhloko i ntiyiso ke na yena vubayi laya dya ku tiva swa ku a hi mpela mhaka leyi va yi hlayaka ya nyoka la nyangweni i ntiyiso ke wa hi vona mhaka wena vovo
1: ya n'wini
0: xa kutani laya a ta tlhasa a nghena ndlwini va muhoyozela va mi nyika mati ya ku hlamba no sekeke a tshama lomu ndlwini e hoyohoyo papa yohoyo a nge tshiki ku a tshama phelaya pronto se mamani nkosikazi a tshama laya se loko va te va tshama kwabu ya mapimu lawa nga byeliwa hi makwavu
1: vana va vambiri laya phela vo kontrolanavokontrolaa vo cukelana para ku la ku apura ra verdad
0: hi swona a loko baye a hoxa matihlo nkama wa ku leha swa ku tiyindlu tirhu leti ti te ni mpolondzwa phela loko a langusa henhla a ku du a la ku vona mhaka liya va nga mi byela hi mfoto mamana mune a nga hlwelanga kolana a ku yo kasi ntiyiso ow pume ku tsutsuma aweyewa mhaka muni ne ku nyima nga ha nyima o vhela kongoma kaya
1: ka ku tswaliwa
0: buriso mine vhovho loko a ni hoteka ni ta teka kule ka ku munhu a famba hi xapa loko teka kusuhani a va hlweli ku tlhasa
1: wena
0: a va vona mina mhaka munhu a ku mina a mhaka leyi a nga ta ni byela a nga ha tlhoti swa ku segreti a mukon'wana wena i ntiyiso swa ku yena i mbabyi wa vabya hi nhloko a sungulekile ni nga dlawa mina yon'wini ya yini ke vamaseve va swi tiva swaka na ha va nga ni nkama na vona purika ta va peza lavaya hevovo va nga suka ni mhaka va buya haleni mhaka munhu wa ku mamanyani yo vona hi yena mina o huma hi ku tsutsumani siya lomu ngwini mhaka munhu va landzelela mhaka i swa ku lweyi wa vabya lweyi hambi n'wina mi nga ta mi kota loko a sunguneka mavabyi la nga ka wona hambi dejo wa vavanuna va mi koti se a ta ta kotiwa n'wina laha ni tshama ni vabya kwini mina va nga teka mhaka vatu lana luwa ku nyada buyile mina a ya ta ni byela swa ku makwenu makwerhu a ku byelile a problem a nga na byokeni nge a nga nga ni byela nchumu a ku phela vabya hi nhloko wa vona loko o za va lomu ngwini lomu loko u languta henhla yo suka wa vona a gama ku cince lowa mbana ku phemile loko mi ni voni ni languta hala henhla hi swaku mi ni buyanini a notisi ya le ya ku lweyi se a sukile a swa munhu a le ka u khendlakhendla tirha hi tinyoka va te loko ni tshame ni languta la henhla ni ta yi vona nyoka leyi wa yi vona mhaka se mi loko ni ku no languta laya ohume ya ku tsutsuma i kona mhaka leyo ku nga solicitariwa baye laya a vitaniwa pronto wa kombela buya mhaka munhu a ta ku mi swaku ku nyada ni ve ni munavela se swa ku ni nga yencisa ku yini a ni swi kotanga se ni za ni hlaya mhaka leyi ya
1: wenaku
0: a ku honetela swa vanhu se a ku sukela ka kolano wena vhofo a majala wa yana a wu nga ni bya ku tswaliwa

0: kondza ku vakula byi chipa kolano hi timhaka leta papayeliwa umbuyelwe ni mhaka ya swibyela byela swa ka swi nga upfanga wa swikuma kula ku loko hi tshamile hi thembanana hi ni vabitri u swi tiva swa ku nkatanga leswi a nge swi yenci na wena u swi tiva swa ku nkatanga leswi a nge swi yenci
1: nakuzo n'wana mma
0: a makhale wena makwerhu a nkaringana wanga lowu hlayaka leswaku a wu mbuye i nalo wa mindyangu u nyimagola
1: ha n'wina ba ni u swi kumini kambe ntiyiso ya swona ha a nhlamuselo se u twakalini
0: hi swona
1: hi wo lowu nga tekela ku ta va u hi tlhamusela
0: nakunene
1: kambe ku nga ha va na swa ku tlhatekela para ku va hi ta za hi kota ku twisisisa hina vayingiseti
0: vovo ni hlayile na na ha sungula swa ku a wu mbuye i nala wa mindyangu
1: hakunene
0: ku la ku hi ti tshamela ni tinkosi ka zritirho hi ti tshamela ni vanuna virho wa swikuma leswaku hi yaka miti mitiya
1: hakunene
0: hi nga langusa vafana lava va kule xikan'we va sungula ku va ili considerad kumi va makwavo va considerana kumi va makwavo hi leswi va nga kulisa hi swona mayisiva tiva ti ta hambana vuxaka hi nchumu xa ku ka xi nga khaneli
1: hakunene
0: hi nga languta u nga teka u ya wa phuntisa makwenu u pimisa yini ku hambanyisa mimiti leyo hi tlhela hi beka leswaku hi ni makaza leyi hi ni vatekani a hi dumbaneni a loko munhu a ku byela nchumu u swi tiva leswaku lweyi a nkosikazi ya nga nge swi yenci na wena vunsati u swo swa ku a nkatanga mini na wanga a nge swi yenci hi ku yini hi ku mathembana mi ta za mi kuma ntiyiso hi ku saka leswaku loko va huma lava ku phema fambani sati a li laya exitaratwini laya na vasibanibani u ya u ya tlhasa wu longa swijumbo u famba kaya i swinene leswo
1: a ku hanada swa ku yaka ekensele mzaya anthamuselo lawo u hi nyikeka ka nkaringani lowu
0: hi swona
1: hi ta tlhela futhi hi phuzanyana mati hi kuma swichayachaya ndzaku ka swichayachaya na mi ni ta ku dingi fahla swa switsongo hi ta kota ku nyikela michini ka vanakulori kumbe hinkwaswo swi radio Musambiki swi tirha hi minkama.

0: za ku kapsi chaya-chaya leswi a nga hi nyika ko sasana la ka budo ya siniya na mina we ntavu ya nita ku nyikanyana switsanana mayelana ni wo nkaringano wa nkaringano lowu hi nga na wona mzaya to nkaringano wa
1: nkaringano
0: mzaya a xi hi ta ni na ku ku nyika ka xa nkaringano wa wutsongo swinene
1: kambe
0: wa tintombi ta nyan'waka
1: hi swona
0: a tintombi ta nyan'waka wana mzaya a ti swi rhandzi ku va ti hlongola ntiyiso
1: hi swona
0: a ku hlongola ntiyiso maxi a wu kati va li lava maxi ku kati lona a va li lavi
1: hawona
0: se hinkwaswo swa swimbirhi va kumeka va swi lava maxi a swimbirhi a va swi lavi
1: hi swona
0: sa a wu kati wana mzaya li ni matshamela
1: na kunene
0: ntombi yin'wanyani yi ve yi tekiwa yi ya wukatini
1: ey
0: loko va yi tekiwile yi ya wukatini ya fika wukatini ka jahalelo va hanya swin'we va hanya swin'we ku fika laha xikwembu xi nga va nyika ku va na a xin'wanana loko va nyikiwile ku va ni xin'wanana papaye o gamaheleliwa hi ntirho a nga tirhi se va vona timhaka ta ku leswi swi nga ta va pfunaka ku va va ta kota ku hanya i ku va tivekisela ku rima va ya masin'wini
1: va maxamba hi swona
0: se mamani muni a nga swi lavi ku va hanya ni maxaka man'wanyana
1: okay
0: we papa yena a wa te ku tata a makwa wakwe wa ntsongo va ta ta tshama na yena ku va nkama lowu va nga masin'wini nkama va lava va nga le ku rimeli a ku rimeni a lwe wa ntsongwana a ta tlanga ni ntsongwana
1: okay
0: se kumeka swa ku yena leswi a nga swi lavi
1: va nga swi juli
0: a nga swi lavi se papayi masiku ya ku a kuma bixikatu a ya ku beni ka mabiloko a ya ku yini mamani a famba yexe masin'wini a famba yexe masin'wini a fika a etlelisa n'wana
1: hawena
0: loko a etlelisa n'wana a ku ta a timfene wena mzaya
1: hi swona
0: a timfene ta swi rhandza swivanana
1: na kunene
0: ti ta fika ti tlangani swivanana
1: ey
0: a loko a ti tlangani swivanana loko sala ku khumuka para kumuka kaya
1: loko a rhonyelela hala kumaku hey
0: a wo yimbelela
1: okay
0: a wo yimbelela
1: hi swona
0: para ku va a tifeni letiya ti ta mu vuyisela n'wana
1: okay a yene xampfa ri tiva segret
0: a wo yimbelela para ku va ti ta mu nyiketa n'wana
1: hi swona
0: loko a lava xin'wanana xa yena para ku va muka kaya a ku tshikini ndzano ya tshikini ndza si ya vuyisa n'wano
1: ya tshikini ndza si
0: la ku fambo
1: ya tshikini ndza si ya
0: se a tifene ti ya mu nyiketa n'wana a bele ka n'wana a famba
1: kaya
0: a ya pfuka mundzuku nzima yoleyo
1: hi xona
0: bava a ha lweni mabixikati la yena a ya ya fika yi tlelisa n'wana se a rima tifene ti ya teka n'wana ti famba ti ya tlanga na
1: yena
0: hi lweyi mhaka ya suka funzi se a khumukile khayele ncovelwa hi ti hinkwaswo leswi a nga ti ndlela swi sala n'wana ya kumu a ku tshikini ndzano
1: ya
0: tshikini ndza siya vuyisa n'wano
1: ya tshikini ndza siya
0: yi la ku fambo
1: ya tshikini ndza siya
0: ha wena a tifene hi siku lelo funzi ti mu vuyiselile n'wana ti ta mu nyika
1: hi swona
0: a nghena endleleni a muka kaya
1: leswa mpfa dya munhu wa ku a ta tlanga ni n'wana ha volavaa
0: ku ve lata lesiku
1: madrabuya
0: drama loko siku lin'wanyani futhi hi lweyi ya rima siku lelo a rimile leswi swa ku vo tlhela se ndzakuwa
1: temperatura
0: gwaletela.

0: Sai wayiteka ngoma madani para kuva atateka mwana afamba leswa masiku wayisusa tsikini nzana tsikini nzano
1: ya ya ya tsikini nzasi
0: uyisa mwano
1: ya ya ya
0: tsikini nzasi ya
1: awe
0: nila kufambo
1: ya ya ya tsikini nzasi ya
0: ah atifeni manda to tanga hi xinwana na to mpiri siya mabukweni ka luya wayisusa wayimbelela hello wasusa wayimbelela atifeni an'wana hi ku halalatelo hi tifeni ku fika laha a faka amandlini ka tifeni se hi kona se yange hi xirilo wa tsutsumamuka kaya na fika kaya huma
1: loko va dya ntiyiso
0: a ntiyiso ya ya humelela hi ku sa xin'wana lexi u xi mahaka na u li wexe
1: a kona mbe na xi
0: andzuti wa wena lowu wa swi vona ini u ta ya byela van'wanyana
1: vovoti
0: zaya u nga endla hi phakati ka siku hambi lava va hi yivelaka va yi fambaka mahora maduwazo a hi ku vuka lava nga tiviwi lava va ku yiva lavaka
1: va nga xi humesi va sipaluxiyiwa
0: so hikwomu swi ya hi li siku ni nkarhi wa munhu a va tumbunuki hinkwavo hi nkama wa wun'we maze a famba ku yiveni munhu ka mali wa nge kula a yiva yena ku i wuma wora i duwazora kana mpfula va mu vona
1: wa swi vona ke
0: wowo xin'wana ni xin'wana lexi wena u xi mahaka wena u wexe xindzuti xa wehe lexi xi ta ku divulukara hikuva xa ku va wa yi wona mhaka wena misaya o hina hi n'wi vona a swa namuntlha leswi hi vutomi la yena loko a za a ta laha masin'wini hale ya xanka hina nuna wakwe a n'wana wa yena a tlanga ni
1: tifenaxavege
0: tifena o a hi swi tivi swaku hiswini kumbe se ti wala ku hakeliwa a hi swi tivi se ti yalele ku mu nyika n'wana
1: hi swona
0: wawa se a mhaka yi mhakeni yi kulele bava lweyana vaku ehe teka n'wana ya lahla ni maxaka ya wena atifena laka ka
1: mina
0: wa vola ka mina lana ya swi hele swi helile la se a nga tlhela a muka kaya
1: a gama rhwala maboka ku xikumbu xa muxipfularhela ku ve hi yena
0: a wu katela vona ni ntsako wa vona u helisile xoswo phunkaringani
1: vakwerhu a lowu yi nongonoko wa nkaringani wankaringani
0: wa kwale emisori provincial wa kagasa hi nongonoko wa radio Mozambique
1: na hi nga tshokoveteli ya kule hi ta mi vitisa vhovho swa ku tanihi laha a hi phamelile swi yingelile kambe hi xurhanga ha dyaku a hi yengesela hi ta kota ku xurha vhovho
0: hakunene za ya hi marito ma nga le matsongo hikuva a nkama se u fambile a radio Mozambique hinkwaswo swi tirha hi minkarhi vo nyimanyima va na kulori va lava xitichi xa vona hakuva va ta ya mahlweni ni minongonoko hi marito matsongwani lawa hi nga la ku twaukaka nkaringani lowu ku laveka ku hi fundela ku va hi hanya a ntiyiso hi fundela ku hi hanya ntiyiso munhu tinke a hanya ni munhu hi nga laveteleni swilo swa ku kala swi nga le swa hina ku laveka ku hi hanya ka leswi nga swilo swa ka hina wa yi vona mhaka leyi va nga hanya ka yona leyi ya ku ka va nga hanyi swilo swa swinene va wile khontsweni ku laveka ku hi twisisa a ntiyiso hi ta kota ku hanya kahle mzana kani mambo
1: hi swona kani mambo fofu Donadelia Banze a la tshama Bayiroito ankomeni wa doroba ra ka Ncayincayi a le yene muyingiseti-mukulu wa radio Mozambiki misori provincial ya ka Gaza kambe namuntlha a ta ta ta pfuxela a ntlawa wa nkaringana wa nkaringana
0: aleluyaoo
1: madama ala themba ku tirha nga yi riki kumbe ma fambanisa tigwevheni nga gentifino na sibinda fonso chauka hambileswi a kalaka a nga ha voneki kambe wa mudrumuka ale a hi yeneni mahlweni hi nongonoko lowu a wu rhandza a kuma ndondzo a ku rhon'waku wa ka yena a la a navela ku loko ku tshuka ku kumeka xipaso a phindeliwa nkaringani lowu wa ntiyado hi swona mama Nadelia hi vito bya radio Mozambique misori provincial ni rito bya madama la themba ku tirha nga riki kumbe na mafambanisa tigwevheni na sibinda fonso chauke va li khani mambo wa ntamu a ku rhangele hinkwaswo leswi khomaka swi fambe hi tindlela ta kona
0: hakunene
1: va cinci xitichi
0: hawo
1: u nga luza swa ku tala
0: hakunene
1: ehe
0: hina yena na hina wu hi tsakile hi loko hi twa swa ku bako

0: na vaingi siti lava hilongoloka kuna vona a dyondzi swileyi dyondzo leyi a xitiku lexi vakona va xi tsakelaka i danki swinene lweyi a nga ni nkaringani a xipasi xi pfulekile ku va hi posela hambi hi ku ta yena a ta ta fika ti hlalavanya ha yexe laha a rado mozambique a xipasi xi pfulekile
1: hi swona vofu
0: mzayama rito ya kugama hi ta nyikela ya michini
1: hi to tlangela ku va yingiseti lava hi voleka ka ntsotso etlhelo rala swa ku a ku nyima ka nongoloko lowu a ku nyima ka mitirho ya rado mozambique yi ta kongoma mahlweni ku ya fika ka mamuni
0: mea 19-10 minuto
1: kutani u nga cinci xitichi i kompromisi leyi nga na yo mina na wena muyingiseti kani mambo
0: rhandzi wa vayingiseri hi fikile ugan'wini na nongonoko wa nkaringani wa nkaringani ivi ntsakukulu loko mi helombele ntsotso tlhelela hala va valelisa vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani madama la themba kuti ri nga eriki kumbe sibenda fonso chauke mafambanisa ti kugweveni nga gentifeni amarabudo ya seka michini loko wa ntamu wa hi hlayisa hi ta tlhela vuya hi ta ta kumana kwala ka nongonoko wolo wa nkaringani wa nkaringani nyamutlha xa hina i urongo bunkaringani
2: mietile kutwa nongoloko garingani wa nkaringani.

Moingiseti va ku rhandzeka hi ku fikiseli nongonoko nkaringana wa nkaringana ta tlangela loko ku fikelele hi tindlela tinene ta vuyingiseti le ka vusiku bya mugqivela vintage ka September ka 2026 a tshemba a vunyingi bya hina kumbe ntalo wa hina ya ri ku kulungeleni muyingiseti wa ku rhandzeka hi ku satolo a li siku kunene la vukhandza bya tiko a li siku leli hi nga tlangela a ku sungula ka yimpi ya ku khulula tiko la Mosambiki avokweni la vukoloni swikotlanyile kunene le ku hela ka vhiki xitano ke ya kumeka hi le ka ku tlangela vhiki la kumeka hi le ka ku tlangela nkhuvu mindzumba yinyingi leyi kumekaka hi ri ka yona kambe hi lava a ku tsatsiyana leswaku hi nga xixima ta mafambela loko hi ta kumeka hi la hi famba laha xitaratwini kumbe laha tindleleni nakona hi navela leswaku a mindzumbeni lomu hi kumekaka ka yona hi nga va ni ku xiximana hi nga va ni ku hloniphana hi nga va ni ku nyikana mukhandlo hi nga va nakona ni ku tsundzuka leswaku a vutomi a byi gami nyamutlha mundzuku ni mundlwani wa seyo ni lembe litaka ka ha ta va ni mukhandlo wa ku va hakunene hi kulungela kumbe swa ha ta laveka ku va hi kumeka ka mindzumba ya ku hambanahambana xitano swi na tshima ku va hi tihlayisa swi na tshima ku va hi hloniphana swi na tshima ku va hakunene hi nyika a ntshima ni lisima vutomi wena u kumeka ka u famba xitaratwini ta misiso hlonipha wa rikwenu u xixima loyi a fambisaka movha ku fana na wena nakona u xixima loyi a fambaka hi minkondzo wena u fambaka hi minkondzo vonelela khwatsi ta mafambela xitaratwini kasi ku va nga kumani ni timhangu ta ku va u chayisiwa 22:48 minutos.

Hlawula ya wena ndlela makweru ku vule zito mamboni aku hinkwaswo swi lava ku pfumela loko u pfumela akunene swi tava swi endleka leswi u pfumelaka ka swona loko u vekisa makungu vo ma pfumela swa ku mata koteka mata va makoteka loko u vekisa ndlela vo pfumela swa ku yi ta famba khwatsi kumbe swi ta famba khwatsi swi tava swi koteka hinkwaswo swi lava ku pfumela swi lava ku va u tihlawulela u tlhela u pfumela kasi u ta swi vona swi ta lunga u ta swi vona swi ta saseka kasi loko wo endla u ni ku kanakana u yingisetiwa ku rhandzeka swi ta tshuka hakunene ku nga koteki nchumu a swi lavi ku kanakana leswi swilo evuton'wini swi lava ku va hakunene u pfumela swi lava ku va u tinyika matimba hi wexe swi lava ku va hakunene u tibyela leswaku hambiloko swi tsandzekile tolo ni nyamuntlha mundzuku swi nga ha koteka mintirho ya radio mosambiki emisoro provhinsi ya le gaza ya mahlweni hikuva hi ku navelela vusiku byinene vusiku bya mugqivela a hi tsundzuxa leswaku mundzuku a sonto i siku la ku va hakunene hi ntalo wa hina hi tsutsumela ku va ya dzunisa hosi kumbe ya dzunisa xikwembu xitano muyingiseto wa ku rhandzeka loko swa ha koteka u nga lontsovota vusiku lebyi ku va u lulamisela mpahla u lulamisela leswi kunene u navelaka ku va u ya naswona nkerekeni u lulamisela ni vatsongwani kasi mutakala mu nga xweli hikusa a ku xweliwa nkerekeni a swi sasekanga swi saseka ku va hakunene hantla u fika u ta dzunisa kusukela masungulweni ka laha ku fika makumu kasi loko hitamisisa.

na mbexoini wena wa mapasini nga vi wa mapasini ntsena a vi wa mbilwini a vi Herminio loko kunene a ndundzela kasi na vele ku va hakunene hi vitana a rito la Herminio ku va li ta tlangela hinkwavo lava nyamuntlha va sayineke xipfumelelwani xa ku na mbexoini a nga kona loyi a ta susaka mun'wana eka mun'wana hi kongomisa hi ntshima marito lawa ya ku xuvela ka hina leswaku ku nga va ni vuyaki bya ndyangu vunene eka Alfredo makwakwa loyi nyamuntlha kunene a swi koteke ku va a ya sayina xipfumelelwani lexi sukelaka mbilwini xi za xi fika maphepheni leswaku hambi swo yini a ku hava ni wa wun'we loyi a nga ta va hambanyisaka a swi vi swixi swoswo muyingiseti wa ku rhandzeka hi navela leswaku eka mindyangu hinkwayo kumbe ka mindyangu nyingi matshamela ma nga va wolawo ya ku nambi swo yini ku nga kala ni wa wun'we wa ku va hambanyisa 23:03 minutes

0: ANC loko ko kolongile Yehova hikufisa ndlela leyi ayo ti hlawulela ne nawo muyingiseti wa ku rhandzeka hi ti hlawuleli ku va hi pangalisana na wena ka vusiku lebyi bya namuntlha hi ti hlawuleli ku va hakunene hi longoloka swin'we xitano ta ya mahlweni ku va hi ku navelela vusiku byinene bya ku tala emathomo na makateko hi le ka 22:42.
1: The limit. Mr. X boyfriend.

Yahe kunga ikongoma kona ka xinsimbana lexi hi tivekiseleke akuva hi ta kota ku kuma leti tiyelanaka ni mintirho leyi Radio Mosambiki a yi vekiseke hi vunyaminyami hi vulavula hikuva valikwerhu va ta hi kombisa a swihundla swa mintirho mi landziwaka hi nkarhi wa mpundzu swihundla swi yelanaka ni majele manene i nga nongonoko lowu vulavulaka hi ta majele lama nyikaka a vutomi byinene nakona vo hi ta ve ni xiyenge lexi ka xona vayingiseri va hina va nga ta hi bela ka tinqhunga hi ka matlhelo yo hambanahambana ku fela ku fakaza ku fela ku tlhantlha swifuva ku fela ku dyondzisana ku fela ku kombisa to hambanahambana hi ndlela ya mahanyele ya mindyangu ya hina lomu makaya kasi lexi xiyenge xa ku va hi hambanyisela vunanga lebyi ntsutsu wa kona papayi u kantingaka hi ndlela ya yinene a ku va mpela hi fela ku ya fika laha hi kongomaka kona hi meyanoit hi tlhentekelela 22 minutos hi meyo hi haxana hi sukela ntsindza wa doropa ra ka matsolo xifundzankulu Maputo hi ku xuvela vuyingiseri byinene laha hi kotlaneke na wu li kona.

Mabele mankentiwile hi ndlela yinene na ku navo hi kongoma ka vayingiseri va hina lava va pfumelaka leswaku hi nkarhi lowu impela hi va hi longoloka na Radio Mozambique hi tindlela to hambana. Loko phuzile u nga chayeli, loko u chayela u nga phuzi, longoloka na hina hikuva haleno swa nkensa papayi, kambe ku nkensa ka swona swi nga hi heleketeli xirilo kaya. Sosi hi sukiseke swona a hi tlhelise swoswo, hi suke ni mahleko a hi tlheli na wona. Meya noite tlhetekela 26 minutos a wu peleni ka wena wihi kumaka sosi muyingiseri wo rhandzeka. Hey, hina va ku zondhana ni vurhongo, kambe hi tsakela ku longoloka ntsena ni wa hina muyingiseri.

nakunene hi khungisa sweswo hi lavetela nkarhi lowu hi tshembisaneke a ku va hi ya yima ka wona ku va hi kwehleta valikwerhu ku hi kombisa a nongonoko lowu vulavulaka hi ta majele hi meya noiti hi tlhandlekela 39 minutes a hi nkarhi wa ku veni nempela hi lahlekelana a hi nkarhi wa ku veni nempela u hi lahlekela hi nkarhi wa ku va u ti fihla hi nkarhi wa ku va hi vonana mpela hi ku khedile hi ku pomile hi nkarhi lowu a hi gwente hi wena hi hlawule wena mpela.

0: hi longoloka hi ku tenga, hi longoloka hi ku rhula, hi longoloka hi ku tiva leswaku lowu nkarhi i wa hina ni wa hina muyingiseri Meyanoit 45 minutos i nkarhi wa nongonoko vulavulaka hi ta majele ku chiwa Sawudi inutrisaun wa ri khaya hi kun'we.
1: Mabela ni vutomi byinene. Nongonoko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kona ka mabela.

anga kuvumeliwa kamamana ka nkamalo anga ni khuri kuva hi kuma endlelo ni nhloka mhaka leyi yamkeli infirmeira Marlene Sidumu lweyi kutani a lulamiseki tinyingi ta ku va dyondzisa mina na wena ka nhloka mhaka leyi ya lisima. Mina Joaquina Vilankulu na Afonso Magoli lava kutani va n'wi xwelaka vuyingiseri byinene.

0: eti vhikelela mina ni mani vhikelela ni n'wana kula hi tindlela letini.
1: A wansati leswiya leswi ndzi yaka swona na wa ha tsumbula nyimba a famba xibedhlele i mhaka n'wi hala xibedhlele a fanenyikana ma-compliment lava ka kuma ta vhikelela a nyimba leyi hinkwatiwu ti ta wu tshangula yimusi importanti ka wu kumeka mina hi ku kodiweni mavabyi lawa wa matilo swita makaya maka ma mavuya
0: kunene i mhaka ya le sima ngopfu swinene i famba xipiritana ni tin'hweti tingaki primeru mei segundo mei terceiro mei kutani i mpfeni leswi n'wina mi swi endlaka njhani ka ku va mi hi vonelela hina loko hi ni makhuzi ku va hakanyika o mina ni nyoxile mina ni papayi a ka ya ku va hi ta amukela xihlangi la ni ndyangwini kambe vanyingi va tshama do primeiro a 9 meses lava nga tshamanga va ya xipiritana
1: na wa hi tshangula ku kuma nyingi na wa a nga ma u tivisa ka mbhuka ku tikisa ku tlhela se laha kuni n'wana leyi a vuyaka xa ku se leswi na swinena ku ya xibedhlele loko na wa hi tiva nyimba swi rhaka ku ya xibedhlele
0: kunene i mhaka ya lesima kutani hi swini a swi rhalanganya leswi swi nga tshukaka swi humelela loko ni nga yanga ni ya phuza mavhasina ni phuza amasalferoso ni swin'wana leswi swi landziwaka xipiritana hi yini mhangu laha ka mamana loyi a nga ni phuzileti
1: loko u tlhekisa sweni xipiritana a ku pfuleni ka fisha sendzi kwambi wa mayinzana a mayinzana ya hina kwambi wa yinzambi lama na maite ya masisi a swi pleasi ni fesaundi kwantitana na tona na ku kodwa ti na lona a wu tumini ka ka yena se loko u ve ni amavabyi lawo loko na ni nyimba yi nga swi pfumbuli hi ku a wu yanga pesi vavaatevani va ya pesi akutatiyima a wu yanga pesi amavabyi lawo ma kona ka a wu tumini ka wena a n'wa mavabyi lawa ya ma ta pfuxibeka ra n'wana va ta mpe xibeka ra na vivonela wa ya kona a n'wana vo datswaliwana ni va swi pesi vo datswaliwana ka voni vomu ta me vo dyisisela a nga dyali n'wana a n'wana a nga gondzi mavabyi la endzeni ka yena na kwala xibedhlele kwamba va ta xi laya kwamba va ta xi la gaivhe a gaivhe ya swisa ku mavabyi la ya makulu ma nga kona le misaveni loko na manambu va ta xi la gaivhe hi ma swa ku phela mani a na loko a ni mavabyi lawa a nyikiwa makinini ya ku a nga siku ni siku loko swa nyikiwa makinini lawa ya ni ya gaivhe va ta kota ku na wona i tlhele hi munyika kambe ni makinini ya tuberculosis a makinini ya tuberculosis hinkwa mhaka a hi kuma ma nyikiwa ni tuberculosis manjhe u n'wi nyika makinini ya tuberculosis para loko leswi a nga ni nyimba yena a swi nga na gaivhe a hi munhu dadi ya yena hi hansi a mavabyi ya ya ku tshuvela ma nga nyima ka vamana u swa nyikiwa ka makinina lawa hi tlhela kambe yamba hi mu tshava a vasile lomu ngo i vat prata leswianii ra mamana nga kumini a mavabyi a ma salferosi a salferosi loya mhakamu a nyikiwa salferosi ni ya sibifole a salferosi ni ya sibifole loko pra i pra ku tiyisa a marhambu ya n'wana hi tlhela yi tirhisiisina yi ri a ni ni ya ka mamana leswi dyondzeka swi leswi hikuva swa kwa mudzingi wa mamani se u tirhi ndzami ku tirhela doxi vavani tirhela mamani tirhela ni n'wana lonyangini
0: kunene mhaka ya nkoka infermere yi nga yi tlhamuxela hi ku ni ku hambana ka masalferosi lawa hi amukelaka xipiritana ni lawa ma xavisiwaka pharmacia xana ku ni ku hambana laha
1: ku ni ya ku hambana ku ni salferosi so ku ni salferosi ni acidicole
0: okay hina va tinyimba hi amukela wini wa kona
1: salferosi ni acidicole i kini na la lin'we maxi ku nga ni doxa makinani i kini na lin'we leyi nga ni doxa ma compositionzweni ta loko
0: okay
1: a ku ma tirhela doxa wa minchuma ku ma tisa marhambu ya n'wana ma tlhela kambe ma prevenera kwini a ku ve ni anemia
0: kunene i mhaka ya nkoka ya dontra leni vamamana ku va hi ve ni ku ti vonela ngopfu swinene kambe ja n'wini va xiyenge lexa wudawu mi hi pfuna ngopfu swinene hikuva ku ni vamamana lava kalaka va nga na matshamele ya ku va va xava a michikitelo handle ka ku va mi hi dyondzisa ku va mi hi pfuna ku va nyimba hi tlhasani a nonu mejipolo

0: swibedhlele ku va vamamana na vona va ti vonela ku fambeni ka ku va hi bekisa mamana ka nkama lowu wa ku beleka
1: ka ku vamani va nga tshuki va luza amapevu senge va famba sempe loko vo zamari va mari kara siku ka fixa efambeni swibedhlele a nchumu swilo lexi ni thaka xo a masati wa nyimba a nga nwi kwalikeri na kinina kwalikeri xitsongo lexi u xi twaka senge u pandza u ya maternidade nambe ho twa nhloko famba maternidade hi tlhela futhi vamamani va tinyimba va teke va tshama nkama ni nkama hi ku kuzetela mati ka mati ma pfuna ni ntamu swinene kwalikeri nchumu lexi va xi twaka tenge hi tambe hi tema amate ntshamu hikuva tenso ra le mavabyini wa makulu ngopfu swinene ka vavabyi lava tinyimba tenge va pumba stress va tshama na va le kalmu va humula ku holovolo va tiva swiyimelo na la kaya va tlhela va dya hinkwaswo leswi va swi kumaka swona kuni ku va vasati va vanyimpfuni leswaku a ni va ni nyimba lexangati futhi u dya swini wena lowo hamba muchumu leyi yin'wana va tiferendi loko u tshuko sweke hi mafurha u mutsoko hi mafurha swi ni ka tshana sweke hi mazumana wa swi ta wu kati ni nga tshiki futa hikuva malimi hinkwawo lawa ma nga kona lomu hi nga kumaka lomu i ma important ntamu ni mafrui a tibananda dash wa tikuma phibazari ma swa tibananda dash lava njhela dash se ni ndimbure ku nyimba hinkwayo hi dya tihlansi hi dya makhofu hi dya a tihuku a maswakuta hinkwaswo swa laveka hinkwaswo swa julela ku na leswi swi tsundzukiwaka xoho swi most important
0: hi tlangile ngopfu swinene infirmeria Marlene Sidumu lweyi kutani a hi dyondzisiki swinyingi xileswo vamamana hi nga rivaleni ku va hi ya pezo hikuva hi leswi swi nga ta hi seketelaka a ku va khuzi rivaka matshamelo manene kumbe n'wana ndzeni ya swi kota ku va a kula hi laha swi byelekaka kone nakone hi landzelela swileleto swin'wana ni swin'wana leswi kutani hi siyeliweki swone haleno ha infirmeira Marlene. Namuntlha swa dringana hi makola va n'wi lela Joaquina Vilankulu na Afonso Maguli va ngo tata
2: mavela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela
3: dana
2: hi ndlela yinene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Vorandzeka inkarhi wa ku va ni ku ehleta wa lukwerhu ku va hi nyika nongonoko unge xihitana xanga. Ka swona hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene ku nga le khale hi ta va hi nghena ka tin'wana lipelile.
2: Xihitana xanga, vufakazi bya matimu ya vutomi byanga. Xikan'we hi nga cinca mahanyelo. Xihitana xanga. Nongonoko wa Radio Mosambiki, emisor provincial de Maputo.
3: Hoyo vale kwezu ka nongonoko xihitana xanga wa siku ta namuhla. Namuhla kunene

0: hiya hetisela ni ku kozwisela leti hi ti kumeke laha ya ka mbuva. Na manje hiya kuma a xihitana xa mamana Gloria Xivandzi. Mamana Gloria Xivandzi i murhangeri wa xiyenge xa kukabyi a vuhangeli bya muganga wa le ka mbuva. Namboso hi mu rhambile leswaku a ta ta hi nyika a xihitana xakwe xa leswi yene a hanyisile xiswona kusukela vun'wanyanini ni leswi a swi hanyaka ka masiku lawa ya namuhla. Lexi xi yelanaka ni nongonoko wa namuhla, hi navela ku va hi nga fananisi a xitolo ni mahanyelo ya namuhla ka leswi swi hanyiwaka ka masiku lawa hi nga ku wona. Nongonoko wa namuhla wu kumeka mavokweni ya Natali Libombo, kasi Thomas Buruma a le ka vuhlanganyeti bya michini hi nge ha ku hoyozela. Hi navela leswaku marito lawa ma landzelaka ma va ma ku tlhasela hi laswi vilekaka ha kona, kambe na henge se na nghena ka mbuva hi navela leswaku hi losana hi vunanga lebyi byi landzelaka.
1: Xitana xanga.

Ahe, kunene hi tlangelile. Hi navela ku va hi nyika xitshamo moni ka novela. Kunene ku va ali yene a londzisaka amabulu lawa na mama na Gloria Xivati. Hi nga vo vavasati

0: right leswa ku ingase hlula ndlela le ya jala le swa ku vana vaka ku zwivalulama vakula emakunele lamanene ile
1: xikole ke so swi va famba vana ma vayisa xikolo ma va dyondzisa ta xikolo mi tlhela va dyondzisa ta
0: va dyondzisiwa ta xikola xikola va landzelela futhi swo swi vhela va nga ni khokuda xikole a va hi ka swa tingopfu na hambiloko yi nge si chaya yena n'wana wa ku dyodya leswaku mamana ndyaku wa ya xikole ku sexa yi chayile na kasi a hi si chaya hikusa wa swi tiva swaku hala xikole a ta ha dyondza machatanda kutani a vana va hi hluphi ngopfu a hi swi tivi loko ku ta pfaleka nkama holo wa kulu ku ta pfaleka hikusa swi ta kama swi tlhatseriwa hi purasi naswona swi pfaleka swakudya ka hali kona xikolo xa hi swi tivi swaku nkama holo lexi hi ka swa taka ngopfu ka vana va hina ngopfu va xisati i ku yambala swa ku goma a va tihlayisi nyama ya ka kwavo vana va hina a kaya hi hanya na mamana na papayi maxi va endyangi loko vo hanyani vanghani va vona hikusa a va ti koti ku tikheta nyama ya ka kwavo nambi loko huwelela wena ntirha va ku hlayeli nchumu a loko muyangu loko e n'wana ngo a nkhancelo u nga yambala u gomile tsimba ka pulana a ku a nkhancelo u nkama ni nga hawula xitola ni u kuma nga na woni ka pulana
2: xitana xanga
0: xa swi hi ka swa ta leswaku hi xini lexi hi taka enca xone pravaza va kota ku va va ku yini va lulama vana va hina kutani a vana va ka kwezu va hi beka hansi va hona a tiko hi maendlelo ya ka kwavo kutani hi kombela ku pfuneka ngopfu swinene ka ndlela leswaku vana va hina va buyelela swi nga hi leswi nga kurisa xiswona hini va byele mini laa ka ntanga leyi ni nga ka yona mutlha ni pfala warenta hi 4 hours maxa a byala byi nga nge khalita eka nomaka ku a nga sigara ni xi tivi nambi hi moya
2: xitana xanga
0: ma xi vone va swi kota ku va xisa mabarakeni na va tendela byala va tendela ku dzaha kutani a tiku byi honeka hi swo leswi
1: kanimakanima swinene a ku va hi hetelela mabulu ya hina.

xikole va swi tiva ku hlonipha a munhu loko va tlhangana na yena hambi hi endleleni va swi tiva ku separata leswaku lweyi i mamana a lweyi i munghani wanga a lweyi i papayi a va swi tivi leswo leswaku hi ta ku yini kumbe hi nga ze hi kota ku va a vana va hina va cinca ka mahanyelo lava nga ka wona maxi hinkwaswo leswi dya hina va byele ku va hi hiseka ni kholomakerekeni vayimeli va makereke a va yi phambile hi ku hi pfuna hi mhaka leyi ka ku dyondzisa vana va hina leswaku a vana va hina va huma ka leswi va nga ka swona hi tlhela hi nghena antamu ngopfu leswaku ku sa khale yini loko hi va vona swo ka hinci swona va byele a va swi

0: swoxa hakele ku va ni ku tshava nkhavi wo mu kwapa n'wana wusa hambi loko u nga mubanga ku mu vona vulela ku bateka nyandla ya dyasa maphoyiseni a ku swa ku mamana a ni bile ala ni nga kona na haji nchumu nyama ya ka zalile hi ku bukuteliwa vaka va va tata ku teka va ku pfalela kutani xa a vana ya chava ku va kwapa na ndlela ya ku kwapa n'wana nambi loko a hona hikusa a maphoyiseni a ta famba hi mangalela ngama na tshama maphoyiseni a muto se wu hlupheka futhi yena a nga na mhaka leswaku loko mamana a famba muto ta se wu hlupheka a va makwezi va ta hanyisa ku yini a nga le ka swona yena a le ka mabrinkadera la nga ka wona kutani hi ntiyiso hi kombela ku va hi pfuneka mine na huwelela ka vamamana swaku aka kunene heneni phambili hi ku dyondzisa vana vamakele swake hi pfunani ngopfu a ku dyondzisa vana a ku va va tiva a wu hanyo hi tlhela hi kombela futhi leswaku ni kholomu ka wu polisi ya lomu va swi tiva ku va va landza mhaka hi ndlela leyi fanekeleke va swi tiva ku va va separata a mhaka leyi fanele ku va yi nga nghenisa munhu a ku dzihisiweni a hi nchumu a hi kwalikeri nchumu munhu a tlhasa hlaya u gama ku a yi khatisiwa na swi nga lavisiwanga marizawu ya ka kwake leswaku swi nga fanele ku va a nghena kholahaya kambe hina ya teka hi beka hikuva hi swi tiva hikuva loyi a teka tata hlaya swaku loyi a hune swa vukazi hi leswi endleka ku a tiku dzaya kupfuka ku honekeni ngopfu swinene kusa munhu a le ni ta famba ni ya mangala kutani a va lavisi mhaka leyi nga yona yi fanele ku va yi pfalelisa munhu va tlhela va landza a mhaka wuthethiso hi laha byi faneleke ha kona loko munhu a dzingana ku va a huma ka deya a huma hi loko na swi teyi hikuva hi tile minandzu ya ka kwati va tshika a ku va va nga lavisa ngopfu timali va pfumela ku xaveleleliwa hikusa leswi a endla ku va ti ku byi honeka na va duma leswaku ha nambi loko no dlaya munhu hale ni ta humexa mali ni ta huma ni ta bayani tshama kahle kusa hale loko na ya tshame mina ni ta da fesha va ta ni phamela na leyi tshama a va khatisiwi a munhu a sofrela nambi hi pfala ku ta loko a di mbangu wa ku fana ni liwa a nambi loko a ya buya ni mali loko va buya ni mali va ku yo tata xavelela ya mukela ni mali maphorisa muda maxilo a tima amentera ya valahaya kusa a dziya a lini a landza milawu ya ka kwahle leyi a nyikiweke yo
1: Shita na shanga. Shita na shanga.
0: Kutani hi lele nga ka swivona swa ku haka kunene a swin'wanyana ndzi swi nga pumbeka.
1: Shita na shanga.
0: Hi tlhela hi kombela futhi ka vapapayi lava swi kotaka ku va va xanisa hi ni vamamana wusa na hi ni vamamana ka mombenyana va hi xanisa matimu. A papayi o tiva leswaku yena a ni n'wana la kaya a leswaku n'wana loyi wa dyondza. A n'wana loyi a wada a n'wana loyi wa yambala a nga dyi ku swi tiva yena loko a za a kuma swimana leswi loko a ya lwandla a kuma swimana leswi a swi kumaka a ya byaleni mini mamana hi mini tiveka ku va ni chivelekela n'wana luya ni xikolo ku na yini a n'wana wa vabya leswi ni tinga swi chivekeliwe swi chivelekeliwa hi mina ni nga mamana machina papa ya le kona kutani hi kombela ndlela ku va mi nga hi pfuna na n'wina va rito leswaku hi yini ndlela leyi hi nga ka hi yenca hine leswaku a va papayi lava na vona va za va swi tiva swa ku phela mitile va yi yaka hi ku hi rhandza tike va yi yimela hi tlhela futhi hi buya laha na hi ni vamamana hi kona hi ni vamamana va ku hi kuma tinyimba na hi nga tiyimiselanga loko hi kuma tinyimba hi nga tiyimiselanga leswaku hi nga kuma tinyimba hi tigama hi teka tinyimba hi ya tlhota a xirhindzatini a nkama loko hi ya ka tlhota a nyimba xirhindzatini hi wona tiko hi futhi hi tlherisela misava ntshaku hi futhi hi zuka xikwembu uza hi xona xi hinikeke para goma u teka u ya tlhota u ze u ya yi kuma nyimba liyaleyo ku u yi jula a n'wana wa ka ku nga ya kuma nyimba mina na wa va ndozanji mutshiki a tswala u nga musisisi para a ta buyelela nhlokweni leswi u mu dyondzisaka swona la kaya loko kutani loko wena u ya musisisa swo nge wena wa swi pfumelela swi yena n'wana a yenceka swona kutani ku hi navela ku va hi ku yini hi humaka swona swoleswo na hini vamamana hi swi tiva swa ku a papayi mutini i nhloko ya muti a hi mu nyikeni nsima byake bya wu papayi mutini u nga ni loko a buya a tlhasala kaya a pfala ku va ku mama ta ku hlama ti nga yenca hi wu kombela na ku yona mamana wu kona kasi u buyele yini mutini u tekeliwihi i mfanelo ku va nga ku pfuna ku chela mati a hlamba majini na wena na wu swi tiva swa ku phela mina i mfanele ni mu chelela mati kutani swi fanele ku va na hini vamamana hi tilulamisa a ku va ni vo vona va hini va ta dyondza ha hini va tswele leswi hi yencaka swona leswaku kasi loko munhu a ya wukatini a yela yini kasi a munhu a lini ni muti ka leswaku yini ti nge vana va hini va kula na va swi tiva leswi kambe na va swi vona ka hini va tswele kutani mina ni ta vulavula ni
1: xita na xanga
2: kunene hi tlangelile.

mabele ya Justino Baca nzaku ka nongonoko xihita na xanga 1:28:54 hikunga hi kongoma ka nsimbi ya 1:30 lani hi nga ta va na hi kuma nongonoko lowu vulavulaka hi mintirho mi landziwaka hi valikwerhu la byi yaka ku xeni.